tsiba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno o a sheba gore na PC e shebile gore o gangata batho ba bakreste ka streak ne ke yona nako e ba gapelang ka yone. A e re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 go fitlhela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: madiba wena e renga ha o hlapa madiba o ya nyolowe o bane ha o ka tewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya re ke tekele boejwa lo mogana modimo wa ka ya ntsengang adimile phethimelo yona ntsenyetswa jwalo dinkontsa ka yana ya ntsengang adimile hore ke nne ke solophanye maoto wa ka odima mpa ya ka ya lebitla ka ena a tlang ke boli ya mohau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisanga e na tshebeletso go theoa odimodimo go ya tlase maotong ka ro ba sebeletsi botlhe kao fela ba gantatae ka kotlolwa ke leboejalo ena ntate moruti ya o nkileng ga monnate go tloa go rrengetsanetsa bo botshelela o nyolela gantle go rrengetsa bo lesome ya re ha a fitlha mono a fitlha a kopana jalo le mmino o monnate ya ba o a thola o re tuk ntate moruti matšhatsi a o sebeditse ntate moruti tswa ga o ile o phomola jale go mmathe rona ya sa ntsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng mo o ditseng o le onang teng mosebetsing wa gago ka o fapakana o kentse headset ya gago ebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa gabulane ke mosimane wa ka mono ka kwading a gasodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo e bitse ka gore ke kwading highlander sa stadium gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ga bo matswallwa moteng a ke busang a jalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi ena ke wa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa leitlho le ntšhotšho le boetelele pele ba mogana taelo matsoso e leng a morena ya ge buisang a ka kwading ga e le mogana kgwabane theko ena ke mogana wa thaba motlotleditseela boraro ke le bofela gona basotho ka gona kgotso pula nala ke mantaha mantaha kwa la mashine ya mabedi ka motso o le monga kgweding ya rona ya borrobonga selemonga se ikgantshanga sa ketetse pedi mashine ya mabedi ka metso e tsheletseng bonnete re ditse gantle odima matsatsi a magolo a mabedi mashume a tsheletse ka metso e mene 264 ke bopaki ba go re saletswe fela ke matsatsi a ne a legolo le motso o le mong 101 a tenyane beke yona ye kalanga e beke yana mashume a mane ka metso e mehlano ha thuto ya letsatsi lena e le ya dikete tse pedi le mashume a mabedi ka metso e tsheletseng 2026 e sale ke shumela PCFM lenanon le monnate le bitsitsweng fela selemela morning drive show le mo E4 ona ke wa bana ba gwale o ya tseba gore thapelo ke lelomolwa metsotsweng yona e robedi re furaletse ya monnate o reng ya gona ya boraro re metsotsweng yane e leshome tsosoloso ka mmino o monnate mmino wa difela metsotsweng ya mashome ya mararo tshebeletso ke ge ba gao morena go renga ya rona ya bone thapelo ke ya mogao ileng a thapelo e re kwallang a tshebeletso eo ya ge ba gao morena metsotsweng ya meraro ka morago go rera gona ya bone a ya bitso a mabitso a bagalaledi mokgatlhelo wa pele le wa bobedi e ka sitana le mankgang sekotšheng a ditsebiso tse akaretsang a tsa mo E4 a ka tsogama monnate metsotsweng ya mashome a mararo ka morago go rera gona bone ke mmantaga letsatsing lena ba bitsana ka melodi ke bomang ke bana ba gwale ke ra ka tsogama monnate metsotsweng ya leshome le metso e mehlano ka tadimme gore renga ya gona ya bohlano tsa mafelo a veke renya gona bohlano ka enke jalo dihlogo tsa ditaba tsa dipapadi ntse le tsa mafelo a veke metsotsweng ya mashome a mabedi ka morago go rera gona bohlano e mmathele ka mane ka lesotho meteorological services go sheba jalo tsa boemo ba legodimo a re kgutla mono renke jwalo moruwa metso senye mashume ama berika metso eme sano metso senye mashume ama raro ke chaka mase kukale choho ya rikisa agetuwa mono jale ke matalebelo ke lata hanka mshimanu waka sale fowa hamtuts jika mkwe ke tlame nka tenga umunate
1: ibile watavisa
0: umunate
1: Ye
0: Melis Mahomo Amotro.
1: Hagar
0: de Lemoque. Yes.
1: Ya mong fela gore e be se hlabelo gore mang le mang ya dumelang a se ya timela
0: yeah
1: a ntse a be le bophelo bo sa feleng
0: yes
1: ntate re a leboga re leboga ka mahau a gago re leboga ka lerato la gago re leboga ka mpho e kgolo e leng bophelo gobane re ne re gobetse boroko mo re ne re sa itsebe empa wena o le modimo o re sisintse ke gona bana re tswile
0: yes
1: ntate e kgolo e bileng e leng bohlokwa ke ya gore re tsoa re ntse re o rata re rata go o sebeletsa
0: yes
1: ke ka gona ga re kala re tsoa re bitsang go wena ge re tso moya o galalelang moya wa nnete wa tshisego kena dipelong tse batang ditikisoe ka lerato la gago modimo wa rona ya maatla ofe lenada o kilena la selemela ntate ya lokileng ya galalelang e tsaye molemong gantle ya seng a fadimeile nakong ena gobane o ile wa re re fadimege e le gore re seke ra kena melekong modimo wa rona ya galalelang re kala beke re kala le wena ntate wa rona ya galalelang gobane ke wena kalo le petelo tswela pelege modimo wa rona o itlotlisa bakeng sa e mong le e mong ntate ya lokileng yana le maatla ge a leboga gobane o nnile wa ba le gona mafelong a beke o nnile wa tsamaya le gona ntate wa ema letlhakoreng la gona wa iponagatsa goba o modimo wa rona ya tshepagalang ntate re a leboga re leboga ka tsotlhe tse ntse re etsetsa tsona re leboga ka bana ba gwale le disamarine tsa rona re leboga ka ntate Thapelo Bulane modimo wa rona ya galalelang tswela pelege o ikwetlisa bakeng sa e mong le e mong ka baka la mogena wa rona Jesu Kriste ya re gatetse lefu a re siela bophelo bo sa feleng amen
0: amen e
1: tloyogomagoma motlong ke mo na leng kotong
0: amen e tloye golo ka mono ka leng kotong amogela modimo wa matshediso lekgang ya lekgotsa o etsetse ka gore le ka gogo ko ofetse botlhokwa mo le mongwe wa moifa wa rona ba gwale ka sitana le basotho ka kakaretso
1: letsogo la Jehofa le dile godima gago ka metlha le go moifa bana ba gwale ga mmo le ditsamabini tsa rona ga mmo le basebetsi botlhe ba gantatae kgotso ga e ate e ate le basotho
0: tanke mtlong
1: alleluja
0: ga sa re kopantse jalo le mogena modimo ga re kopantse jalo le yena ka SMS dinomoro tsa rona tsa mohala PC FM ha di so fetuwe +266 599 56 eka sitana le 2121 9956 re futsela ka letsoho re ja ka lebese re futsela ka letso re ja ka lebese o tsebe ke ya re tima ba ka nqina wela re fa ba ka nqina puo a ke re motho ba bane ba bambana le puo ya bona e ba bane le ba bambana le puo ya bona e mo le botsotsi ya ba eme malo a kwantse ba re exe ola da bana le puo ya bona wela ke re futsela ka letso re ja ka lebese ke moifo wa bana ba kgwale fela o tsebaka go monnate ebile o ya thabisa go monnate ruri ya ruri ke thabo fela nomoro tsa mahala +266 599 56 le 2121 9956 pedi tshelela tshelela e leng a khoutu ya naga ya Lesotho le dinomoro tsena tse tlhano tse ke tla o bitsa tsona 5995956 e ka sitana le 2121 9956 ka se pshatla ha monate ba nna Sesotho ya baka ke sekele mane go ya baka ke sekele mane ke ne ke tlo fumana phahamiso neng ke be ka fumana promotion
2: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
0: A re fihla le hodimong a tla bitswa mabitso ebe la haolona le tlabelele kae

Banna yo ke morning a ho thewa ka mane ka peka. Banna mo kana modimo wa matshidiso le khanya le go tswa o hlonolo fatse mmemathaba. A se ba bangata ba tshwanang le wena.

0: Amen.
1: Amen. O tshwenye ke mafafa ka go nyana.
0: E itse ntshina ha e wotlana ka mane ka ha magage. E itse ntshina ha e wotlana ka magage. A tsa bana ba kgwalele letswa ile le fatse. Moifa bana ba kgwalele letswa ile le fatse. E itse ha e wotlana ntshina. Ena. O mona

0: ho monate e bile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotsi ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mmayena o ya loya re a itlhabolla ho monate ya ka kang a e ka ga hautsuwa ka menso wa itlhabolla gobane modimo o re moo ba babedi ba bararo ba kopaneng a teng ka lebitso laka le yena o o teng ka ga ga gona o monate ya kakanga go ka mo mema go ka mo kenyeletsa mererong ya rona ya letsatsi le letsatsi wena ya qakabetsweng wena yeo mosamo wa gae o tletseng dikeledi goba go na le ba mesamo ya bona e tletseng dikeledi ka nako ena e sale ya lla ngwana wa batho bosibole bokana kao fela modimo o re tloo go nna wena ya imetsweng wena ya kgathetseng ye o re ke tla o imolola ke modimo wa utlwana goreng o go tloo go nna wena ya kgathetseng wena ya imetsweng nna ke le modimo ke tla o imolola jale e re o boleletswe gore na phomolo ya gago o ka e fumana kae wena o ikgethele fela ga phomolo yaka e magapong diphakeng mona phomolo yaka e mogalang ona o thekeng mona a phomolo yaka a e gosageng mona a thokolosi e ka go gama o ntse o sa mme bebele ke o bolelela tsatsi le leng le lego thokolosi e ka go gama o ntse o sa mme o ntse o kwetse go sage thokolosi ga fela o sa tsebe ditaba tsa mokana modimo ga fela o sa tsebe go ka rorisa mokana modimo e ka go gama thokolosi o ntse o gamme o ntse o kwetse go sage ke ka gona mokana modimo a itsenya tlong go nna lona botlhe ba kgathetseng ba imetsweng ke le modimo ke tla le imolola ga kena ga monate ka go tshebeletso e monate tshebeletso e bitsitsweng ya fela re ba gao morena yeo maatla a yona a kollang pesa le menge ya legolo temana yona ke ya bone le tsebe gobane Jehova ke modimo ke ena ya re entseng mme re ba gae re setšhaba sa gae re mohlapi o aloswanga kiela ke ka hona tshebeletso e bitsitsweng re ba hao morena uri ma PCF ama ya le khotla gasola ha ntatai go thewa ante avanile soto hotel and casino nomoro tsa mahala +26659956 le 212199956 e ka sitana le Facebook page PCFM Lesotho o tla mphumana mono ihle ke hlaide ka boholo je ihle ke hlaide ka boholo je a o ka thola wa ntsheba le nana o le bitsitswe selemela WhatsApp number ya gona kwa no PCFM 6200 9956 ke di butsi ka ofela goro tse e kenang a kwano gantatai tshebeletso ke e monate mo tenga o ka tlanga go mokana modimo ka temana ya gago ka pesa le me ya gago ka mminathoko ka mantswe a thapelo go tswa fela gore na mokana modimo o itse o tle o mo lebue jwang mesong ya letsatsi kapa o tle o mo roke jwang mesong ya letsatsi go monate ebile o ya thabisa go monate ke thabo fela ya sa thabanyena o bosetse ba fela gore ha bo papa ke party mma yena o ya loya re ba hao morena
1: ke ba hao morena
0: ntate tshukulo
1: moga mukana modimo o ka tle le fatse ha ka kang o di le ngale ne ile mola a ibotsi o ba a tlo ke shwela ke ba hao morena
0: ke ba hao
1: ke ka modisa na mmako se se ke ha mabo ya nnake
0: amen e swa
1: amen nnake
0: re ba ha o morena ke titimile ke qetile le eto ke saletswe ke moqhaka wa tlholo sibeletsa moya wa hao o sa phila ngwaneso re ba ha o morena ntate ntsebenga wa mosia a le ntate molo matala wena o tlwebitse ha matala re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
0: o hlatsitsitseng tsa ona
2: ke utlwa lerato ke dadi mamadi ke bona le setšhabelo se nthusetsang kgotso re ba ga o morena
0: re ba ga o morena o hlatsitsitseng tsa ona ka sego
2: e ka kgona o phile
0: amen nna re ba ga o morena bonang a suna o fihlile jesu ngaka ya batho re ba ga o morena Nema mopi ramabitsa wa le kaota a ditse ha thama ye ka tlase ha ntate molontsirela re ba ha o morena
3: re ba ha o morena
0: ntate tshukulo
3: o molemo o ya phate o na le bujari na makanego ke u ya ntlonya ba sone e tletsini kwa mang mo e tlebe sa lontso kwa mela ka matsatsi o tle ka mehlale mehla re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate tshukulo
3: Amen,
0: mwane so hasufa. E, fola ntate waka. Re ba ha o morena. E sa le nna enwa. Ho isa boqhekunga ba lona. Meletlane le pepe. Ho isa botsofadinga bosweu. Re ba ha o morena. Ntate moeketsi.

0: re ba ha o morena me mmampe go mare
1: a thama ntate
0: morena mo dimo matsiriso le khanya le khotso a ba balele ba ntlu ya ha o nneso
1: ke a le bo ha ntate le wena ho bijwa
0: amen nneso re ba ha o morena o batla masapo a kopane Israele e khutlele hae re ba ha o morena a o smotsidisi notsi a le thaba tshija re ba ha o morena
2: re ba ha o mogana ngwaneso
0: salis
2: bo ha o mo di motho kwetsa a e sala o mphihlela ke maketse fela re ba ha o morena
0: re ba ha o morena salis
2: a mena ka tola
0: morena mo di mo matsidisi re khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya ha o ntate
2: ka o tsana le wena ba jo ntate
0: amen ngwaneso re ba ha o morena lentse ya eba motho me la aha hararo na bohle ba le amoetsenga le ba la ba fetola bana ba modimo re ba ha o morena coach ha le makale mahla a le maseru east re ba ha o morena
3: re ba ha o morena
0: me chicha
3: o ho me tsimo pa se ke le thata la ka ke
0: Morena modimo matsiriso le khanya le khotswa le ba balele ba ntlwino nneso. Amen nna ke.
3: Amen ga
0: pelana. Re ba ha o morena. Jesu o bitsa ba gathetseng. Re ba ha o morena. Rangwane wa khuberi le kotulo a le ntate mo lomatala ntate monete. Ba ha o morena.
1: Ba ha o morena ntate.
0: Benji.
1: Oh, ho mojimo aka. Tsile ka meso, ka le bana ba kgwale, bo gogisa ka ho sa feleng. Ba ha o morena ntate.
0: Ba ha o morena Benji.
1: Ka se di morena ntate.
0: Amen emme wa. Ba ha o morena baba cha ba gathala ba fokola dikwankwetla diawa Isaiah 40:30 le marine ile khotle a le ntate mo lonnelese re ba ha o morena Rahad.
4: Unki said Kobashia name, Ulele Matsinio. Unki said it's Havelity. Havahomahin.
0: Havahomorena Rahadin Timinga Matit.
4: Havahupa Munis.
0: Amen in Nis. What do you be?

0: hao morena di chaba tsohle tsa lefatshe di tla o sebeletsa morena mme matumelo o rama ka batane a le gorunga ya bala bantate molo ra tshosana ba hao morena
1: wa hao morena
0: wanis
1: ile la modimo tsa sasa o ntwe tsa thata lo khuwa mo ni ba hao morena
0: ba hao morena
1: tsai ntse di le machicha ga pela tsheni
0: mo kana modimo wa batsiri so la khanya lo khotswa ba balele ba ntwa machicha tangi mewa ba ha o morena o le hlonolo wa motho ya salateleng diketso tsa batho ba kgopo ya sadileng mokgatlong wa basomi ntate le hloka a leqeme ha ntate molopita re ba ha o morena
2: ba ha o morena wa yeso
0: ntate tshepang
2: le dile ka mpone se se sela o le jiji ha pe o se baka ka ba ha o morena
0: ba ha o morena ntate tshepang
2: Moletsi ma ka taunze.
0: Banna che moletsi ma danki nna ke. Pepi moletsi. Ba ha o morena. Motho. A ka o eta antse a phaphatha le hetla a o phaphatha le hetla a tsheha le wena a ntsa re motswalle ho tlaloka hlokomela motho ba skom maswabi e ditse hantle ya ntate molo tsa utse pela in grace ba ha o morena
2: ba ha o bagala de u
0: a buti mope ba ha o morena a buti amen nna hey mohala wono se ale moya seno so se butsing ka morao ba ha o morena morena di ratsa ka dingata ha ka kang a bantsohelang a matla ba ha o morena mme mathiso o thamae

0: ba ha o morena o tlampo o tlamponsa tsela ya bophelo o tlamponsa tsela ya bophelo mwana ditsela a le kwading re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: mwana
1: isi ntate a tle mo le ke teng empa o go tsabeletsa a se le se ya
0: le e mene nna re ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: me alice
2: ke u bone botlhong ba ka gore o motšini ke ne a le sna go ma motlong ke mona le nkoto
0: moha
2: moha moha moha u a mogena wa bona le Jesu le rato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang mahau wena o re boloke bohle o fihlela Jesu Kriste a khutla o tlalata kereke ya hae e ka lefatshe lohle amen
0: amen
2: ke sna go mo a motlo mo na leng kuto
0: amen e tlo phofolo mo kana modimo wa matshidiso le kganya le khotso a o etsetse ka go le ka go kuwetse bohlokwa mo le mongwa mo ifa bana ba gwale e ka sitana le o basotho ka kakaretso Amen in
2: Nike.
0: Amen in Nike.
2: Hallelujah.
0: Tshebeletso ya re ba ha o morena e fella hona mona. Ha o ka e sheba o dima hlo ho rra ke ya bone. Nna le wena ha go boela re kopane le tsatsing la ho sane. O dima ye jwa lo tshebeletso. Ha mo kana modimo a ntse a re babaletse. Empa pele nka ka tsamaya hona le molaetsa ke ura tianga moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho ke ntate Zola mofoka a le sekamane ka nnete o no saletse morao re ba ha o morena ke se ke utlwile Jesu ha o mpitsa a o

mahawona ntate ku bitsa go wena ramasedi ya mona go le tswalo ntate ke memetsa le go di monna hao mure na ya tsiba mathata le maimaru re na ya jeri ntso hletse re kileng ra imelwa ka tsona le

Tsena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tshenolo. Gaolo ke mashume a mabedi. Temana ke le shume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo. Bantu dielwa sibupinga sa mollo. Ke mantaha. Mantaha kwa la mashume a mabedi ka motso o le monga kgwedi yona ke ya borobong. Selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng. Re dutse hantle hodima matsatsi a magolo a mabedi. Mashume a tsheletse ka metso e mene. 264 ya matsatsi ao re a tsamaileng a selemong a sena. Ke bopaki ba hore ho setse fela. Matsatsi ane a legolo. Le motso o le mong. Haeba ha o swetse letho ka nako ena ya selemo. Hlokomela setle seke sa o tabola. Setle seke sa o petsola. Setle seke sa o pshatla. Kathenyane beke yona ke ya mashome a mane ka metso e mehla e tsheletseng. Le kgale mashome a mane ka metso e mehlano re bekeng ya bo 45. Pele selemo sena se ka sa kodumela. Ga se feletsa ho siisa mo ne ntse re isa bo 2025 ona teng, bo 2024, bo 2023, bo 2022, bo 2021, bo 2020, bo 2019, bo 2020.

e sale ke fihlile hantatae ke sebeletsa PC ya fam lena no le monna telebitso nga fela selemela morning drive show le mo e4 ona ke wa bana ba gwane.

0: ka o fela o rona ga e ba mashume a tsheletseng ya ba moyo o hallang o itlotisa bua lo ka ditemana le dipesa leme di ba mashume a tsheletseng ka metso e mmedi 41 60 62. That's our number 41 60 62. Ya sebetsa ka thata khutsana. Ya sebetsa ka thata khutsana. Hele. Tloang ha ka ke afoka. Lo hana la ntsha nthwena ya mmanta. Mangkhang se go tsheng ha ba di. O mona.
1: Ibile ho thabisa.
0: O mona te motlo.
1: Ke thabo fela ngwaneso.
0: Na ke.
1: Na o hlokometse hore thuto ya letsatsi le e lekana e tshwana le selemo se se re leng ho sona.
0: Mokoko wa balla tlo.
1: Ape nna ke re re leboga Modimo ka wena.
0: Dilemo
1: tsena tse o seng o di tsamaile le rona o robile ra e court.
0: Ame ali suso
1: re tate Modimo a nna o ekeletse hape le hape o ska ba kgathala ke ho etsa hantle.
0: Ke a leboha motlong.
1: Amen.
0: Thank you nnake ele so phofolo wa bua taba yeng taba ena ntse ke batla go rena e hlekitse ke batla go ba ga e court o go batla go go ba ga e court wa tsa qeta go ba ga e court fela la le ka lantsa maisa bana ba gwala ga yo tsa o phetile mosebetsi wa ma hm ho tloa 2019 ka kgwedi ya bobedi ho tloa 2019 ka kgwedi ya bobedi ke sa gene be le di 4 ho yona ho fihletse ha jwale gore manane ngwana e seng ke ya nkile 2026 ka mokokotlong ka mo e a e kampa ba ke a ka goba ka e kone o monate
1: ke ya ba thabisa nnake
0: o tswa kae
1: a ke tlhankaneng
0: o
1: hang o bana le monate
0: e bile o ya thabisa
1: monate nnake
0: e thabo fela
1: Medicine, so she liberates our country.
0: I'm going to go to the house. Ha ba ha yo mangkhang se go tsheng e re re tle go utlwe ba neng ba le teng letsatsing la motlevelo ka mane ka magagge ka mane na ke bomang re tle go utlwe ba neng ba le teng ka mane ka mamagagge letsatsing la motlevelo ke metsi jwalo morena wa ka atle a refe ke emetse jwa lo morena wa ka atle a refe ha ile mona le di ke emetse jwa lo morena wa ka atle a refe o monate
1: ke le tlhisa nnake
0: o monate morena wa ka
1: ke thabo fela
0: ngwaneso
1: go pula hle mo kwena ba le ba le timba ho wena nna ke se ke ba phethi.
0: Oh, ke nana go ba nkile ka hlo empa he ha hona le bele khop.
1: Amen le rat.
0: Anki neso ke ne ke nana go ba tshwere ka hloho. A ke ne ke nana go ba tshwere ka hloho jwalo. E re ke hle ke ye ho bona. Ka lebelo le potlakileng a holo. E re ke hle ke ye ho bona. Ka lebelo le potlakileng ha holo. Me ke tlo qala jwalo ka lebatu wa la ke qala kwana ke qala kwana hole kwana ke tla nne ke tla bua le be ke tlo fitla masegumo ke qala hole kwana bothabothe ho no ho sena motho jale ke fitle ke dilwe le ribe ke mema thabo gauta o ne a le mong jale ke fitle re kene bereya a re fitla bereya ba ne ba le babedi ene le mmetshitsa le rangwane e dinga ntate monethi re ntse re le bereya mono ka ha o bereya hona le pontshong pontshong o ne a le mong ke makana masisi ke fite pontshong ke tla ka lebelo le potlakileng ke fihle ke dule ha tshosane a ke fihla ke dula ha tshosane mona bane ba le bahlano mephinda ausi dimpho ausi hopolang nkgono mmantaote ntate tshokolo mohai ke a tswa ka gare ho tshosane ke mmatha ka lebelo le potlakileng ntlo ho tsha mabapi ke mmasephodi mmasephodi ba ne ba le babedi morena mmatshepo le mme mmasebolelo mohapi ke ntse ke le pela mmasephodi mono ke mmathe ka lebelo le potlakileng ke fitlhe ke kene hathamae hathamae ba ne ba le ba ne ba le leshome ba ne ba le leshome hathamae mogana sithabi dedi melis magomo memma bo memma kamohelo ba babedi bo memma mmupe ba babedi ragadi maleti e ka sitana le memma khotso ke a tswa hatha maemono jale ke kene stadium area stadium area bane bale ba ka ena stadium area ka mona ka stadium area bane bale ke sheba khaikitsa ka mona empa ha se ke sa bone khaikitsa ka e ge ke tle ke ba hopole jwalo he ka moya ke tle ke ba nke jwalo ka moya masalona le teng ragadi nthumeng a matete ona le teng a ubuti mmope difalakane o ne a le teng ke ba ya ka mahlo ke ya ba hopola gaikitsa ka ke tsena dinepala jwale gaikitsa ka ya ke tsena dinepahala gaikitsa ka masale a uti mmope memmaganga ndebele ragadi nthumenga matete memmampho matekasi benji benji e ka sitana le memma ye le tla ngopotsa submarine eno ya lona le tla ngopotsa yona empa ba ne ba le bakalo ha ke matha ba tloa ka mono ka stadium area re hathetsane hathetsane ona ya le mong ke memma gang ndebele a ke mme he bana ke mme marorisanga mokatse mme marorisanga mokatse re tswe ka mo ka hathetsane ke fika ke kene kwading mama ausi mpe wane le oma memmanthatua ramalefane mme wa ngwana

0: jalo jale ke mathe ka lebelo le potlakileng a holo ke fitla ke kene le batueng la habia abia ene le se ya ngkhumang kapu se abata a butira modisana huitsmang a machoto puo a usinae bane bale tshelela ho feta mona Jerusalema ene ile siko ke ka mogho ke sebeditseng ya ka teng ebe ke sile o ka ebe re sile o kae ka mona ke mme mmato ka semane morija mane ya mane ne stadium e re ya mane e na le mme mmato ka semane ka gago ho yona ebe ke sile o kae ebe ke sile o kae o mana
1: ndiwa
0: tsarisa o mana
1: ke tabo fela mamuli
0: nda etsukulo
1: khono manka pu
0: ei
1: khono manka pu
0: ei
1: a bia
0: a ke mo badile bile ke qadile ka yena ke la ba ka gitlela je
1: o ja khola go re a o gitlela ke a utlisa hanne
0: ke pintate wa ka ihle ke la hla ka qala ka yena ke re ke letswala mo gena ka mona ke la ba ka gitlela je
1: Thank you, Wanis.
0: Ebe ke sile ho kae? Me ha ba hauna mo ke sile ngwana teng. O mona. Ke
2: le wa thabisa nna ke.
0: O mona. Ke
2: tla bo fela.
0: Wanis.
2: Ena le mo la khitela stadium re ya go re ba phete. A bo di mo pedi fa kwa. Na ma khandebele. Na mampho. Benji. Ka ga di nthume. Masale
0: jale
2: dinne
0: matoka tsana ho jwalo a meneng ngwale ho jwalo ho jwalo e jwalo fe shebana kwa hane paetseng antle metso tsike ya le mashume a mabedi itse ke sa tshuru ya le shumele motso o robile nga monno le mong ka tadi me jwalo ho re nyane ya rona ya bohlano ke le bo a ho mena hane Muifa bana ba kgwane ke le leboa ho mena hane ke a tseba hore ha hona moleng ka ngwana a teng ho thata le ha o sheba fela ka tshebo ya hao ya mahlo wa bona hore nako tsena e hlile ke dinako tse thata empa tlasa kano yeo li len la enka tlasa kano yeo li len la enka le sa supua ke manka pa manka sethunya le se tlasa gatello ya enka pa eng empa le ghanwa ke moya wa tsheseho ho modimo ke moya wa lerato ke moya wa bo nngwe ke le leboha ho mena hane ho etswa jwalo ka mehla le mehla le ha re ka ba nna ra kwatisanang ga kwatelanang le etong lena le o re ntseng re letsa maya empa ho etswa jwalo ho etswa jwalo pelo ena ka ile ya re kwi ha ke bona memmathabo gauta ho hlapeka ha masimole a ke re ke seketse ba peka o rena ha masimole na ke o kae ha ke sheba tsela ye wa etsa maideng ha ke sheba ho tla fihla mona ho re nya botshelela a tloa le gone ho re nya botshelela mona ho re na o tsuile kana komang ho re ba tlo fihla mona taba yena ya boetse ya re khii pelo nyaka Nem matabo.

0: ke la ka tshoka ke mmathela ka mane ka hama gagwe ka motsinga ka hama ka maholong le la pingela ha dumela mo tenga ke tlo buisana le mema tshepang le bitsonga la lelapa ka mono ka ha dumela ka mono ke sentse ke motshegedi wa lokale bitsohola ka le letona go tswa mema tshepang
1: go
0: tswa ndi dipeng o phetsi jwa tshepang Jesu e sale mo gena.
1: Tate.
0: Memma tshepanga mafelo a veke ena re ne re boloka memma motsenkana. Thanks. Hana ba itse ke tsenka ba ke tsenkanis. Yes. Ka mona ka maholo, ka mono ka maholo. Ke le mo ifwa bana ba kgwale re ide ga fihla ho tloaletsa tsinya la la bohlano ho fihletseletsa tsinya la moqivelo ho ketwa ho bolokwa mema motsenka mema tshepanga re sebeditse jwang le lona ke le mo ifwa bana ba kgwale
1: o ke le bo bo bo ke qala pele ka ho sentsa wa ka medi bo hle ba ya le moya ke sonthe ko sonthe ntse ke le ke sonthe bana ba kgwale lebitso la ka ke Mapaseka.
0: Ntshagele, ntshagele, ntshagele se mme Matshepang. Mme Mapaseka, ntshagele mme waka.
1: Eh, ntate. Ka eka nete ntate bulele. Le ho tloha letsatsing la labohlano. Ka nnete re le ra bona moifo wa bana ba kgwale o fihla ka bongata bo boholo kwano lapeng. Ba re sebeletsa ka bokgabane bona bo tshebehang ka nnete ba tlhotse ditolo tsa rona ka tsela e kgethegileng wa tseba re le bana ba lelapa lena ne se re kgathetse goo se seng re re neng re ipotsa le gore na ebe go tlo fitlhela letsatsi lena la moqebelo jang empa bana ba falelare ga ba fitlha ka nnete ba le ba re sebeletsa ka boitelo botlhe ya ba letsatsi leo la labohlano nna ntse kala go galea boteng ba
0: bone
1: gore ke ile ka galea letsatsing le la botlhano ke leo motho e mongwe mo ya leleletseng gore jale e tla ba
0: hua godimo le tlase
1: hua kwana le kwana motho ga a galee sa ka nnete re le ka galea ba re sebeletsa ka boitelo botlhe ge sa re re maketse hai bo moqebelo go se this ene kae jwale ka ha ke motho a kene ka go politiki haholo ke utlwa batho ba sentse ba nletsetsa ba re ha ebo ebile go tlua ka dibeseno mo ke re a le tsebe a se batho ba dipolotiki bano ke bana ba kgwatlha ba fitlha ka bese ba entse nthentle haholo ga gona motho a sa gotse mone ka nnete morena dimpho o tla lejetsa ditaba tsa bonkgono ba mona magolong ntse ba kgotsa fela ntse ba re hele ntho ele e ntseng monana ga bo rona ke e so kanye bona
0: motho yo momme a Paseka o na ka tlhoma gore re thabile ga bona re thinthetsa re ya godimo le tlase empa e re ke tle ko o jetse gore morena modimo o re re re go monate mathateng e ka sitana le manolong rona ke le moifo wa bana ba kgwale go a rona ge letswaile a lefatshe etlile re ne re kene le lona ka botebo botlhe bo le neng le kene ka bona ka le botlhokong bo le neng le na le bona empa ka ga re letswaidi ya lefatshe o bo di itsa re kala re kena fela motho yo mongwe le mongwe ka fonofono ya gae o batla gong ka difoto
1: motho yo mongwe le mongwe kele ka bona a ema a se senyama teng le rona re le lelapa ka nnete re le ga tshidiseya gagolo ke a gola o le a bona
0: mme a Paseka ke a leboatlhe ga re sebeditse le lona gantle tlasa mokete ono wa o qetela wa mme o neng o se le monate obane re ke re beraga e ne le mokete o monate a goana le motswadi a se mokete o monate empa he pele ho nako e tla ba nako ka mora ho nako ya sa tla ba nako nako ke nako e fitlileng a ke ke a leboa mme a paseka re leboele o lelapa ka ofela ka mono re ntse re le rata
1: ka nnete re a leboa gagolo bana ba homofa bana ba fale re ho monate ebile go a
0: thabile ya lla pc ka moo ka magage ke batla le batwa la magaga ke o ko etse kare ke batla le batwa la magolong ke a leboa tle mme a paseka ke a leboa nna ke ka nako ya gago tanki ngwaneso theoa ka mane ka magage theoa a magage rona re etsa jena lelapa o tsebe ke shebile di video yeno ya ketsahalo yeno ka ofela ke yena e teng video ya ketsahalo yeno ka ofela ya letsatsi la moqivelo ha re ne re boloka jwalo memma motsenkana thanks ba ke thanks ba gona tshedipana ntate le memma motsenkana jwale ke ntse ke shebeletse video yeno hana jwale ke ntse ke shebeletse video yeno hana jwale ka mokgobana ba kgwale ba neng ba le ka teng ka tsela le mokgwa mofuta o tjena ke la ka fa marena ke file marena a lona tsohle tse neng di etsahala ka mono ka ga magage mme ke lebeleletse gore marena a lona a lefe le moifo wa bana ba kgwale le batle le moifo wa bana ba kgwale ka ho honong ho etsahala ka mono ke file marena a lona a tla lefa ka baka ba falo re na ha ba batla ho shebella ketsahalo yenu ya ka mono na ba ka kena hokae iteng YouTube mane ketsahalo yenu ka ofela ka mono tsamaya wo itshebela mono YouTube mono o tlo tsebe o bona gore na ho no ho etsalang ka mono e re ke tle ko fefela di etsahala tse fokolang tsa ka mono gore na ha ke ne ke le ka mono na skipane e re ko fedi ke etsahala tsa tse fokolang ha ke ne ke le ka mono na di ile tsa chajwa di ile tsa chajena

me ha o sheba ka morao ga o ka mane video nyena ke bona e mongwale lapa mono ba nne ka nna ba ke yana me a paseka ga ke sheba video nyena ka morao ga o ka mane ke bona e mongwale lapa video nyena ka morao ga o ka mane ke di etsa hala tsa mafelo a veke uno re o ka yona le bo mangwe etsa nga mafelo nga veke yona ena sentse ke o forna gona ke ne ke le ho kae ho etsa hala jwang e ka tsela le mokgwa mofuta we kanga ona ona odima PC FM ya le khotlala gasola hantatai go thewa hantle avane Lesotho hotel and casino.

0: ba re ba ntshitse ona wa nnete moya e ne la re keta o ntsha moya a le ona ntate ao a o ntsha ba gago re itse re fa ba ka nqena re tima ba ka nqena kore re letswai le a lefatshe le letswai la lefatshe nnamora tsa mogala +26659956 mme re moleboa go menagane 60 ka mosebetsi ona o o sebeditseng go leboa go menagane 60 ka mosebetsi ona wo o sebeditseng gore o tlo o re fe di etsagala tseno tsa ka mono go monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosotse ba fela gore e ba ga bo papa ke party e ba mma yena bonnete o ya loya le letswai la lefatshe godimatlhogora ke ya bohlano godimatlhogora ke ya bohlano go monate I'm not. Let's eat.
1: I'm also if I see Nala Bushano.
0: Oh, Pammy Zelenjula.
1: I shall tell a little bit in Nala Bushano.
0: Hmm.
1: Mr. Hajakua Hamanaka, Manamuki Telam, Banabo Putin. Where did you sit at the right in the Bahama? I the
0: ebile o thabisa tle nnake ai o sebeditse ka thata nnake o sebeditse ka thata nnake ko yanana re itetse moto o fumane o se ntse o ritetswe o tlhaile kgemereng kwa tanki nnake ke motho a ratang moto wa haholo ke motho a ratang moto ka ntimanama empa motho wa gago ka mpha motho o tsebo nnepi e a ka o nwa motogo e ga o ka ntimanama ga ko o tšhaketse ga o ka mpha motogo fela o tsebo nnepile ele atšhe monate o mokalo banna ke tla iphumela ke ikentse jang gobane ga o na letho leo ke tla iphumela ke ikentse lona godima PC FM ya lekgotla la gaso la hantatai go theoa hantle avane lesotho hotel and casino ya panyapanya mehala yaka o monate o monate na
2: o mphutitse ka modolo le mofuntata o ne a tla baletsa ga nka lafia ya masisi motoo fela tlabe le mojedi mfuntata wa mmona
0: bona ka phatsitswe ka motoo
2: ke dilo tse sa setse tlalatalang antle ga o montse ga ke a kgore
0: e motoo
2: Ndoi.
0: Nage.
2: can it be a pelican satanic to the Hunta Timothy? Hobanin Leotolino in a fila on a necrosophy.
0: Yes.
2: Nagimu about Fedia Shivakal and Labasans, in particular, at the Mount of about funding by the Mahulanus. The Fasha Labuman Academy.
0: You not it in Sebatuam with Molefasa.
2: Let's speak out. A Hadian Tarasana, yeah. If there's a clone, Lara can have a man to work on it. Have a hand to his a little celebrity, but another thing about the family in the next season. It comes to last call at the Tilamuka. I had a fishing in the gate house. I gave him rich ladies here, said it. In Pagabo, to one of the residents, to Omuch. I'm doing a common again. I said, but I'm a good one to be said to my opponent. What to first get over? In the Hasha Hasaya Batu. In the Jabuni, my friend, that's my room, my whole Baba Baba, oh, Nana, got a room. I don't get it by our Nana, because I don't want to go to the Hanan, the Panahel, we are Hanamu.
0: Ibe re tla tsa maneng ibe na na le fulelo na le ya chaise ya le
2: eh a ho le tsi go tuwe tsa ha ha o ya nna na na go lo sa sa ka sentse na ke tla etsa busuku ena mo ka go mo tlhaga a khona a tsa go sentse na putang putang putang e tsa tsi ke a re a tla go ba a se go ne style ne go se ka go mo tsa go tsheng
0: Ah, check out Nid. Ga itsamela hantle. Ha o batla ho shebella ditaba tseno ka ofela tsa ka mono ka maholong. YouTube mane o seche ubuso secha tsebo tsebo foto tsebo fubu o seche tsebo fubu ha o fika YouTube mono ha o tata o secha tsebo fubu e ka be se yo fa dinthotse ka hare ho yena ka mono ditaba tsena diteng ka mono ha o ka searcha tsebo fubu ka ditlhakutsenyane tsebo fubu e tla o fa ditaba tsena ka ofela o tla shebella nthongwe le nngwe ya diketsalo tsa ka mono o monate
3: e bile ho thabisa
0: o monate
3: ke thabo fela
0: e nna
3: ha magage Kebelo ne ke ile ha magare.
0: Nge ne mmetse.
3: E re ke ka o jwetsa ntho sa itse be le moifwa bana ba kgwale.
0: O go bolelle.
3: Ha magage mo. Ke ha iso moholo.
0: Ah emme Alice.
3: Ke ha ha bo. Ne wa molekane wa ka ile ne matsala. Ke bo molekane ha isane. E ne re ha nkutswa sisike. I am bata ha magage ba nana re ha magomo ha ofinyane ba se suba tlalate
0: o kwa he go ha bo ba nna o ntse go patetse
3: jo sa ha ka mabala
0: o ntse go patetse taba tse ka ke maketse ya tsiba o bona
3: ke tate modimo ka tsela e kgetheile
0: hilang
3: go latela ho rena la bohlano go tloa la bone le la bohlano
0: pula
3: ene le
0: jwa na pula ene na jwang
3: ini le e ka e ka re mohlomo le mokebelo e tlana
0: ei
3: impa nna ka re ke tsela ntate modimo go ba ke modimo o tsama le rona
0: theta hape motlong
3: ka re ke tseba ntate modimo
0: ei
3: go ba ne ke modimo o tsama ya le rona bana ba kgwale
0: e re ke o lwetse ke sa o senyetse nako motho e mong motho e mong go qetile boisibu a pepile seeta ka magage ka mano na o la tlokomela go nona le ntho ene be uwe a re fitlhela ba le mmoje
3: ke mona ntate modimo o entse gore letsatsi la mokebelo pula ga se ka ba yana ge etse mosebetsi re be re tete re be re gutlele malapeng a re entse ke entse ko re entse gore le rona go utlwa gore re entse
0: Win PCFM. Tsa mafelo a veke e re tle re bona re na tsena tsa mafelo a veke na di bapetse jwanga mafelo a veke yona ena ka mogodi bapetseng a ka tenga mabaleng ka o fapakana ka o fapakana hwa ona me ke ile ka elellwa hore ka mane ka hamma mathe ka mane ngene meche bo nete teng di thagwidi ka mono ka ha mama theka mono di sentse di isana go dimole tlase sentse di isana go dimole tlase mo teng typhoons ile nyankana go le Atlanta ya ba Atlanta e feta jwalo ho typhoons ka di ntlatse thago ho noto ha mathula ile yankana go le hunters tsatswa ka labalenga ele noto ho noto rovers yankana go le tt motenga tt ile nya rekela go rovers 4+1 ya imula go le ka dinthatsenne ho ntlhaile nngwe rangers yankana go le dilepe motenga rangers ile nya feta mohalotso ka umula ho otlaka ho masula setlo pasa dilepe ka dinthatse tharo ho noto All Blacks yang kana bualo le Stars ke motenga di lentsa tswa ka lebalenya ele wanka kanka pedi se tlhopa ka seng a zero yang kana bualo le Shera moteng a zero ile nya ya rekela bualo Shera go mo ka we mmula ka dinthatse thago ho ntlhaile nngwe papadinya bolo ya maoto mona ge ibitsa 3-1 ge ibitsa gomo 3-1 ke ka mogwe he di lenga tsa bapala ka tenya tseno tsa B division ka mona ka tikuluhunga e ka mona ka hangkhono mamathe ka mona ka hang ka mamathe ke ka iphumana ke ikentse buang bane a ona letho leo ke ka iphumana ke ikentse lona ke ntse ke etsa sena napo ke etsa lotwana la ngwana ngwana ke sele ke batla go bona hore na tsa ne tsa A division go ba dine di bapala mafelo a veke yona ena na di bapetse ka tsela le mogwa mofuta ofeng na di bapetse ka tsela le mogwa mofuta ofeng a re di sheba jwalo ka mogodi bapetsenya ka teng mme a re ntse re etsa jwalo senang napo re ntse re etsa jwalo senang napo sa gore ge be re qeteletse re di shebile gore na skipane be re qeteletse ebile re di shebile gore na skipane ka mono ka A division ba re e tle ba di batla jale hey taba tsa A division taba tsa A division ke di taba tsa tenya bonnete mona ha ba so di be ka ofela wa tsona o latela hore na di ba petse jwa ha ba so di be ka ofela wa tsona ho latela hore na di ba petse jwa eka hona ile a ba le phatlalatso ya hore ka lebaka la ho se bapale he hwa mabala dipapadi di tshechisitswe ho tla bapala papadi le nngwe fela ya O5 United le kwading Highlanders dipapadi le tsatsinya la motivelo di tshechisitswe mabala ha bapale me go tla bapala O5 United le kwading Highlanders mo ke tsibile ngore di entse noto noto mo ke bone ngore di entse noto noto tsepeditseno di hopa le tsatsinya la motivelo me dilemela ke bone gore dilemela di hlotse jwalo sehenehene ke sentse ke dinka ke ditloboka ke di batla mona le mane ke bone go dilemela di hlotse jwalo sehenehene ka o imula jwalo ka dinthatse thago ho noto ke sentse ke dinka ke ditloboka ke di batla mona le mane o rena hana di bapetse ka tsela le mogwa mofuta ofenga tsebanga di bapetse a nnete ke se ke dinka fela ke di sheba mona le mane go monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosetse ba fela gore e ba gabo papa ke phate e ba mma yena bonnete o ya loya bonnete e ba re tloge o ya loya ga ona letho le re tla iphumela re ikentse lona gore ba PCFM e ya lekgotla la kgaso la gantatae o theowa gantle a vane lesotho hotel and casino hle ho thu dipapadi boholo e hle di ne di sa di a bapala mafelo a veke ena ho latela mabala dipapadi boholo ba tsona e hle ha di a bapala mafelo a veke ena ho latela mabala a rona ho latela mabala a rona ana mabala ne paetse re tla bona dihlopha di bapalla ha botsona ho latela hore mabala ne paetse ke tloetsa mohlala fela ka setlhopha se ka nkwading Highlanders ke etsa mohlala fela ka sona setlhopha se ka nkwading Highlanders ana re tla bona kwading Highlanders ba palla ka mo ka kwading ma selemonse ana le bala le nepa hetse o monate
4: ye wa dai
0: monate tle ntate dimpo
4: a wala me salo si ha ipona ta o ke ja se la sona ona i chape ke botha botho wa ri a se wa noto e tile le fela ntate e fitla mo dira tebe
0: o bua sona ya emula wa ne telele fe
4: e ya ntate a nan ntate a gona ke ba pese ntate ba pa ri a se la ntate ba o tile re se ya di men ntate ba tile re se le se ba pa ha ke se re bona
0: butla pele ntate
4: di ga magwa le ga bona ntate fa le le la gore
0: butla pele ntate di mphe ka go tshwere ditaba o re ka mo butle pele ska tata o re ka 14 o re ka 14 re frequency ba
4: yo kuwe ga mpa ma ke se ba pa ni le line man yo tla referi
0: lineman referi ne le ya mola o le di lineman le tsa mola o ka pa ya be le
4: nda de di be ne ne ri le yo na ya tla referi ho ha
0: o ne le bana ba ka motse
4: a ke nda
0: rale mo ka magwale ngo go etsa la ba
4: a re go be ye nda ke
0: go etsa la ba
4: la pa ye jo go palo palo ya go be
0: wa itse ga le di tsega pa Ma, ditaba tsa papadi ya bolo ya maoto. Taba tsa papadi ya bolo ya maoto, a tsona dingata. Dingata. Hele. Se papadi. O tla referi. Lineman. O tla referi. Ha ke tsebe na ho baneng, ga batla ho fetola papadi ya bolo ya maoto. Ntwa kapa ga batla o fetola dipapadi ntwa e ka sitana le tae ko ntwa kapa ditirile mane mo go ka reng ga tebelana wa tswa ntse le papadi ha e so be ntwa le mane mo go ka reng ga o tlana ke ka tae ko ntong le mane mo go ka reng ga tebelana ka ditirile e ba tswe ki boxing mane e santsane le papadi hona le batho ba nganga papadi ya bolo ya maoto ka nama Kukui, huna laba tuwanka mpapadi ya bolo ya mautu kanama. Kukui, huna laba tuwanka mpapadi kanama. Kezo tse yu alo agedi rate papadi ya bolo ya mautu. Ae, kezo tse yu alo agedi rate di papadi. Ae. Ibida honzo saka le sotumo na uke, hauna muna, kapa hauna mutu, ya dumele tungu otaye muna le sotumo. Mwala wale sotumo na ute ungo chonjwa loke, hauna mutu ya dumele tungu otaye muna. Wangotla vela ya otarizi. Wangotla vela, itile gozo kela flaha. Utsine uke mwala ute ungo ring, hauna mutu ya dumele tungu otaye muna. Ekasita na lele polisa, wangotla vela ya otarizi. Mohala wa hao hao mona tjina. Pepi, ha o tloko e qale mohala wa hao hao mona tjina. Re ke ke go utlwe ka mono ka ha bodile mela ka mono tsa mmampela. A ba ga ba iketsetsa. Ba ga ba iketsetsa ka se henehene. Ke tlo ipumela ke ikentse bua ntumela ke mathebelo ka lebelo le potlakileng ke mathele ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka Thota Modi. Re ile ho ba fela tsa bo emo ba le ho dimo ho rena DM jwang. Makalong a veke jolo ka haile makalo a veke tjena ke a matha titi pote ka mono ka Lesotho Meteorological Services ka Thota Modi ge di shebe fela go na tsona ba di lipile jwang go senga wa letsatsi le entsweng a jwalo ke morena o di PC FM ya le go tlala gasola hantatai o thewa hantle a vane Lesotho Hotel and Casino titi pote ke a
5: Selemela weather forecast.
0: Agadi sheba fela o gona di lipilwe jwanga bakeng sa letsiya re lena le entsweng a jwalo ke morena. Le hodimo le tla kwa hela ka o kgetha dibaka. Ho be mahareng a ho isa ho futhumala empa ho phole dibakeng a tseding ya ka maloting. Moya o ka lebello foka o le bobebe le mahareng ho hlaha borwa bophirima. Aga tshwa fela di temperature ga gona tsona di emejwanga di eme di tla ema pakeng tsa tse le shomela motso o le mong le mashume a mabedi a metso emene Oxbow ke yona ka dilaka tlas tlas ka 11 degrees Celsius athenya na maseru ha bo kwading Highlanders e ka tsora malabu a lo ka 24 degrees Celsius ke ka mogwe he bo emo ba le hodimo bo lepilweng ka tenya bakeng sa letsiya re lena le entseng a jwalo ke morena o di PC FM ya le gotlala ga swala hantatai o ntse itsamela ha monnate bulldozer bully bully. So it's by nature. Mkwasa's number one's finest. Kitse na tse na tsa A division. Tse na tsa A division. Sehene hene si de sankanavel li di mela yaba noto. Yaba 3-0. Ka noto ka mona. Buya sona ya mulia vwa lobo tabote warriors. Ka nkaile mwe honoto. Kamane ka saufu kamane. Mahlase li li ankanavel lo all aces. Sa chakala baling ili 2-2. Haletsa tsin la motlevelo mane ke ile ka gqwa ding Highlanders ile yang kana bualo le O5 United tsa tsaka le balenga ile noto ho noto ga gile go tsena tseka South tsena ditroide mafelo a veke ditroide mafelo a veke yena ho mmulane tsena tseka mona ka North ka mo mmulane tsena tsaka mona ka North ke ka mogwe ditaba tsena dintsenga di etsa halakatenga o di mapisi FM ya le gotlala ga sola hantatai ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino ke a potela wa tsiba ha ke khutla mo ke tla khutla ke sentse ke matha ke le ba ka mane ka kilo shaba bua lorena lutila wona ha le ha re tsoa ho senga wa letsatsi na ibe na lorena le tsoa le emelwanga papisong le tshelete tsa mafatshe ya mang jolo ka ha o tseba hore o tla tswa ka gona ha ya lesotho o le ba dina henga tsedingwe botse ba ntlo rena lutila gona ha re fihlana hengtsela na lutile le tlabele eme joang le le bokai ke a potela ke atla.

0: anna we see again money maholo. A re buile khatinyane ke wena. Ha ri o monate.
1: Ai, wa sa ba tlongo ke se. Ke ka bona mo motho la. E ba ya go kwena.

a re tsa tsena re ntsha ntho ka nthwenngwe. A tseba ke embla wa kae utlwa ke lakatsa a chapap gore a nka ka ja tšhidisi fela ko utlwa kakaka ke lakatsa tšhidisi ao go bona motho wa teng a beile 20 litre ya metsi pela a hae mona e tla o tabola.

0: mamedi ha le kodulo lena le se le otlile tjena sena se bolela gore Bishop Mlapo o santsa le teng gore bulela ka thapelo nna de mruti
1: ga ke o dumedise osengona go gotle ke o dumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste ke o dumedise le batho botlhe ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng o sengona ke gatlhilwe gore re ye testamenteng e ntšha bukeng epangeding ya Mateo kgaolo yona ke ya lesome le metso e metlhano go tloga ka temana ya masome a mararo a metso e meraro re bala testamenteng e ntšha epangeding ya Mateo kgaolo yona ke ya lesome le metso e metlhano go tloga ka temana ya masome a mararo a metso e meraro barutiwa ba gae ba re go yena ana mo feleng re kanka kae magobe a ka lekanang go gorisa bongata bo bokalo Jesu a re go bona le na le magobe a makae ba re a supileng le ditlhapinyana di se kae ya ba o laela bongata go dula fatshe ya re gobane anke bogobe anke magobe ao a supileng le ditlhapi a ngwatha ha se a lebohile a neya barutiwa ba gae mme barutiwa ba gae ba abela bongata botlhe ba e ja ba gora ga ba gatshwana kwa dingwatshwana tse setseng tsa tlatsa diroto tse supileng morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona morena Jesu a bitsa barutiwa ba gae a re ke utlwela bongata bona botlhoko gobane matsatsi a se a le mararo ba dutse go nna mme ga ba na letho leo ba le jang ke sitwa go ba gotlisetsa ke sitwa go ba gotlisa le tlala e sere motlhomong ba kgathala tseleng ka jeno re kopana le Jesu Kriste karabo ya dipotso tsa rona ka jeno re kopana le Jesu Kriste moatisi wa tsohle le ga bonyenyane bo le teng empa o na le maatla a go fetola mme go fetola gore go bonyenyane go anele ba bangata ba neng ba dutse go yena ba mametse lentswe ba dutse maotong a gae ya ba ka tsatsi la boraro ga ba tla tloa go yena ke moo a reng ke ba utlwela bohloko gobane ba na le matsatsi a mararo ba dutse go nna mme ke sitwa go ba gotlisa ba sa ka ba eja letho gobane ke ena mofepi ke ena morarolli ke ena wa tsotlhe ke ena karabo ya dipotso tsa rona ke tla fela go seng gona ke re ngwaneso motlhomong o na le go o nyenyane letsogong la gago mme ga go tsebe gore na go ka anela dintho tse o tlang o tobane le tsona motlhomong o tshwere ditšheletananyana tsa gago ga o tsebe na o nka eng o e kopanya le eng ngwaneso ya bolelela Jesu o bolelele ditaba tsena tsotlhe gobane ke ena moatisi wa tsotlhe ga o tsebe ngwaneso gore na e ka ba di tla o jara go ya kae tse bang di teng ka tung empa ke a tseba goba ga o ka isa lentswe la gago o Kriste a phelang dintho tsa gago di tla arajwa teng re ke wa tshosa ke bonyenyane ba seo se tshwereng letsogong gobane ya o tshwereng yena o fetisa tsotlhe ke bolela yena Jesu mme o seng gona nna le wena ke re o seke wa nyagamiswa ya ba o nyagama ka lebaka ka kgopolo eo o gopolang gore motlhomong tsena ga di na lekana Jesu Kriste o teng o atisa tsena tsotlhe e ka kgona nna le wena re ye ka tumelo e ka kgona nna le wena re ye ka tshepo e ka kgona nna le wena re ya o bolelela Jesu o seng gona go gotlhe fele ngwaneso e ka nna ba ga wa robala meogo e sa le keleketla marameng a gago o ntse o re ka ba ke tla e setsa bana eng ngwaneso o seng gona ke re jeso ke karabo ya dipotso tsa gago tse ngata mme e ka kgona o tshepe e ka kgona o dumele e ka kgona o phagame e ka kgona o latlhele matshwenye wa gago otlhe o yena mme jwale ga o se o entse jalo o tle o seke wa dilata go yena go yena o tla lata fela karabo ebile ga o e late goba karabo yona e tla ba teng jale ngwaneso kgothala goba jesu kreste ke moatisi wa tsotlhe mme ga re ikakametse go yena re inamise difatlhao tsa rona re rapele a re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o galalelang ntate ya mosaya mogau wena ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne a be teng ka o sa feleng jehofa re ikatametsa go wena re itia bonamelong ba maoto a gago re phamisa melomo ya rona jehofa re re wa galalela re re jehofa re dumetse re thole morena re tswile ka maemo ka o fapana go ona empa wena jesu o karabo ya rona mme se re mmelele o nyagamiswa ke go puka gwa difefo ke go otlana gwa makhubu empa re tshepele go wena gobane wena lentswe la gago le mamelwa le ke meya le mamelwa le ke mawatle le mamelwa ke tsotlhe mme re tla ka tumelo re tla ka tshepo e sa sisinyegeng re tshepile wena morena ntate kena le rona ka garo letsatsi lena sika le rona jehofa modimo wa rona bokeletsa le rona ntate ya maatla otlhe re a leboga ntate gobane o na le rona re bega kereke ka lefatshe lotlhe tlhona lefatsa boloka sireletsa tlhona lefatsa le rona basanka re ikopela le ditlhomo tsotlhe o etelela mosape wa gago pele ntate ya mosa ya mogau re beya motlotle itlhogo ya naga ya lesotho motlhaono lefatshe ena le lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe ka gare o naga ena ya lesotho jehofa ba e tsetse ka go loka go batlhaono lefatshe botlhe ba potapotile motlotle itshebetsong jehofa modimo wa rona batlhaono lefatshe ba boloke ka metlha le matsatsi jehofa modimo wa rona ya bookamedi ba sena se ya le moya momamedi le botlhe ba keneng mananeong a bona le bao e leng gona ba tla kena jehofa modimo wa rona ba tlhogonolofatshe tate ya maatla otlhe re ka lebala jwang motlhanka wa gago tate motlotse motlhogonolofatshe moboloke mosireletse ka mesa ka lebitso la ntate le la mora le la moya o galalelang amen
0: amen ntate moruti re a leboga
1: mosanka morena tlhonolofatshe mo lefatsheng.

0: Mamedi re ke o dumedise ho seng hona ka jeno kgwedi ena ya Lwetse na le matsatsi a 20 a metso o mong selemo sona ke sa dikeretse pele le 20 a metso e tsheletseng. Lenaneo lena le kenang ha jwale le bitswa fela Thahamiso le tla wena manta o isa la bohlano ha hora otle ya botshelela ge ya goreng ya borobong le wena mo mamedi ka lenaneo lena la Thahamiso. Na le bitso la ka ke hlalefa motutse ke mswadi ke mshengwa wa Shabalala mo mamedi ke tlo tsa maisetsa lena ne o lena ke sebetsa le tebello jana ke na tla bantsa re balala ditaba tsa metso tswe 30 ka mora gore ya botshelela le tsa metso tswe le 10 le metso e mehlano ka mora gore ya botshupa ga thata le yana o re nya burubung ka o ga tla ge fe di hlohotsa ditaba ke le bo ha thapelo buliane ya ne le hetsang dithapo tsena le Bishop Mlapo ka o re bulela ka thapelo mo mamedi ke manta ha beteng ka jeno me di etsa hetsi ditaba tseo ge lokelang ge hemo mabedi tse dintsa tsona ge ke go hopotsa tsona tse dintsona ge o fetsa tsona e sa le ho seng tjena me mo mamedi ha ho le tjena fela ge ke hlekege ke o amohetse le gona ho dumedisa ho seng ona nna le wena ha ge ke fetwe metswalle le etola rona e be le tloang ha jwale le tla fetla hore nya borobong ge ha ho le tjena fela mo mamedi ge tlegege ke ise ka mogathekiso fela fela ge etswele pele ka ditaba tseo ge o fuparelletseng tsona ho seng ona mamedi ha re ke re qale fela ka ho rekisa mona e tla re ka mogathekiso fela re tla be se re tswela pele ka ditaba tsa rona tseo ge o tshwaretseng.
1: Ka la 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwetsi tsa nkgono godu botjhabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarelwa St Paul Primary Botabothe ho tloha ka hora ya 10 hoseng ho isa ya bohlano mantsibuya. He lamba sadie divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono MC yona e tla ba magodu hlaswa pitiki e ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela ba sadie. Ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere, re bontshe botle ba pitiki, bonne, pitiki! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuse Transport. Hai hehe ba sadie!
2: Sidumele difefo tsa bophelo di o hlahele sumatha. Ha bophelo bo ka fetoha ka tshohanyetso, netefatsa hore ba o ba ratang ba sireletsehile le ha o se o le siyo. Kgetha Sekgele Funeral Plan ho tswa ho Letshego Financial Services. Diabo tsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti qha. Re lefa matshidiso a ho fihlella 100,000 maloti. Fa lelapa la hao seriti, botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko. Melemo e meng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti. Thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24. Lejwe la lebitla la 15,000 maloti. Kgomo ya 10,000 maloti. Le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihla dilemong tsa pension. Ho netefatsa ho lelapa la hao ha le sa le inetswe. Letsetsa 22 03 10 17. Kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
3: Re baadimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Letshego, improving lives.
0: Mamedi re ha ho le tjena fela re tle re hatele pele ka ditaba tsa rona tseo re o tshwaretseng tsona. Re ke re qale fela re shebe ho tsona tsena tsa dipatlisiso. Mamedi, na o ne o tseba haholoholo ka monna ya lebitso le letelele ka ho fetisisa lefatsheng. Monna enwa lefatsheng lebitso la hae mantswe a lona a balwa ho 2,250 e meraro e leng 2,253 e le lebitso la hae la molao. Monna enwa ya bitswang Lawrence Watkins ya hlahetseng naheng ya New Zealand. Mamedi, Watkins o ne a bitswa Lawrence Gregory Watkins qalong, empa ka selemo sa 1990 ha le dilemo di mashome a mabedi a metso e mene. O ile a fetola lebitso la hae ka molao a eketsa mabitso a fetang dikete tse pedi. Ho ya ka Guinness World Records ka mohe o leng ka teng mo mabedi lebitso lena la hae le na le mantswe ana a ikgethang a dikete tse pedi makgolo a mabedi mashome a mahlano a metso e meraro 2253 e le mantswe a hae e leng seo he mohamedi lebitso lena la hae le ileng la roba rekhote ya mabitso a matelele ka ho fetisisa a ileng a amohelwa. Empa taba e makatsang ke ena he mohamedi ho latela ka moo he diphuputso di supang ka teng. Lebitso lena la hae o ne a kotswe hore a ke a lebale kapa a bitse lebitso la hae ka ho fela ha le felletse. Empa se ileng sa makatsa ba batho ba bangata ke taba ya hore itse ha bala lebitso lena la hae ho ile hwa mo nka nako e fetang hora a ntse a bolela lebitso la hae. O ne a bile a tlameha hore momamedi a shebe pampiri hobane a sitwa ho hopola lebitso la hae lohle ka hlogo. Watkins o ile a thahasella ho etsa sena ka mora hore a bale Guinness World Records mme a batle record ya hae e fete batho bohle kapa hona hore ba record ya lebitso le letelele ka ho fetisisa. Ka nako eo he mohamedi o ne a sebetsa library ya toropo mme o ile a kgetha mabitso dibukeng ha mmoho le ho fumana ditlhahiso ho basebetsi mmoho le yena hore na lebitso lena he mohamedi a ka le bopa jwang. Empa lebitso lena le letelele ka ho fetisisa le ile la baka mathata kapa la mo bakela mathata ka ho le bitsa feela mohamedi ka hore jwale o ne a lokela hore a nke hora ho feta hora a ntse a bolela lebitso la hae. O ile la baka mathata le ditokomaneng tsa mmuso le ditshebeletsong le dikhomputeng ka ha diforomo tse ngata di entswe ka mabitso a makgutshwane hobane moo jwale motho a loketseng hore a tlatse fomo ena o ne a lokela hore jwale a fete ka hore jwale a ngwale lebitso leno la hae jwale e ba le tla feta le gona mono moo jwale motho a lekanyeditsweng hore lebitso la hae le tle le felele ha kana ha tlatsa difomo. Ho feta mona Watkins he mohamedi o ile a tlameha ho ya lekgotleng ho sireletsa tokelo ya hae ya ho sebedisa lebitso la hae ka molao. Qetellong High Court ya New Zealand he mohamedi e ile ya mo tshehetsa kopong ena ya hae. Mme ke tse ding tsa ditaba tseo he mohamedi di bonahalang di le teng lefatsheng tsa monna enwa ya ileng a roba rekhote ka ho fetisisa. Mme pele ho Watkins ho ne ho na le monna ya neng a tumme ka lebitso le letelele ka ho fetisisa ya bitswang Hubert yeo lebitso la hae la lelapa le tlalehilweng ya mohamedi ka mefuta e fihlang ho ditlhaku tse 1,666 mme e ne e le ka ho tsela eo he mohamedi le neng le hatisitswe ka teng lebitso lena la hae. Sena se bolela hore he mohamedi Watkins ke yena kapa Lawrence ke yena jwale ya fihlileng a roba record ena ka hore jwale a be le 2,253 e le lebitso la hae le felletseng mantswe a lona ditlhako tsa teng. Ho thwe ha a ne a lokela hore a lebale o ne a lokela hore a sebedise pampiri hobane a ne a lebala hore na ha na lebitso lena la hae le bitswa jwang ha le feletse ka ho feletseng le hore le ne le mo nka nako e telele haholo hore a tle a fihlele qetello ya lona ka ha jwale mohamedi o ne a bala tokomane ya sephepheshana hore a fihlele lebitso la hae le yena ka boyena o ne a sa le tsebe hore na ha le felletse ka hlogo a ka le bitsa jwang. Ke tsene tsa ditaba tseo he mohamedi di etsahalang lefatsheng. Ha re hatele pele re ke re shebe ho tsa matjhaba jwale he mohamedi. Mohamedi, ha re tla naheng ena ya Afrika Borwa, komiti ya matona e sebetsanang le ditaba tsa tlhekefetso ya bong le polao ya basadi e tlwaelehileng feela ka hore e bitswe ka hore ke GBVF e lebeletswe hore jwale mohamedi e tle fane ka tlaleho mabapi le mehato ya mmuso wa Afrika Borwa eo e nkileng ka mora ho fumanwa ha ditopo tsa basadi ba mmalwa e Ekurhuleni, Gauteng. Mapolesa a Gauteng a boetse a butse inquest target e leng faele ya mohamedi ya dipatlisiso ka mora hore setopo sa mosadi se fumanwe ka letamong la Moroka, Soweto. me se topo seo seo ho seng ho tse ba hala hore na ke samang se fumanwe se puthetswe ka duvete mapolesa a hakanya hore motho yeo e ka nna ya ba o ne a le dile mo di mashome a mabedi ha jwale mapolesa ha so fane ka dintlha tse hlakile mabapele hore na mosadi yeo o hlokahetse jwang kapa hore na ke tsahalo yeo e amahangwa jwang le ditopo tse ding tse fumanweng e kurulene tse ka bang robong ho sa le jwalo komiti ya matona yona ya GBVF e boletse hore e fumane tlaleho mabapi le dipatlisiso tsa lefu la basadi ba robong bao ditopo tsa bona di fumanweng dibakeng tse fapakaneng tsa e kurulene lefapha la matona haholoholo momamedi re ka ga sheba letona ofising ya moporesidente le ikarabellang ka ditaba tsena tsa basadi batjha le batho ba nang le bokoa sindisiwe Chigunga le re sehlopha se kgethehileng se entswe ho batlisisa dipolao tsena se phahamisitseng ditaba kapa maikutlo ho setjhaba sa Afrika Borwa le lefatshe ka bophara mme momamedi o bile a hlalosa hore ditaba tsena di tla hokahangwa le Deputy National Commissioner of Detective Services hore jwale ho tleke ho etswe dipatlisiso ke yona mona moo a reng ka taelo ya moporesidente Cyril Ramaphosa dipatlisiso di lokela ho fuwa nako ebile di fuwe taba e ka sehlohong ka ho fetisisa ke mmuso le mekgatlo ya tshebetso e shebaneng le ditaba tsa thibelo ya ditlolo tsa molao tse kareng tsona tsena mme momamedi ditaba tsena di tla nakong eo batho ba ntseng ba shebile polao ya Semathi Elizabeth Mosela Kgomo ditaba tsena ha momamedi di tla tjena e le ha setjhaba se ne se hlile se lla mafelong ana a beke le hona ho hopola tsontso Elizabeth Mosela Kgomo ya ka ba dilemo di mashome a mararo a metso e robedi Mosela Kgomo o ile a nyamela ha momamedi ka la robong lwetse ha ne a ile ho matha Kempton Park setopo sa hae se ile sa fumana matsatsi a mararo ha morao Roosevelt lelapa metswalle le ditho tsa setjhaba sa habo haholoholo dimathi di ile tsa bokana ho mohlompha ho ile hwa ba hwa tshwarwa sehopotso sa hae Johannesburg moo barupeduwa ba ileng ba bonesa dikerese le ho nka dibenara e le pontsho ya momamedi ya nyatso kgahlanong le ditaba tsena tsa thekefetso le dipolao tsa basadi lefu la hae le boetse le matlafaditse taba e mabapi le polokeho ya basadi tshwenyeho e teng ka ho setjhaba sa Maafrika Borwa ka ha ditopo tsa basadi ba ka bang robedi di fumane sebakeng seo nakong ya dibeke hona mona moo tsontso le yena a fumanekeng hona teng mapolesa a ntse a batlisisa hore na dinyewe tsena di hokahana jwang le tsena tseo basadi ba fumanwang dibakeng tse fapakaneng mme jwale ha momamedi ramotse wa Johannesburg Dada Morero o re toropo e sebetsa haholoholo le mekgatlo ya ditekesi ho matlafatsa polokeho ya basadi le dipalangwang tsa setjhaba le hona ho bona hore basadi ba fela ba bolokehile ka hohlehohle morero o boetse a re ditaba tsa polokeho di lokela ho kenyeletsa ditaba tse amanang le e-hailing ka ha ditlolo tsena tsa molao ya momamedi tse amanang le tse amang basadi le tsona di tlalehwa di etsahala ditshebeletsong tsona tsena o re ditshebedisano mmoho dipakeng tsa mekgatlo ya setjhaba mekgatlo ya ditekesi le batho ba bang ke taba ya bohlokwa haholo ka ho fetisisa ka ha taba eo e tla etsa hore tlolo ya molao e tle e thibelwe ka hohlehohle mme ha momamedi o bile a supa taba yona ena ya tshebedisano mmoho dipakeng tsa ditoropo kapa mesebetsi ya ditoropong mekgatlo ya ditekesi le ba bang ho theha sehlopha se tla thusa tabeng ya ho sireletsa ka hohlehohle ditoropo ho sa le jwalo he momamedi mokoloko o mong hape wa bonngwe o reretsweng ho tshwarelwa Cape Town le ona ka mokgotshwanang ya momamedi o tla hlompha bona basadi bana ba lahlehetsweng ke bophelo ka lebaka la GBV le ho batla hore na toka le polokeho na e bonahala e tla phethahala kapa tjhe ke yona mona moo he momamedi moetapele wa EFF Julius Malema le yena a ileng a bontshanyatso ya dipolao tsa basadi e kuruleng nakong eo he momamedi a neng a phatlalatsa manifesto wa mokga wa hae Western Cape Malema o kopile hore setjhaba se tle se thuse mapolesa ho fumana ba hlileng ba ikarabellang dipolaong tsena a re ba fumanwang ba le molato ba lokela ho tobana ka kotloloho he momamedi le molao mme molao o seke wa ganana ha o ya o ba lebile ke tsedintsa ditaba tse u jwale hemo mamedi di bona hetseng dintse di etsa halana hengena ya Afrika Borwa ha re sheba hemo mamedi re feta hona mona ge ke re fetela fela hemo mamedi mo u jwale ka kotloho ke tlo fa polelo e entseng e le polelo ya simunso ya sehlopha se hlileng se theilweng sa matona jwale hemo mamedi se fanang ka hore na hantlentle se hlileng se ntseng se etswa ke mmuso wa Afrika Borwa mabapi le ditaba tsona tsena tse amanang le tlhekefetso ya basadi hemo mamedi na ebile dife ga re ke re utlwe ditaba tsena mo mamedi e re nke ke dikela le mona fela bele ke tleketsebe gore ke o fe ditaba tsena ka kotlolo go tswa go beng ba tsona hemo mamedi ka moo ba di tlhalosang ka teng tse amanang le tsona ditaba tsena tsa dipolao tsa basadi gore na komiti ena hemo mamedi e theilweng jwale na ile e ya tlhalosa ditaba jwang.

Mamedi re ka le bakalana go fela getlege potlakela ditabeng pele re fetela mona. Metsotso e mashome mararo ka mora hora ya botshelela. Ditaba tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho tsona mo mamedi o di balwa ke Tebello Jane. Mo mamedi ha re fumana ditaba e tla re hang ha re khutla ditabeng re tla boela re tlotla re tswela pele ka ditaba tsena tseo ge o tshwaretseng tsona ha jwale.

0: Ke leboha motsotsi momedi dumela. Palo ya baithuti ba ditsitsa thuto e phahameng ba tlile ho fumana ditlhapiso ho tswa lefapheng la naha la ditlhapiso selemong sena sa dithuto e nyolohile ho tloha ho 21889 selemong se fetileng ho ya ho 22834 selemong sena. Ho latela polelo ya letona la ditjhelete le meralo ya ntshetso pele Dr. Tshidisitso Matlanyane, ke tjhelete bilione e le nngwe ya maluti e filweng lefapha la ditlhapiso ho thusa baithuti ba batjha le ba kgale, haholoholo ba ithutelang lefapha kapa mafapha a nkwang a le bohlokwa ntlafatsong ya naha. Ke baithuti ba ka hodimo ho 20,000 ba fumantshitsweng thuso ho ithuta ka hara naha ditsing tse fapaneng tsa thuto e phahameng tse kang sekolo se seholo sa setjhaba NUL, Lerothodi Polytechnic le University ya Mahlale le Boqapi ya Limco Queen. Ha ba bang ba ithuta ka ntle ho naha ho kenyeletswa le baithuti ba batjha ba 20,000 ba ithutelang bongaka. Selemong sena fela, letlole le se le abile maluti a dimilione tse 175 ho lefella baithuti ba ka bang 20,000, mme dikopo di ntse di tswela pele ho amohelwa ka marangrang a bokamoso. Le hoja ho bile le diqholotso, lefapha le bontshitse hore baithuti ba teng lenaneng la ba emetseng ho thuswa ba ka nna ba thuswa e bang monyetla o hlaha. Ho tlalehwa ha bahlanka ba mmuso ba se ba kopane le baetapele ba baithuti ho rarolla mathata ana e le ho netefatsa hore mosebetsi o tsamaya ka nepo. Lekala la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele ka tshebedisano le mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF le bile dipuisanong le ba amehang bothabothe ho tshohla sephetho sa ditekanyetso tsa ditjhelete tsa 2025. Dipuisanong tsena ho bile teng baphatlalatsi, borakgwebo, makhanselara, bahlanka ba mmuso le batjha ho netefatsa hore mafapha ohle a emetswe dikgakanyong tsa naha tsa ditjhelete. Molaodi e moholo wa dikgakanyo tsa ditjhelete lekaleng Maleshwane, Lekomopa Danzika, o hlalositse ha boithuto bona ba dilemo tse pedi ba lefatshe lohle bo hlahloba dinaha dintlheng tse kang ponaletso sebedisong ya ditjhelete, seabo sa baahi le taolo. Motsamaisi wa dipuisano tseo Matete Seiso o hlalositse ha Lesotho le ntse le le tlase dintlheng tsena ka mabaka a kang ho hloleha ho phatlalatsa ditlaleho tsa dibuka ka nako ho marandang, e leng bothata bo mpefatswang ke ho se kenyeletse setjhaba. Hore le ha ho le jwalo, bothata bona ke ba lefatshe lohle. Ka lehlakoreng le leng, borakgwebo ba tholeditse mohato ona ka hore o ntshetsa pele dipuisano tse bulehileng hodima ditjhelete tsa setjhaba. Ho tsa matjhaba, baetapele ba Afrika ba tsetedi le baemedi ba maAfrika a phelang ka ntle ho kontinente ba tla kopana Accra, Ghana mafelong a kgwedi e tlang mmokeng wa Elevate Africa 2026 ho tshwahla ditsela tsa ho fetola ditumellano tsa kgwebo ho ba tse hodisang moruo. Mmoka ona o tla tshwarwa tlasa mokotaba o kgothaletsang Afrika ho itekola, o reretswe ho potlakisa ho kengwa tshebetsong ha tumellano ya kgwebo e bulehileng kwano Afrika. Dintlha tse nne tse tlang ho tshesethwa ke tsamaiso ya kgwebo, ntlafatso ya maano le melao, batjha le moruo wa boqapi e ka setana le ho kenyeletswa ha maAfrika a phelang ka ntle. Bahlophisi ba re morero ke hore seabo sa maAfrika a phelang ka ntle e sebe fela ho romella tjhelete hae, empa e be botsetedi bo matla, phetisetsano ya ditsebo le katoloso ya mebaraka. Ke barumuwa ba ka bang 900 ba lebeletsweng ho ba teng ka seqo le ka marangrang mokeng oo o tla phethelwa ka ho ananela tumellano ya Accra e tla tataisa kgwebo le kgwebisano kontinenteng ena. Ho tse ding, President wa Nigeria Bola Tinubu o laetse gore ba busi bohle ba tla fumanwa ba le molato le fung la barafi ba semolaong ba hlokahelletseng matsohong a mabotso a tshireletso setrekeng sa Niger ba tshwarwe mme ba ahlolwe. Ho ya ka ba boholong ke bonyane ba belaelwa ba 37 ba neng ba ntse ba fuputswa ke setsi sa Nigeria sa tshireletso sa NSCDC ba fumanweng ba timetse ka labone le fetileng. Tinubu o bontshitse polelong hore o tshwenyehile ke mafu ana ebile o maswabi ka ha ho se moahi ya loketseng ho hlokahala kapa o kgathalla dipotsong tsa mabotho a tshireletso ka lebaka la bohlaswa ho setso tele tlhokofatswa kapa tshwaro e mpe. Babelaelwa bana bao e leng barafi ba semolaong ba tshwarwe ka labobedi le laboraro bekeng ya go feta dibakeng tse fapaneng letsholong la o thibela go rafa go semolaong. Sesosa sa mafu a bona se ntse se so tsejwe empa ditopo di rometswe setsing sa bophelo go ya tlhatlhojwa. Go sa le jalo mmuso o se o thakgotse diphuputso tsa go fumana sesosa sa ketsa halo ena. Re phethela ka tsa boemo ba lehodimo. Lehodimo le kwaetse ka go kgetha dibaka go phodile go isa go batla go seng hona ka mafafatsane a kgemang le diaduma mo Nalemane. Moya o foka o le bobebe go tlhaga Borwa Bophirima. Go ka lebelelwa gore le dule le kwagetse ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go futhumala empa go phole go isa go bata dibakeng tse ding ka maloting. Go na le menyetla kapa menyetla wa diperesente tse 40 wa pula e itadileng e ka gamang le diaduma motsheare wa mantsibua. Moya o ka lebelelwa o foka o le bobebe le magareng go tlhaga Borwa Bophirima. Momamedi ditaba di felela mona mamela tsa Senyesemane metsotsong e 15 ka morago ra ya bosupa.
1: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choice, and better value with deals like Kellogg's Corn Flakes cereal, 1 kg for $76.99. Clover Crush 100% fruit juice blend, 1.5 litre, any 2 for 79 maluti. And Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24 per pack for $149.99. Valid until 11 October, only at Checkers, Miss Siru Mall.

tjena. Mamedi re ha o le tjena fela ke le bohe tebello jane ka ditaba tsena tse wa qetang re ba lla tsona tsa metsotso e mashume a mararo ka mora hora ya botshelela. Re hatela pele jwa le hemo mamedi ha re le mothati. Ha jwa le

0: tamang a mangata a letlalo ditatamoloko jwalo jwalo e thusa gape bakeng sa serame ka ga lekgala le na le na le makgabane a go phekola itlwaetse o tshasa matsogo a gago gafetsa le gafetsa ka magaleng phetolola mojeli ne le neng ga o qeta go tlhapa matsogo e sebedise maotong le manonyeletsong o sedisedile o etse gore lekgala le mafura a thopothele letlalong la gago e sebedise leseeng gobane e tswakile ka lekgala lekgala lena le na le diolo tse ntlafaditsweng tse molemo bakeng sa lesea le tlotse ditono nako le nako ga o qeta go tšhentšha leleiri mme o tla bona phapang e thusa gape go thibela ditlapedi mosolo mafafatsane le mathata a mangwe a mangata a letlalo a tshwenyang bana le ga bana ba kutile magaleng e ba thusa go thibela lešwata le go tlhokisa letlalo la tlhogo sebedisa magale moriring ka ga lekgala le na le tlhokisa letlalo la tlhogo le thibela go fefoga ga moriri ka goo moriri o gola o teteane ga motho a kutile a sebedise magaleng gore letlalo la gae le dula le tlhokile le le mongobo e thusa gape go thibela lešwata ga letlalo la tlhogo le tšhišitswe ke di-chemical sebedisa magaleng petroleum jelly e sebedisa le go gotlisa di-hairline tsa gago kopanya magaleng petroleum jelly le magaleng herbal cream go nolofatsa moriri wa gago teteane thusa mo ena e ntle gadi gagolo bakeng sa natural hair bontate le batlhankana qalelelang go sebedisa magaleng moriring moriri o teteane le gabe ka di-haircut tse clean tse stylish magaleng petroleum jelly e botlhokwa bakeng sa lelapa lotlhe bana masea le batho ba bagolo ka go tshwana ga o tlhoke go reka ya bana ka thoko one size fits all ka ga e tswakile ka diole tse ntlafaditsweng ya ngobela ga o tlhoke gore o kgwathe gagolo ka goo e di ya go fela mme e boloka tšhelete ya fumana ya gotlhe ka gare go naga ya lesotho di-wholesaling le mabenkeleng gopola mo mamedi gore ga e se magaleng ga se yona bakeng sa dintlha di ditlhakisetso tse fetang tsena o ka letsetsa nomoro tsena tseo ke o fang tsona ga jwale mo mamedi 5897484880 ke tsona tse o ka di letsetsang kapa wa romela WhatsApp go tsona he mo mamedi gore o tle o tseba gore o fumane thuso
1: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo
2: PCFM your pulse our beat.

0: mamedi banna le fule ke tswang lona be gift ding ha ke so bone le fule ka letshalo jole ke bone fela gore koloi ya seng
1: papa le o tle ka ntle o tsamatsa maye o tle ka ntlena hape hape ha ka o shaba pelinyana mane maleri ke yana wa bona jole bo watla hape hape o ntsonyolo o theose pelinyana mane plastic inse foka e o sontso fihlana ding o ske wa feta mo anewe maleri o tle ka ntle
2: O bohloka o fumana ditaba ka mehlodi e nepaetseng. Ke ka hore rona ba sente ba le Gap Funeral Services. Re na le call center yo ka buisana le rona mahala. Dihoreng tse 20 a metso e minetsa letsatsi ho 8000-3800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
3: O titimile, o qetile sebaka, o saletswe ke moqhaka wa tlholo. Re ntse se le ka ne ho ema le wena la house tools. Ha re hi motau. Le pile le pirim ka tlabere tsetse moka.
2: Di papatlele di parola thota. Ke funeral plan ya basotho ba phelang lo sebetsa Afrika Borwa. Ha le fule le teng re fana ka koloi e lata mmufu hohle ka hare ho Afrika Borwa. Moshara, casket le tshebeletso ya lepato. Bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +26656602225. Le ka mohala wa rona o sa lefellweng. How activate le roaming ho +26680003800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
4: Mamedi yo lo ka ke hlalositse sentse ke na le mahloni ka kwano ka gasong. Good morning mahloni.
5: Hello, hello, good morning.
4: How are you?
5: I'm good, thanks. How are you?
4: Tatile chabile ka jeno.
5: Eh ho futhumetse bile ho tlo futhumala he.
4: E bile ho tlo futhumala
5: ha
4: holo ka jeno.
5: Ha holo, ha holo, ha holo.
4: Ha re ke re utlwe hore na jwale ka ha ho futhumala jena. Ke a mafelong a selemo. Mme ho bohlokwa kwa hore batho ba itukise. Ka sente ba le ka mo go tshwaretseng.
5: Ke le bo hahle ngwaneso mamedi ha ke o dumedisa hohle hohle mo mametseng sena sa le moya o le hona teng ka nete hle re ya mafelong a selemo sena sa 2026 se setso fetse haholo se itsaletse ka dikgodi se kae di tharo akere pele se kodumela tswalo tla fumana hore ka nna ba selemo sena motho e mong go seng hona ke letsatsi le leng hore e hle o phamise matso o bana ya satse bo rena o tswale kae di ntho tsana nga re ile o di fihlela boleleleng ba selemo sona ka pa ha sethwasa o la ba iketsa mekolo kotwane fela ha hona le le mong ka pa dipehelo tsana di entse tsa di fihletseng e ka nna ba ola fumana tla me o kwala kgwebo ya hae a fokotsa basebetsi e mong ihlona iphilisa ka kgwebo ya makolo e bu dipakile di dutse duma di tene kolo itseno tsa hae mo mulate belwa mosebetsi o fedile ha se maemo a monate e mong ha ana chelete ke boemo ba sa sanga bona ba dikoloto ha tsebe le rona o tlotswa jwang go sa sina tshepo go ha go rona le motho ya dutse nka ga phapuse le fifi go seng hona ya sa tsebeng le hore tsatsi lena go tlo chase ya bileng a sa boneng a ipatile mono no a dutse mono a utlwa ka ha ka ba monse bakeng seno sa leng ho sona ka nnete ho tla ba betere go bane maemo a se monate ho hang o likile tsohle mahlale ya hae o likile tsohle tsana ga ka dika mosebeletsa ga di ya mosebeletsa selemo e bile se ya fela o tshwana ke motho la hletseng ke tshepo ka tsela e kgethileng ma leng hona teng go seng ha letsatsi lena fela wa tseba go boetse hape go na le motho e monyeleng hore ena ka nnete wa ema mona o fana ka bopaki wa ema mona wa phatlalatsa gore ga ona selemo se ntsa maetseng hantle jalo ka sa 2026 go na le motho e leng ga sethwasa fela o ile a kena kontrakeng ya tshebetso e ntšha ya ditoro tsa hae e mong o ile sekolong e mong godise kgwebo ya hae o butse di-branche ke gore batho ba fitlhetse dintho tse ngata tse fapaneng e mong gore ke selemo se ke kgonneng gore ke fitlhele ntho nngwe le nngwe le nngwe neng ke e batla kore wa utlwa momamedi gore batho bana ke batho ba babedi ba fapaneng empa ke batho fela ba fapane ka maemo a bona a bophelo ba boetse ba fapane ka maemo a bona a pokotho fela hona le ntho e tsang gore batho bana bobedi ba bona ba tle ba tshwane ke gore ka ofela ga bona ga lefu le fitlha kapa itlhe kere ke gore ka ofela ga bona lefu le tla fitlha le ka fitlha le ba fitlhela kapa le a fitlha ka gare go malapa a bona mme ba na le tabatabelo bobedi ba bona ba fapane jalo ka maemo a bophelo le ka tšhelete ba na le takatso ba na le mogopolo wa gore lefu ga le fitlha e mong le mongwe wa bona a tle a bolokwe ka tlhompho le ka seriti beng ka bona ba malapa a bona baphedisiwa ba bona ba batla gore ba bolokwe ka tlhompho le ka seriti mekete ya bona ya go qetela e tlebe e tlhomphileng e e nang le seriti jale ke rata gore go seng gona re re go bathwana ba babedi ke yona mohe rona ba sente ba le re kenang gona teng kgethena re bitswa gapo tsena mo mamedi ha e ba ga o tsebe gobane mosebetsi wa rona o mogolo ko o kwala segeo ko o kwala legalo gere go sana tse maemo a gago a poko

0: go tsone so ido ka ntse matsong.
1: Mhm.
0: Ha ona letho le o ka le bona le gore bona wa ntse le.
1: E ha ile ke go pula hantle ke madimo number 22.
0: Nda jo wa.
1: E yana le.
0: Ka le ka ona letho le o ka le bona go thutso go ite tu. Ha ona le menyenye tsela ka ga tswa ding ka tsela mona ga. Le bela o thiteng tsa. Kankane re na le tshabo ya hore nako e itseng tšhelete e tlebe go tsela bothong o mogolo o tlwa ya sebetsa kore e bajele mesebetsi petetse sa tshola pele kapa e neng e santse ka legare.
1: Go na le tšhelete ena o ne o itse le yona ke adi e kore tla thusana gona tabeng ena ya magotla puso ya dibaka di-yellow plant gore o di bona le disebetsa le yona eo ga iyo le e ya batho ba hirwang ga iyo.
0: Ga gona letho go thutsentseng pele.
1: A holukile ntate ke a leboga.
0: Tanyi ntate wa.
1: Ke ntate Mokolwanyane o re o ka madimong ya Momamedi. Seo a se tlhalosang ore ga e bonagale e le teng tšhelete ena e o buang ka yona ya 10 million. Momamedi le batweng le o leng go lona e kae? Na go bonagala matshwao a tlileng a leng teng a gore go a bue tšhelete. Ke itse Momamedi ge kena tabeng ena ya godisa dikgakanyo tsa ditšhelete go tloga moo go neng go etswa moralo le gore na jale ga tšhelete e se fetisitswe ka gare go matlo a mabedi a ketsa molao. Na e fela e etsa seo e sireretsweng e ga kae ge kgweding ya bosupa go na le seo tlhileng o se bonang kapa ga o na letho mabapi le ditaba tsona tseo tsa 10 million gobane Mohammed ke nngwe ya ditaba tse ileng tsa baka setlhogong tsena 2121-9956 kapa +2 66-599-56 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona he Mohammed ga ka ga utlwa maikutlo a gago ka mona ka WhatsApp o sebedise 6200-9956 6200-9956 Ntate le tshwara a le ka kwading dikgakanyo kabo ka loso le tshebediso ya ditšhelete tsa setšhaba maikutlo motho o lekanya gore mokgwa ona o sa fetogeng le go bulega therisano le setšhaba o gola le go araba tlokotsi ya tlala e re tšametseng rona ge kojwana dimagetleng boithuto bo boetse bo ya paka gore thekiso ya dikgwebo tsa mmuso go ya go tswala koduwa ya tlala le tlhokagalo ya mesebetsi fela empa e boetse gape e buletse leano la ntshetsopele ya yona tlala ka dikgiro tsa matsholo a iketsetse tse sebediswang e le mokgwa wa boiketo wa bapolotiki gagolo ba tsamaisong ya puso ke maikutlo a ntate letshwara ana Momamedi ge tlhile re ntse re shebile gona tabeng eno ya eno ya gore 10 million ye o ileng wa thwe ka matlasa makala e tla abelwa makala ka o fapakana fela e tla sebetsa mabatoeng moo taba ko gore na lerole le sentse le koba mabatoeng a 80 Momamedi ke itse go qala ka metšhetšhane go a tswa go lane la go qetela leo he Momamedi ke itseng lona ke la bo 80 e leng lane la bobatsi mabato a 80 na tšhelete e 10 million e bonagala e le teng kapa ha iyo 2121-9956 kapa +2 66-599-56 mme Momamedi ha ke re na e teng ke moo ke re tlhokang go bona action kapa mosebetsi o wela matsogong jwalo ka ha ntate Mokolwanyane ka madimong ka mona number 22 a supa taba ya gore ga ba e bone ga ba bone tsona di-yellow plant tseno ga ba bone le moo e ba setšhaba kele se hiriwe e ba se a itshebetsa jwalo ka ga go ntse go tlhaloswa ke letona mona 2121-9956 kapa +2 66-599-56 Momamedi re ke ne ke rekise ke tle ke nke maikutlo a gago ge ka gara budget circle ga re etsa tsena he Momamedi ge ke re lekole tsena tse amanang le dikgakanyo tsa ditšhelete.
2: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwe tse isang kgone go di botšhabela le maseru di memela pitiki e tla tshwarelwa St Paul Primary Botabothe go tloga ka gora ya 10 hoseng go isa ya bohlano mantsiboya helang basadie dibini tsa letsatsi e tla ba kubu le saole wa sono FC yona e tla ba mmagodihlaswa pitiki e diteketi di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela basadie ga re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitik

Ke a leboga Hlalefo Motutsi, mamedi wa PCFM, ke o dumedisa. Bagatshane le masea a ka bang 11,000 ba una molemo morerong wa Mmama o fanang ka dipalangwang tse thusang ho fihlela ditsing tsa bophelo ho fokotsa sekgahla sa mafu. Moka wa banna wa sepolesa sa Lesotho bothabothe ho etela banna ba borweng e le ho buisana le bona le ho ba hlahlella ka malebela ditabeng tse ba amang e le banna. Ho tsamaitshaba tlaleho ke hore mmuso wa Amerika o mothating wa ho tla o tla lekgotla la matjhaba la ditlolo tsa molao ka dikotlo qobello. Bana ba Gaza ba kgutlela sekolong dilemo tse tharo ka morao hore dikolo di kwalwe ka lebaka la ntwa ya Hamas. Ya tshwereng molepo e le letona la sepolesa Afrika Borwa Feroz Khatshaliya le re setopo se le seng go tse robong tse ileng tsa fungwanwa Ekurhuleni ha se so netefatswe. Mamedi ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka mora hora ya pele.

signed, sealed, delivered. I'm yours. Ere be ame tsotsonye mine pele re fihla hore nya le shome ho PCFM mo ileng hore re tlotla re qoqa le ho bua jwalo le ntate Phelelo Majola ke a transformational coach ya rona ga shaba taba tsa manang jwalo le ho hola ho rona o tlokoma ho rona mme se le mo sena ka ofela ga la ga tshwaga ga ha ba ona le ntwe re tlodula ho yona re sheba re ri etsa ka nqana le ka nqane mo mamedi ke a hore re lukisa eng jolo ka ritse ke 2020 fix wena o lukisa eng re lukisa jwang ba ne ka go tsedi ngatse bana o lukisa eng fela jolo ebe ha o tsebena o lukisa jwang me he ke na ga fana jolo practical tools tsebe di swa tselo reng re ka dietsa ka pa ga dikenya tshebetso ntsa letsatsi le letsatsi taba tibila ka mane ka Facebook re re lo good morning na ke dumela e ka ba bohlokwa taba ena ya tlhabollo ibile ka etsa phapanye golo ha holo empa jolo ha re lukisa bana ka tlung ebe jolo batswa di ha ba loka le teng e tlo re qadisa qalong ke re le batswa di le bona ba lokolohele ho fumana tlhabollo ebe bana le bona dikolong ba fumana tlhabollo we will have a very healthy nation rilo re ntse go mametse tango tanke ka lebo wa pabalo re hi rilo na ke dumelana le yona hle empa jola ha itlonyolla di school fees ka poetla bele ga go gen la sekolo empa e ka ba bohlokwa ho lo taba yeno tlhana ke shebe ri utle ore ha se ba jwa lo jwa le se ka nyolla ka nqedi ntho sentse di leto ha re reng thongolo mo molemong wa bana bonyana ho ha ne re shebe ka nqedi ka nqa okay. Maybe discuss it la ta notebook ya hao bene ya hao ke tota ga hola mmoho le ntate Phelelo Majola to rutla fela hore na ge monyetsa tsile na nna le wena. Ba batho ba betse re jwang?

0: ha ba tsuba o tlotla a tsuba ha bana o tlotla anwa mme sentse le bana ba etsang jwalo ntjetsa gore ena ha a tloetsa jwalo go bane ha ba tle ho etsa jwalo believe you me ila ba ngwana ba stubborn ho mme a qetella kena ka haru ho tsona dintho tseno. The people you surround yourself with have so much influence on you. Mese ka gale batswadi ba ka ela hloko taba eno. Batswadi mohlomong ba ka titisa jwa motswadi na wa bontsha fela hore ke la ka moeliso ele liso na ngwana ka fela jela qetelang ka diqeto tsa hae. O gang ho yona taba ena fela o dumelana le taba tsena tso buang ka tsona.
1: Yes, ke ya leboha. Yes, batswadi ba bua bo ba bua nteng. Ho eleliswa bana ba bona empa nako nngwe bana o ka etsagala a utlwe the third party person a ka tlang ka thoko a utlwe relo ha a hlaile ke mogore ntse ke eletsa relo a dumelele taba ena ka o tlo enkaneng you need to organize the forum ba dirisa batšha bana bana bana ba ka bagana mo ba eletswang teng ka mokgwa o ka dulang two hours three hours just to sit down with le bona ho sheba ditaba tsa bophelo ba bangwe tseo ba godiswa ke le single parent ke bašwanyana mme ke ena a shebanang le taba nkaka ke bona le ntata ya ka mo eletsang ka taba sedike thatanyana so di-foramo tseno we need them re le naga ge phela society eo ngwana e se le ngwana ka fela mogaisana a sana kabelo go yena le ga mmona e tsaeng ga a sa ka letho yena because re se ke le jalo ga ke letleng ya gale bana e ne le ngwana a motse na o dija ke society kao fela social re retsitse mme ya re inela re le batswadi se ka ba di-platform tse ka tsa tlhophiwang ke kgonisa relo jalo ebo relo le ba bangwe as once mohlomong quarterly once nako itseng o kodile fashe le ka di-regione ka go fapana e ka thusana because nako nga ke yang kutlwa ke le motswadi bat motho ya ka tlhang ka ntle a bile mo fa testimony ya gae o la feta dintho di feng nao maemo a ebile a feng e ka thusana empa ge kere gona gore batswadi a re sekebe ra emisang wena o le motswadi go na le ngwana mogaisane wa gago ya se re thelamisenye ka se re le tshwara se se cold empa nna ke re bake phela motseng o ebileng mo bona nna ke bana ba ka kao fela nna ga ke na ntho ene ya lona ya batho ba na ba rona brelo mono bana bana ke bana ba ka a etsa ntho e sele ena ke kena go ena re seeka re kena go motswadi wa gae se re tla araba tsona but e botlhokwa kore re ka re ka ga ke sena re tlo kgona go kutlela jang boleng bo jalo but e se ke re ena a ntseng a bona le ba gaisane ga re nkenge le boikarabelo ba rona go tla generation ena ya osage mamele dien ke gore ke o e bone yena ga eletsagala ke ke taba e teng ramo batho ba o potapotileng le influence o tlwa bo sona
0: tata phelo ebile nane o le monate gaholo lena mme re leboa gagolo ka nako ya gago ka botlhale ba gago ka ditsebo tsa gago tse gore arolelang tsona beke e nngwe le e nngwe ga na re tsa maleto le wena jwang
1: kelo ke teng di-social media engwe facebook ke phelo emajola you can just follow phelo emajola ke page ya ka eno kapa one tedi ta fone mene ya ka eno le whatsapp ya 59
0: 03 72 60 59 03 72 60
1: Stay
0: blessed. Mamele ke tsana taba tse bohlokwa tsene re qoqo le bua ka tsona le Ntate Phelo Majolo. Sengwe letsatsi mme ga tshepa hona letsa molemo tso dingkile mofao. Ke no tsole pele ho dula le tsona, ke no tsole pele ho dikenya tshebetsong ha re fela di felle ha re qeta ho bua re ne re dietse o la bontsha fela gore taba e bohlokwa ke ya implementation kenya tshebetsong ke lenane o le tlang ho ena fela manta o mong le o mong hore ha ile le shime isa metsotso e mashema mararo ka mara hora ya le shume
2: mona o yetswa tsebiso ya lefu la mema mahau teresi ya moeketse ya hloka etsenga la le shume lwe tse 2026 o futla bolokwa ka la mashume a mabedi a metso tsheletseng lwetse 2026 a bolokelo Roma missioneng tshebeletso di tla qala ka hora ya bosupa hoseng o tsebiswa bohle beng ka mofule metswalle ba Lesotho Republic ya Afrika Borwa tsebiso e etswa ke ma

0: beat.
1: Your pulse hour beat e be rabia metso tsenya mashima me bidia metso e mehlano ka mara hora ya le shumela motsolo mo. Ba tloka le bitso o re aroletse o re ngwaletse. Re fela hello Rilo. Na boema bo keleng ka haro ho bona. Kana le di kgweditse tsheletseng re jola le boyfriend yaka. Ke motho ya hantle re a utlwana. Empa ha bui ha re bile di qwaketswa ha re bile di qwaketswana e bile hona le mo re sa utlwana nteng ke tsa jwambo e mombo ke a moruta hore na a communicate jwang ke mo fana ko mohlomong hana ko entse ya o tla bua o tla phuthuloha a tloela ho ngala kapa ke sign ya ka ya hore ke gauhane le yena ke motlohele ho ba jwa le ha ona monna le yena re tla ya teng mamedi o hloka le bitso o hloka keletso ya rona o hloka hore ke re utlo re na mohlomong ya rona re ka ga ya tamela jwang ka po rona re ka ya tamela jwang a se gele ka go boemo bono bontsha fela gore bana le dikgweditse seletseng satsane le fresh nyana empa jole le ho ja le monate ka roka mano ena bona ha o ka ba le ntwe se monate etsa halang ka ha go ka mano ya bona Mkanganwa hai habuwe, boyfriend hai hai communicate. Akampa ikula, akampa thula, ihla ha habuwe. Jolo re ha ke shona ke etsa jwang bo mombo ke a mo ruta re wa bua re dula fatshe ga qoqa re sheba taba e ne teng ka go rona ka pa ke mo fana ko mhlomong hana ko intse ya o tla ithuta ho bua ka pa ga ke red flag. Nope. Ke red flag impe ke motlwele ke gawane o re ke tsa jwang ke nka ka tofe bona ga itse jwang mo mame 6200 9956 ke WhatsApp line a rona

0: our beat.
1: Your pulse our beat e re bea metso tsenye mashima ma bedi a metso e robedi pele ke fihla hore nya le shumele metso e medi 62009956 WhatsApp line a rona 21219956 mole plus 2665956 ke WhatsApp line a rona mo re qoqang le bua hona teng e bile re eletsa mo hloka lebitso a rutlo re na wena keletso ya hao ho mo hloka lebitso e be na ke efe mo mamedi a etse ke a nke qeto e feng a etse jwang a ya tamele jwang a rutle mo hlankano wa hao ga eh ha nna le wena gena le ho se utlwane ka po gena le kwaketsano mo hlomong ho bile le ho se utlwane se ka nga la ka po se ke wa thula fela se ka ikwalla ka ditaba ha re qoqa ha re bua ke ntho lokelang hore a e communicate yeo li na modulitse fase a mo route kapo mohlomong a mo fenako ga mohlomong ha o ka mo fa bo 8 months nyana selemo o tla ithuta o tla bona le wena o leke communicate o tla ithuta ho tswa ho wena mohloka lebitso kapo a tsamae ke tsona di options tsa mohloka lebitso a reng ke shebe ifeng ho tsetse tharo kapo wena o re ketse jwang ke ya tamele jwang taba ye ke le mohloka lebitso morning
2: a tsena nka go mohloka lebitso ha bua le yena nge tso go motho a ha na le dikampo ga tsa go kopa bo tsankwe ka pelo ho ba go tswa go fositse but a tsiba go mofute wa tama ke ka thata go etse bua ha se eno ha se hle mofute wa tama nna ke ka lana botsa ba ho bua but a le ke mo shebisa mo buisa fa sa ntla mo bontsha go poska na eta jene bo etse tsena ha go kwa di tso mo buetse ke tswa go ba tshwara mo tlhoka hala aska mala hlafeng bye rilo ke costa
1: bye costa o tshojwalo wena o re mo hloka lebitso a ya tamele jwang e mo mamedi a etse eng a nke qeto e feng ke yona tabe re shebileng o seng wa letsatsi le ka go lo ena ya mo hloka lebitso mo re mo eletsang teng me re go konke nako mo eletse re utlwa fela gore na wena o e utlwa jwang morning rilo ha se red flag empa e le sebopeo se bohloko ha le ke ho bua le yena hantle ho fihlela a utlwisisa hore puisano ke yona tharollo ke na lebo all right lebo 62009956 but a good morning Rilo taba ke hore na ha ngala ka pa sa bua ha conflict e ba teng ho etsa la eng ba ntse ba bua ka pojela ha ba bui ho fihlela mo hloka lebitso a le ka hore a create peace ke batla ho tseba hore na harana ko mo ke eng entse etsa halo ho ba ke yona e tla hore na ke red flag or not e se ka mohloka lebitso a ka hlalosa a re jwetsa morning
3: hey good morning Rilo
1: good morning
3: ke kopa hore ke thuse mohloka lebitso
1: eh
3: ke ntate ke kopa hore ke se ka ipolela
1: ha ona bothata
3: mohloka lebitso situation eo a kopana le na ka relationship eo ya hae ha sentse ke tla ifetwa ho hana e hle ke se bopela sa buti sene se valo ha ona mohlatlo communicate ho hana ke lo ke bua tsena because ke na le experience ya motho valo ke bile ka go relationship le motho eno la for good 3 years empa ke lo mtelling you hore ha re kana re ka bona fela ka pa ha ona le ntha o sa ka nya mothabisa mohlomeng enna ke yentseng ha go ntjetse ke tlo bona fela motho a sa pasa le dimotsi a le kholte enka ka nako tse dingwe di hampuisi ho hana ho mind you ka nako ane re ne re gentse step ke re dula mmo ntle no e bohloko so nna ke letse ka kore a ska ba mamelle ho fihlela ka mo nna ke mamelletseng ka teng
1: Yeah.
3: What in hardware?
1: Tsaka le bitsa ke le setsa ha o ke tsena ntse di kena ke a tshepa o mametse o ntso utlwa me checketelo gere tshogere ke wena yang kang qeto a se rona rona ka tla eletsa fela wena ko wena tlang ka qeto qetelong ya letsatsi so tla dula fatshe letsona o tlo fela gore na ke yena ke yane ka bona we sebetsa jwang ke people's choice radio 92.8 sa 104.3 megahertz ke yona tabe re eletsa mohloka lebitso ka yona ho seng hwa letsatsi he mo mamedi re ke rutlwe fela hore na mohlomong he o ga ya tamele jwang a mo rute o communicator ka bo mohlomong a ka mo fenako o tla tsiba o tla ithuta o tla tsiba hore ke nthwene pa itseng ho communicator ka bo mohlomong ke red flag mohloka lebitso ga o hana motho a sa buing ha o bile le bothata ha o kwatile ebe wangala ka poithulela ke red flag tabe ke red flag. Hello Rilo, what I know ke hore people communicate mo baratang holoke, that's all I can say. Hey tsajal hey ane ke PCFM ke 912 street ke le nano le tlang ho ena mmanta o isa la bone bekeng hora ha ile a borobong ho isa hore nya le shumele metse medi. Rilo, good morning. Na ke re fela ho mo hloka lebitso a ka mo fe kgwedi a mo ruta a mo jwetse na o rata eng ha ka nna ipheta hape for the next 3 months a mo tlwele o tla ba mo bontshitse hore ha batlo ho loka ebile ha batlo lokisa kamano ya bona. Or that is my advice. When are mo hloka lebitso ya tamele jwang ke red flag na motho a sa communicating kapa a tshoka ruta motho kapo o tla ithuta na kwentse ba le mamelo kapela red flag sama red flag.

Ordeal Soso e re ba metsotso ya le shimele metso e robong pele ga fihla hore nya le shimele metso me di ba re bona mo hloka libitso ntse kholo ke hore na motho yena ha qeta ho ngala what happens wena ko yena tla moqekisa kapo o le ka ka hohle ho bona hore o etsa dintho di bishop kana go tsedi batho ba bang ha ba bui empa diketso tsa bona ke tsona tse tla o jwetsa hore they are communicating ore hae ba diketso tsa hae ha di go letho ore motlwele o tlo hula ka thata ka bona mla tsa mong o tswang ho keke ore hae re lo na ke fela ho mo hloka lebitso taba eno ke red flag as ka ba iphapanyetsa yona ho hang a motlwele ga o hane communication e bohlokwa ka re relationship jela ha ba o tlongala o le motho a ntate ore a ha

0: se uko tera na muni taban. Anta dai kuno bonze ukwi. We.
1: Uma.
2: Nise.
3: Ha.
2: Nise.
3: Ha.
1: Ah oh, ndi machoba, ndi machoba.
4: PCFM, your pulse, our beat.
5: Your pulse, our beat. Good morning. Hi.
6: I'm not sure if you're a relationship. O tla u ka mohlanga fumane motho e lengwa ha iko. O tlo bona ka hona santsatsi ba nna ba tla ha ba tsing. Ba jeng tshodi tsa ma hantle. Le ntho sa ithabile ha mo jetsa bona motho no le ka ho improve. So ha ba la ka nna la ka le ka bo mo jetsa ke be mo hlomo ntsa sa chinchi. Ka pa ha ba ha so mo jetsa. Ka mo jetsa bona na ha chinchi na and asa chinchi ka nnete ho ha. Ha so pure be dilala mo tshweneng so bona fela ka o topola a mo romo so seta un korali a tshwenya mo tla no tse no ho se kae ha mo ho se tlile ke
5: hey ya ne ba motho bo ima thata ho ba motho a sentela hleng ho hamba re re lo dumela nna ke go ho mohloka lebitswa ka morute kana go tseding batho ba bang ba tsamaka re ho di nthotsengata 6 months it's still early to give up on a person or re modudisa fatsi morute mohloka lebitswa

speak love madlera do boy mhlaka libizo mothawa abuya tlelo rengale ya ha lokelo rengale o di gets up and nalwana ke sebedisa manato tlo re nyane ya bo ropo mo re qadileng teng mhlala mona monna lwana re arohanang teng so la pela manate ka bo mamedi bo bo nga po manana wa mangatlo tla alatela kitsele ke nang ke lebitswa midday live le tla di makutle ha ka nthotsa ngata tsa ge di buileng ke a tshapa ho tsubile motho a bidire e ke batlang o nweng ke mo faudule fatshe le yona o e hopolo skebe wa ile bala ke hore o bupue ka sepheo sebetsa jwalo phidisana le batho ba bang jwalo bua jwalo ka e ka watse ba bupue ka sepheo mme o nophele le o sebetsa ka sepheo ka bokgabane ka boqhetseke dinthong tsohle maemong ohle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba ra etsa ra iphela nthene seng o bana ka batho ba gopele diatla e seng o bane re batho ba re bona gobane sohle seo re se etsang ke gobane re se etsa tlotlisong le thorisong ya ntate Modimo gobane re bupue ka sepheo lebiso la ka ke re lebohile rilo mokgabodi ha re kopane hape hosane #. That's where we chill. Love me slowly, Elaine. Bye.

0: Mamedi ke metso le shumele metso shupileng fela re fraletse hora ya bokae re fraletse hora ina le shumele metso mmedi. Professor Makwa wa motso kwa PCFM.
1: Hello ndati.
0: Khotso ndati. Professor Makwa jwalo ka ha mo mamedi ya santsa utlo re kwena ena o teng ntate. Ire re hle re kene ka kotlo ditabentse o re ditshwegeng le go ja he. Ka nnete monyetla ona o le teng ere re tle re tswele pele ke a gola taba bohlokwa ke ena ntate eo jwale gegeng ke taba e bona etseng jwale e hlile e hlaella ka sehlohlolong mabapi le ditaba tsena tsentse di tsalamane Afrika Borwa mo jwale boemedi ba America bo ileng ba bontsha gore ga ba kgotsofalela tsela yeo Afrika Borwa e tshwereng taba ka tsona ntate mabapi le batho ba basweu mono mo jwale ba ileng ba tla ba bontsha ga tshe ka nnete re tla le hanela gore le tle mona America lona le bile le batho ba golo kapa ba etapele mona Afrika Borwa ditaba tse di reng tate na go na le ditaba tse ka amang ditaba tsa moruo jwale ka ge tseba gore dikamano tsa dinaga di botlhokwa
1: ke ga o bua ka moruo fela ntate nto dingata kare batho ga o buisa batho ke ntshwarele re ke potsong ya gago.
0: Eya, professor.
1: Eya, ntate. Ke ne ke re batho ba ba America ba itse ba etsa ntho. Ba itse ba etsa sanction kapa ba tla etsa dithibelo tse ntse jalo go dikotlo kobelelo tse ntse jalo. O batho ba itseng ba amanang le ditaba tse itseng tsa Afrika ga ona mo ba itseng ba seng ba bontsi ke gona e tla ba umang batho ba gago. E santsane ntho yane jale ne jeo sebakeng sa gore batho ba tle ba fake. Le gona go sekega kenelela ditabeng tsa o etsa distorte dintho tsena ka dipolotiki tsa rona jalo ka maAforika Borwa ba bang ba bona ba se ba di etsa interview ge ne re re re utlwisitseo ge ditaba tsenang eo mmuso wa America ore go tla ba le batho ba bang ba tla ba otsa moo eya ntate ebi a ba bolela fela ga ba bolela go tsaba batho ba mmuso ba itse batho ba tlileng ba etse lerata ka ditaba tse itseng jale ba sekasekana le taba tsa ditabatabelo ditokelo tsa maAmerika ba tla ba fa kotlo eno jalo so ga o tshwa ke roma mamedi wa gona jale South Africa e llela yona taba eno no ga utlwa e ntse le rata entse lela e lliswa ke yona taba eo ya gore le bona ga ba tsee bo gona e tla ba mama so e tla ba ga maphosa a boebe minista ga eno a bona santa le dino go ya le tsirana ha o tswa ha le tsara ma re ga tsi ya itse all those people who are table in dintho tsentse America go lala go tsa tinga ga sa ene ni mi ga go tso ntlo le si se ka bo e ba bang ba bona ya ya le ga tsana ba bona e ke ba bang ba bona le pe ya le ho pula ya ba tswa ga mbo male mara ba ba America ile a saba etsa sanction na kunyane ya bona ya bo kill the boo and so on. E ya dadi. Jale, ha ke tla potsong he. Ke tla supa, pele ke tla potsong hape ke batla ke hlekele ntho engwe batho tshwantseng ba utlwisise. Dinaha, ha di amane fela, di amana ka tsona taba tsa moruo tse o buileng ka tsona di amana ka ditaba tse ding tse etsang gore ba thetsane ka mahetla ko e bolelago nto ena a kamana ka dinaga e sa e le godimo ke boithatolo ba dinaga tse ntse amanang le gona di amana jang jale South Africa le yona e na le choicese tse ntse jalo tsa gona ga e amanang le Lesotho a ke go ba bona e amanang le Lesotho ka tsela e amanang le yona ka yona e amana le Aforika ka eno ka tsela e amanang le yona e amana le ntho o teng BRICS ka tsela eno e amanang le yona so taba ya kamano ya dinaga he ke taba ya ona dithetsana ka mahetsa gobane ke e nngwe ya ntho tse tsamaileng dihlake ko dipolotiking tsa lefatshe se ka ba fela taba ya gore eo ntho ile kapa ga ntho ya gona boithuto ba gore ga bo tsebileng ke bona boro ba gore e se taba ya dintho ya dikamano tsa lefatshe e mogana monono ke taba tsa pelo ya segati di tala ona mono hobane United Nations e le yona sekgogometso seo di naga di keneng go yona jale yona e na le charter fela e e fanang ka tataiso ya gore fela dinaga di ikemetse ebile e etsa emphasize ya mantheng ya gore di ikemetse jale gona di kgetha metswalle e seng ke taba tsone e ntate. So naha e nngwe le nngwe le decision di dipeto tse ba di nkang ke taba tsa yona fela go ntse o tlhokometse taba ya dintho tse amanang le taba ya bolokologi le o seetse le o se kgatlhapetse dinaga tse nganyana ke taba tsa United Nations tseno jale naga ka bongwe he le yona ya kgetha ya yona e utlwa monate ga o le jwang dikamanong tse e nang le tsona di dinaga tse dingwe le gona e kgetha metswalle jwang jalo ka sekitsoro wa South Africa e na le ntho tse ngata gore e nngwe e tlhomeng thupeng ke yona eo ya gona e amana metswalle yena ke bomang lefatsheng mona ba di-allies le bana bantse ba bona ba eyanta. So ke ne ke re heta South Africa we hope o utlwisisa taba yona ena fela he jale e tlo ngongorega gobane e tlo ngongorega gobane jale batho bano ke ba yona banono le go ditaba di tse di tlalile ka tsela eno e jalo di tloa di ama mafapha a mang a sene solo ke taba ya gapeape wa gona sa Aforika Borwa yona e tla kgetha jwang e tla kgetha gorena e agabela tsentseng tsa Amerika jwang ka nako nngwe e ka nna disenya go feta. So jalo ka ke tswa South Africa ona e utlwa go e na le taba mono kapo e ka ema mone ya ga futse ke jalo ka ntho nyana ya na ya G20 ya yo wa tswa South Africa ene tlo tata senya ntho ya G20 ka u khathata ka taba go ne tswa di atana le Trump wa hathe ha ene e ne ntse ya mo ke ntwe no fela ma taba ta mono a me ya ne ka ne bona la ha isa ta mo sona la ta ya le aba ya ma mono ke tswa di etsa ne re ka ina e re e tla etsa e tla ba bi gente ba gaona taba e tla na e nyengwe ke e ile France ha isa e tla ya na me ri ka mo mo e o ga ha se ba se ka ya ga mala to sa fa Africa. So ke be le tsona di-probleme he dinaga tse tlhabiwang he ya kgola South Africa e ntse legata on the basis ya experience ene gape se ile ya ka o tlwaela go fetola ntho e nngwe le e nngwe le sethala sa yona sa dipolotiki e seka ya tloa ya thuntetsa ntho eno no mme we hope e tla e hentlela ka tsela yane e fapane tsanta botutong ke mo G7 ko G7 banonye G7 ke naga tse bongleng gagolo lefatsheng ba le G8 ke tlhotshana se le kanang le seno entate seo South Africa ya tsa gaela kwa reng ya gola ya fisi very reckless ya gola maybe o simpisi di politi ya pepe ka lofane jala ha ke peta bi mwe ne ntabeng he tabe ya South Africa o iwana le mosolo ntate makutu
0: ntate
1: ko mo tlhola ona ha di etsa le ntho tse lefatshe mo wa fela o tebela ona di-ambassata ga o tsa tsela ga o fela yona gatshe ya le Amerika di a tebela ona magatshe ya le maamerika ntse ba tebelela ona je Amerika ntse ntse sanction individual tse ding tsa China jalo na ona mo tlhola mo
0: a ke gola mo mabili yena o tla kabela ntate.
1: Eya ntate ha ke gone paese ke go bona la ke dintho tse tsala mme ke go ka etsa jwang ka di fanya di tabeng tsa ntsa bo United Nations ha o kana ha e mwele mo ya ka tsala ona se mo le mo wa sona ke o fe ke ntwe la nya ha di anteng ke na na para go mo di anteng tsa se di bana na na o ke na le mo le mo o fetse ngwana ha se di ya le anteng empa he taba complete e ha se ntwa fela complete ho na mona la dipolitiki he so ke taba ya conflict ya dipolitiki e be ba kwa ke ho ntena ene ya hore ka na go nwe na ha e nwe e tla utlisa ho UFO overstep the my wa ha go lo ka America o di bang hantle go yentse nye le motho wa gona o di mo no tshe motho tshoko ya ne nga se letsa ICC International Court se nye ye international court of justice ha ke tsela ke ne pa ke ntse ka ke ga se se tsela ha ke tsela la go ke ne pa go lo ke tse di tsena sa go re ya yo tlo mo tlo tsoga sa la se bitsa mo ke ho la ile motho wa mo hlangana ke bone ga ke a mona le sotho o ntse a ntse sanction America kwa le di ya ye tsa tsa nye tsa tsa le go tla le eno no America e ntse ntse sanction so ke di taba tseo o fumanang go di a etsagala e yantsatsi ya etsagala yona South Africa jale ile a isa ditaba tsenono ye legotleng lona lenono jale e ntse tlhokomela ebile ga e yaka United Nations se kamaneng tse tsa legata against the United States so batho ba re yaketsangtate la wena le ditaba tse legitimate dinaga tsena di yaretentle to do so jale Africa mona South Africa yona e benne close to thousands of hundreds of thousands mona ntho Africa mona ka moga ntho ena yona yanje ya kobola se ya China e etsa mona e ne ntse gagatha batho strateg mona le matswantle officially wa tseba o e sentse bene kapo e ntse sanction batho ba le ba jileng mo batho bane ba jileng mona ka ofela o seite ba re ba nentse ba yana lenye le ditokomane tsa go dula Africa mona ka ba ile ba kalama sefofane ba balela ga bo bona ba ke ba go kgefu e se ba entse sanction ka ofela bona ba le jalo and nake ka mo Malawi tlhopha tse jalo go bona bonono ke a kgola ke feta bo 500 e teng bonono je official stand sa South Africa jalo wa ukwa yona e lela ka mothangwa yo bitere America e ka nna etsa sanction 203 fela yona e se ntse e sanction Africa ena ka ofela e se ntse declare completely gore batho bana ga bana go kena bonono go yona jale Lesotho mona e etsa every day ka Basotho every day ga Basotho tsatsi le leng le leng South Africa ga na le batho ba seng ba sa kene South Africa ke wato eyantate so ge nka e lewang re ke boikgethelo ba South Africa ona e go tlisa monate eng gape ke bone ka moiso wa gona ga o tsoteng le akalokalopaga ga re ne re moiso wa South Africa ke re ntse le gata re le moiso ka mona mosomong but this is the situation a gona mona tsatsi le leng le le leng le le leng kore ge na le thousands of people a ba keteng ba kena South Africa ora ke ba ntse sanction en jaanyena
0: Professor Kanete re lebuile haholo ntate ho buisana le wena ka taba tsena ke dumela gore jole ka ha di le bohlokwa tjena re tla tswela pele hantle ka tsona mananong ana a mang a rona a ditaba kanete go tlile ho fihlela mona metsung ena e mashome a mararo ka moragora ya leshome le metsomedi ke na le dipotso professor empa ntse ke bona gore taba tsena re tla di ntshetsa pele la haeba o ka ba teng mantsibua ke bona ka re tla tswela pele ka tsona gape e re tle re di tshware gona mona fela ne ke re fela re tle re ba fe mofetolelo jale re tle re fele le mmamedi mantsibua monyetla gore jale a tla o botse dipotso la e ba e se mantsibua a ka jeno e le amang jale a tla o botse dipotso gantle mantsibua le qoqe ditaba tsena ge le buile gagolo ntate o buisana le wena ka leboa professor yona ke professor Kopano Makwa mo mamedi mo ke ne re hlile re hlahloba ditaba tsena tsa dikamano tsa naga tsena tse pedi Afrika Borwa le America dipotso dingata empa e re di tshware gona mona mo mamedi e re a o le tsena re tle re mathele ka mona ka bora mathola re tle go utlwa gore na ba re tshwaretse difeng o tsama metse PCFM e re ha o le tsena re tle re potele ka nkene vele ka ke bontsitse re tlo tla re mathela ka mona ka bara mathola go utlwa gona ba re tshwaretse difeng re tswela re tsebo gore re fetela mogatlhelong o mong wa ditaba tsa rona.
2: You hear some moments coming, others are smaller. It's the people, the effort, the joy. And together, these moments become impact. The impact you leave, carry. The impact only you can make. That impact is yours with Northwest University. It all starts here.
3: Fumana Muriana Wasirame, Mufiti, Lisalumi, Muriana Ona. O boetse o fana ka matla le ho nyolla sesole sa mmele. bakeng sa dintlha tse felletseng letsetsa dinomoro tsena 5777-3440 kapa 69477-485.
0: Mamedi yung soma metse PCFM le bitsela ka ke tla di makutle re hatela pele re ya ho le tjena re tle re boele re ofe boramathola.
4: O hloka ho phetha maeto a hao ka nako. O fihle moo yang o bolokehile. Flash cabs e teng bakeng sa hao. Re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le ho tsamaisa dithepa ka hare le ka ntle ho seteriki sa masenyo. Mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke. Makoloi a rona a hlwekile, a na le di-aircon, hape bakganni ba rona ba tshepahala. Re fumaneha haufi le kereke ya AME Maseru. O ka re letsetsa dinomorong tsena. 6688-0060 kapa 589-14605. Flash cabs ho fihla ka nako leeto le monate.
0: Mamedi mokgahlelong ona re buisana jwalo le monghadi Tsebo Matshasa, yena ke mohlahisi wa beke le beke wa lesedinyana la The Maserian. Ke le sedinyana le shebaneng jwalo le ditaba tsa bohahlaudi mo mamedi, mme ha o batla ho ithuta ka lona o tla fumana ditaba tse ngata haholo ka mono tse buang ka bohahlaudi le rona kgatelo ke pele ke efe mo mamedi. Mme o tla hopola hore bekenyana e fetileng ho bile le pitso e kgolo moo e neng hlile ho tshohlwa tsona ditaba tsena tsa bohahlaudi, empa rona le monghadi Matshasa re tlo teba haholwanyane ka ditaba tsa botsetedi ditabeng tsena tsa bohahlaudi. Monghadi Matshasa wa Motsikwane PCFM.
5: Re
0: lebohile ntate. Ha re sheba ditaba tsena tsa lesedinyane la rona la The Maserian, re hlokometse ntate hore beke le beke o hlile o shebana haholo ditaba tsa bohahlaudi. Empa ha re ke re shebe mona, ha re bua ka botsetedi bohahlauding, re bua ka eng?
5: Okay, a lebo ntate. Botsetedi bohahlauding bo bolela hore ba tshwanela ba tshola ditabeng tsa bohahlaudi e le bahwebi ka bomong e le dikhampani ka sana le ona mmuso. Ho etsa meralo ya ntshetsopele e kang ho aha dihotele, ho lokisa ditsela, ho bona hore dibakeng tseo e leng tsa bahahlaudi ho a fihleleha, ho bona hore dibakeng tseno tsa bahahlaudi ho na le dintlafatso tse etsang hore bahahlaudi ba tle ba tle ka bongata. Tabeno ke yona botsetedi, mme botsetedi ke bolela hore ha o etsa ntlafatso eno e bang o etsa sebakeng tsena tse kentseng mehlala ka tsona, ko bolela hore o tlatla o etsa tšhelete e ngata haholo ka hore le batho ba tla tla ka bongata ba tsa sebakeng tseno, mme ba tla ba patala, ba patala ditshebeletso tse bang di a fumaneha bono jwalo jwalo. So ke bona botsetedi ka bokgutshwanyane fela ntate taba eo
0: ke difeng dintlha tseo jwale di kenellang mono ho etsa bonnete ba hore jwale naha ka nngwe e tsetela bohahlauding, re sheba dintlha difeng tsa bohlokwa tseo re reng jwale ha re tsetela bohahlauding di tla arabeleha ho setšhaba e le ditlhoko tsa mantla.
5: Ya bohlokwa ke hore bohahlaudi ke dibaka, ke tsela ya batho ya bophelo ya batho. Mme taba tse ne bolela hore ha eba ho na le sebaka sa bohahlaudi, ho boetse ho na le batho ba phelang tikolong eno. Jwale ha e baneng hwa nepala sebaka sa bohahlaudi se tshwanela hore se thuse hore boleng ba bophelo bo ntlafale sebakeng seno seo taba e meleng hona teng. Ke ya pele. Ya bobedi ke hore dibaka tsa bohahlaudi e tshwanela hore e be dikgwebo tse etsetsang mmuso wa Lesotho tjhelete, di ba di hira le Basotho. E ka sena le ho utlwa menyetla e kang ya kgwebisano pakeng tsa sebaka seno se jwalo sa bohahlaudi. Ke etsa mohlala mo e bang se teng, ha ebe ho na le motho ya hlahisang meroho, motho eno o tshwanela hore a sebetse le sebaka seno sa bohahlaudi mono hore ibe na supply ka mo o no pele go batho ba tla mbono sebakeng ba ja mo o ha ibe hona le ba tsanyana ba ikopantseng ba binang mino wa botshaba ba tsala gore ba tsebe gore ba imona menwana ka boteng ba bagahlaodi bono ka go ba ba le ba palla bagahlaodi bano mino ono wa bona ha ibe neng hona le bana ba impeng bo hahlaodi sebakeng se jwalo jwale ba etsa ditaba tse ka bo ba tsamaisa batho tour guide le go fana ka mesebeletsi e meng e ka etsagalang ditabeng tseno tsa bohahlaodi go bona le gore di bona ba etsang jwalo le ditabe e ne e bolela gore ga o ntlafatsa o tsetela projecteng ya bohahlaodi o tsetela go isa moruo wa Lesotho e seng fela go kgwebo ka bo yone e tla etsa tšhelete empa le ba phelang tikolong eno ba tla etsa tšhelete motho wa 41 a sebetsang mono o tla tsamaisa batho pakeng tsa sebaka seno le mo ba yang teng ko bolela go etsa tšhelete mme a etsang mekoroto ya etsang dintho tse fapakaneng tse bontshang botšhaba ba Sotho o tla imonamenana ka gore ga bahlaodi ga ba tla bone tabeng sebakeng seno le le ba reke dintho tseno tsa gage le e le gore botsetedi bogatlhaodi bo bolela kgolo e kgolo ntlafatsong ya moruo phedisong ya bofuma e ka tsana le go theeng gwa mesebetsi e le gore ka nepo ga o nepaetse e tlamega ya gabele taba tseng ke jwalo ga bogatlhaodi bo le teng mo o nang le sebaka sa bogatlhaodi tsela e tlamega e be ntle ko bolela metse yotlhe e tsamayng eo tsela e le tsamayng ka ga yone e o namenana ka tshediso ya tsela e ntle e gauwe gobane o gaelwa gore ba batlang go fitlha sebakeng tsa tsa bogatlhaodi ba fitlhe ga bobebe jele botsetedi bogatlhaodi bo bolela go tsetela ditabeng tse jwalo empa ka mokgwa o tswaleleng gagologolo kapo e se re ke ena motlhomokišeng le nako fela se ke ena go na Lesotho teng jale ka kotlo re shebileng Lesotho na le baka tse gona jale tse dingwe tsa tsona di sa sebetseng tse e leng tsa gawa tsa kembuso ya Lesotho tse sa sebetseng ke go bonagalang gore di se tsa go sebetsa gobane ba di sebetsang ba ne ba sena tšhelete le kaneng kgwebo ya bogatlhaodi ke engwe e diang go gola gagolo go ga motho a entse ko a lebelela gore ga o beile tšhelete mongwe ka maga nako e gotshwane o tla e fumana itle go nka dilemo mele gore bona o tlamaile be le tšhelete e lekaneng go sustaina kgwebo ya gago fitlhela e ba boemong ba gore e gotlhe tšhelete mme taba eno e bolela gore ge wa nepagala gore mmuso wa Lesotho o etse matete a shebileng ditaba ka tselema e lenoso o gaele batsetedi ba utlwisetsang kgwebo ena ba tlang ba tseba gore ga ba feka tšhelete a tshwereng tšhelete e fokola ka tseba gore tshwere tšhelete ke tsebang mane mo keyang teng kelo tsetela Lesotho nka nna ba ke ka tlameya gore ke nke dilemo tse fetang lesome pele ke fumana diphaelelo tsaka jele taba eno e bolela gore ehlile gwa nepala gentate ka beloka ke tshwore mmuso wa Lesotho o etse matete kapo menyetla eo e kgethegileng bakeng tsa botsetedi ba bogatlhaodi e kgethegileng ke bolela gore batho ba bangwe ba kgwebong ena bogatlhaodi ga e baneng pula wa kena pele go 2020 pele covid bogolo ba bona ba wele pula seke go ya bankeng wane ga ya bankeng banka era business eno o batlang e batla tšhelete ga e saleyo ga e phele e mokete ke leng paneng boikeletso bo maatla ba utlwisitso ya kgwebo ke gore gangata gona o wela gono o baka gare go kgwebo e tseba gona e tsala bamo o kgutlha gona jalo go e tsala gape o tla letsena le tsebo le boiphitlhele ba gore o ka etsa ka mo go fapaneng o etsa meralo e o sa etseng kgopolo taba o etsa gobane o ile wa sebetsana le yona fele wa utlwisisa mme o etsa meralo e tlileng e tlatla e tlisa tšhelete kapo diphaelo tse tlhokagalang go o patale bamo ke ntho e ka eleng ke gona jale eo re e buileng ka gana tsena tse maserweng ke gore mokeng ona wa tourism pitso information ya bosokwa e faneng mono bane ba le teng ke gore mmuso wa Lesotho o beeletse ka thoko tšhelete kalo ka 300 billion e le ya dikgwebo tse fapakaneng o kenyeletsa le bogatlhaodi ke le ba re go tloa e sale letsole le dino le teng batho ba dikgwebo tse ding kaofela tse fapakaneng e se ba nkile tšhelete kalo ka 30 million ka go tsona ka mono ga ona bogatlhaodi le lekgweletso e ne le gore dikgwebo tsa bogatlhaodi gore tšhelete ke ene e teng tlisang meralo ya lona Merale ya lona e ka e tsam phaello e se meralo fela merale o le radileng hantle di tshutile ka go kwa botsiba go rata ba di jwang e seng ka pelo fela ya le e tshelete e ding le tshelete e be we di bankeng tse tse pele tse ke se ka se bika tsona fela ho te tjwa di banka di ntse di na le di se di tlatsa di pelo tse tswang ke central bank. Empa mona ho entse e menyetla e ka bore ha e ba ka tjhelete o ke ke wa tlameha hore o behe ntho e mone reng ke security o tla fuwa tjhelete ho latela fa rona projekte ya ho ya bohlokwa ha kae e le hore ka nako eno banka e nkile ntate okay yone ke utlwa ka nna ntsha bua fela e le hore ntate ka mokgwa o teng ke hore mmuso wa Lesotho o entse menyatla o fokoditse dipehelo kapa o be o fantse dipehelo e le gore dikgwebo tsa bohahlaodi di tle di fumane gore di bate tšhelete bankeng di tsile go fetela kgwebong ya enonong ntho e naga se mpho ya mahala ke mekoloto e mpleteng gore ka lebaka

0: ماذا اقول له ساجد ساتكيلي ايتوز غوس انا في ذاك انا ساتكيلي ابو بيبي après pour tout manoir c'est la taron a créé ça avec les sous-jani ina kile ba ba kimbena hapula dina dia nyeya ile ba kizika na kuna kamelo kana kwa sababu pela ya kanali muhawa mintini hapula ile taron na kumikishe hai ba bona la lesi ba pe nya kumikishe ile rene bo le tabe ni bona la hore hasi hasi ba hifela mbali mmusi wa tlamele ho tsetela tabe nyene ha o di tsaisa ka tsha ho lena di tsela ka lebaka la hore dikgwebo tsena di etsetsa mmuso tšhelete di patala tax mme tax eno ke yone e tlatlang go sebetsa go ntlafatsa gore o fitlhele ga bonolo dibakeng tseno mo eandate
1: monggadi matshasa re lebile gagolong tate go buisana le wena le ka moso ge tla ke go utlwe gona motlhomong he kgatelopele ke e feng ga golo ge ntse re qoka tsona ditaba tsena tsa bophatlhalatsi kapa tsa tourism ntate jale se ke gopola taba tsa bophatlhalatsi ya ke bua le wena tjena empa he ga o ga ntate ge lebuile gagolo le ka moso ke lebuile ntate mamedi ke mongaditsebo matshasa mo re ne re tlhile re shebile ditaba tsena tse amanang jwalo le botsetedi ditabeng tsa bogatlhaodi mo mamedi re hatela pele re haole tsena re tle re hokahane jwalo le moeti wa rona wa go qetela ka jeno re phethela ditaba tsa rona mo mametsi PCFM lebitso la ka ke tla di makutle.

0: Mamedi wa PCFM ha re hatela pele ke tla go bontsha hore mo gahlelong ona re tlo buisana jwalo le mohlophisetsi wa mokete wa mogatlo wa Choral Music Federation of Lesotho o tla hopola mamedi ke ditaba tse mabapi le mokete ona wa boipuso kapa boitukisetso ba mokete wa boipuso ona ha Lesotho e yang e o lebile mo mamedi moketeng ona go tlotla go ketekwa jwalo pina ena ya setšhaba e a binwa mme go tlodisanwa ka yona e be sepheo ke sefe re buisana jalo le monghadi Malefetsane Mathe e leng e mongwe wa batlhophisetsi ba mokete ona monghadi Mathe wa motsekwano PCFM
1: ge
0: le buile agolenta ga le bonta andate jwale ka ga nako ya rona e sentse e fokola ge tlhokometsege gore letlotla le tlhophisetsa mokete o mogolo o ka ona jwale le reng le lokisetsa mokete ona wa boipuso e be sepheo ke sefeng tate le tlhokometseng gagolo le shebile taba ena ya mmino kapa pina ya setšhaba ga re ke re utlwe le tlhokometseng
1: ge le Choral Music Federation of Lesotho tate re fue thomo ke lekala la rona la Sports, tourism, sports, arts and culture. Gore taba e teng ya botlhokwa le mo sena ha se le Lesotho le ipusa ka dilemo tse 60. Lona le la bapina o konkeng thomo ya gore le ke le bone gore pina ya setšhaba National Anthem of Lesotho e elwa hloko gore ke pina e kgolo haholo go rona re le naga e nang le melemo e mengata haholo. Mme tsona le ba pina jwalo ka ga pina e le botlhokwa ba yona e le go kopanya setšhaba le ka re thusa gore re be le kutlwisiso e takileng ka thusa setšhaba gore se tsebe pina ya setšhaba se tlhomphe pina ya setšhaba mafapheng a mangata golo jale ka di-26 tsa kgwedi ena na e re leng go yona e leng weekend e tlang go yona ge tlo etsa yona ntho e tlweng ke launch ya campaign ya taba tsena ee ke sona sepheo se segologolo gore etlhe ke launch ya campaign ya National Anthem mme re tlo etsa ka mofuta wa competition mo e le gore re setse re memme ditlhopha tse e le gore di tlotla di tlodisana ka yona pineo ya setšhaba megatlhelong ya dikolo megatlhelong ya dikereke megatlhelong ya dikolo tse phahameng le megatlhelong ya di-community choir e yang tate
0: ke ditlhopha tse kae tseo le di lebeletse bonyana
1: ditebelelo ya ditlhopha tse re di lebeletseng ke ditlhopha tse 25 e yang
0: tate jalo ka ga le bontshitse gore le tlhodisano e ipapisitse le pina ena ya setšhaba gagolo ga e le monanaga jwale e keteka dilemo tse 60 tsa boipuso le ne le tlhokometseng date le batlhophisetse
1: ke ka gona ke reng date tabagolo kore ke thomo e tswang go puso ya rona ya naga gore ka nako e telele go bona etse go jwa letlhile bana dikolong kwana ga ba sa tseba go bina pina ya setšhaba setšhaba dikerekeng kwana se lebetse ka pina setšhaba gotlhe kore mafapha otlhe a phelang ka rona ga Lesotho ga re sana legato la naga ke ka gona re tlame go gotlisa taba enono re tla tseba gore re le Basotho gore na re bo mang re tswa kae ka nako tsotlhe
0: ga ngata go e go bona le ditlhopha di ba le tsela eo di aparang ka yona na le na le tsela e le kgetheileng ka yona e le reng jwa le ditlhopha tsa lona di tla apara ka yona
1: go jalo ntate go jalo empa pele ke kena go ena go keta ompotsa go yona e re ke o bontshe gape sepheo se seng ke sa oge ge le bana ba Lesotho ba phela naeng ya Lesotho rona re le Choral Music Federation of Lesotho ge e le letse gape gore ndate bereng sa iso o keteka dilemo ke thaka ya boipuso ba naga enana ka bokhutshwanyane o hlaile ka April 1966 mme re nkile taba enono re nketse godimo a golo gore ge tlo bona gore re keteka le ena moketeng onana ee ya ndate tle le mono go na le dikapi tsentse nalane go tloa 1966 go fitlheletse monana le tsona re tlo di gapelela mmogo moketeng ona gore mo le sebeditseng ka nnete le sebeditse rena re ntse re etse tlhoko go tla ba le dimpho tse tla ba teng jale ke fetele go ena ya moaparo ntate gore ga gona se ka re bontshang re le basotho ntle le moaparo ka gona letsatsing leo la saturday ntate ka moqebelo ona 26 re tlhoka basotho ba be ba apere setso sa bona re tlhoka basotho ba be ba apere mebala ya folaga ya rona ya naga re tlo qala ka mokoroko o mogolo go tloa sekeleng mona ya masego ka 7 o'clock e re lebang convention center manene mo re tla qala di-competition ka yona re le mafapha otlhe a nose ke a bontshitseng le setšhaba kaofela eyandate
0: o buile ka motho ya mogolo gagolo morena seiso nna o tla ba teng moketeng o jwale ka ga tlhile le keteka mokete wa gae kapa go tlo sebetswa jwang go gopotsa jwale ka ga letšhobelo ndate
1: eyandate etlhile memo e jalo e teng oba etlhile kgere jalo ka morena e mogolo ka nnete kgere ka nnetle ndate ke lebeletse gore moketeng onana re tlotla re keteka le ena mme tshepo e tiileng ke gore re tlatla re ba le ena moketeng onana gore se re ntse mengwe e jalo
0: monghadi mathe re lebile gagolo ntate le ka moso re se re tla utlwage ga le se le qetile mosebetsi ona le gore na e be le ithutile eng motlhomong le rona ge re tla ke re tlhae re tlotla re ithuta gore na e tlile thutong tse thopothela ka gare go bana re ile ga buisana le re ile ga ba lenaneo la mofuta ona pejana mo re ne re tlhile re bua ka yona pina ya setšhaba mme re ntse re setse ditaba tsena morago ntate re a tlhokomela gore a ka nnete tshebetso ke e kgolo momamedi ke eno o batla go kena e re ketle ke mofe monyetla pele ko o lokololang momamedi 2121 9956 kapa 59956 PCFM dumela kgotso ntate kaine ke a leboa ntate
2: nna ka nnete ke bona ba nka ditaba tsa kgotso le poelano ya naga ena gannyanenyana taba tsa dikekeng tsa tiswa ke mekoroko go ka sokalang ko go tshwara bona ba ke ba etse wena mogana seiso le motlotledi kgosi le tonagolo ba ke ba bopela setšhaba sena sa basotho kgotso ya nnete ya mofelelela dipolotiki di ya go tse basotho ba keke ba sola ba kopana le gale ke dipolotiki ona ke ntekeo tse taba tsa ABC waletse go arrantano ka ga ABC kamane ke dipolotiki tse arotseng basotho kekentsa ka mekolong
0: ra leboa ka ngwane ere re utlwe re utlwile mong ke eno a phisi ee andate ka bokhutshwanyane fela
3: ndate makutlo ka bokhutshwanyane motao wa mofuta ne ke se nke ke botse ndate mone gona pina ya setšhaba ke ntho ya botlhokwa ka nethabare egotse dikolo ebe tloetsa nalane na ba tsala ba English tlo go pina ya setšhaba e sentse na le ditaba ka boyone ka puo ke magoa go lokisa ka gobane ka 2010 fo go bula na bua ka tabeng ya gona ga ba fetsa tsopo bo tsaba lokisa phoso se fitile na go bona ka ga feta ka taba tse ka ntse ya setšhaba
0: ka le bua mofula e le bula go lenta tega le bua mamedi wa PCFM ke le bula go lenta de mathe a ke bona ka letla tlamelo le go tlenta ditaba tsena di matla hona
1: e go re ke bua ka ena ya ntate o petela ke taba e kgolo gagolo ena e bua e le gore ehlie ge le bakgorale ge ntse o ile re ruta gona e kapue ka mofuta ofeng ke batho ba mofuta ofeng e le ga one go etsagala jwang mme ehlie taba eno e leng tate kaine a e bua gore pina ya setšhaba ke yone e kopanyang setšhaba e leng sone se re tlo se etsa mme moketeng ono go lebeletse motho a mogolo kapa a monyanyana gore aetse ba le go ba le kabelo gore na e tlile re etsa qeto ya rona re tla e tšhentšha kapo re tswela pele ka yona e ntse e le jena
0: ka leboa monghadi mathe re lebile gagolo ntate ditaba tsena ka nnete bamamedi ba batla go kena ka tsona ka segatlha empa ntate ka baka la nako tlhe re lebile gagolo le kamoso
1: re lebile ntate tladi
0: ke a leboa ntate mamedi wa PCFM re felela mona kosie jalo matsong a funky l ka lenanogo la diffuse kopana le enago ya mane goreng ya boraro mo a tla o sia jalo matsong a DJ Boots le mabombong ke a dumela ka the mention afternoon tribe show
4: tlhokomediso o bamamedi ba se a le moya re le sealemoya sa PCFM re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme o tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaesense tsa rona tsa gaso tse dintsa dipelo tsena ke tse latelang ho sa manane wa fana ka ditaba tsa nnete ho sa manane wa ditaba a sankeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang ka pamang ha ho bo sole o sengwa le bitso manane ong a rona ho sa manane o a sa gothalletseng ka pa o hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho sa manane ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe Haeba mabamedi ba fumana amanga mananeo a rona sa fihlele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fihlele ntharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le gotlana la ditharollo la ditaba tsa gaso broadcasting dispute resolution panel office ya le gotlaleng e fumanea Lesotho communications authority 30 princess margaret road old europa maseru kapa ba mamedi ba ka kenya boipelaetso ka o sebedisa methati e latelang ho ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabantsa gaso le Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls

0: Hara ke a boraro ditlhogo tsa ditaba PCFM di balelwa ke re Atlehile Sekonyana, momedi itumela. Letona la Kgiro le Bosebetsi Tshediso Mokgosi le re bahiri ba bangata ka hare ho naha ba hatikela melao ya bosebetsi ka ha ba tseba hore dinyewe tsa bosebetsi di nka dilemo tse ngata di sa sebetswe ka lebaka la kgaello ya bahlanka. Morupelli wa mehleng wa dithuto tsa polotiki le tsamaiso sekolong se seholo sa setšhaba Professor Kopano Makwa o re kgato ya Amerika ya ho thibela batho bao e hlomang ba e na le tshutshumetso kgethollong ya batho ba basweu Afrika Borwa ho etela ha se ntho e ntšha ka ha Afrika Borwa le yona e ntse e leleka melata. Morena wa ha Mogothu Berea ka tshebedisano le bana le seabo ba tla tshwara letsholo la ho etela batho ba kojona di mahetleng ho pharalla le teateaneng. Ho tsa matjhaba, mokgatlo wa matjhaba wa tshwarelo wa Amnesty International o qosa marabele a M23 ka ditlolo tsa molao tse a kgantlhekefetso le dipolao tsa barafi tse ka nkwang e le ditlolo tsa molao tse kgahlanong le batho. Ho tse ding ba boholong Tanzania ba re pelaelwa ke hore ditau tse leshome tse bolailweng sebakeng sa bohahlaudi sa UNESCO di bolailwe ke tjhefu. Ditaba ka botlalo metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa.
1: DJ Boots and Mapumbu. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.

0: kwetle a re utlwe ngwana mme ho na le ditaba tse e leng gore motlhomong di ngata tse e leng gore di ntse di buega haholoholo ka wena le Lesotho Football Association batho ba re ba bona motlhomong o se o sa kgethwe setlhopheng sa dikwena tse e leng gore ke tsebile gore e ka re hola wa ba le kopano bekenyane e fetileng mabapi le taba ena e leng gore motlhomong o tlatla go tlhakisetsa yona ka ho etsa etseng gantle motlhomong o qala morago e le gore Basotho ba tseba go latela ditaba tsena gantle
1: Ante mga katuba na boloi kwa boloi kama kama milao ni milawa. So hangata au kuwa bo di chini kaka national team. Tukero ya kuhushi kaka kumata kuhushi kapo. Bumata tuwe wena uketa kapo kana kama nyeke ya hona kaa hona haka
2: Mm-hmm.

0: nomora Peace FM shabana kwa ke metsotso e le shuma le metsorobedi handle pele ho hora ya bo super nomora Peace FM batla o bua le batla o bua le Chapuzet Basde.
1: Ay, Monate Twa, wati bakakapa.
0: Monate Twa. Basde le bata, nke re buya fela Basde, hona ba le taba mona ke a tsiba hore ela buya ya holo ya weekend ya ne Basde mo ne le lo ba pala second leg kama ne ka Dobsonville Stadium mo huile ho haetsa la diphoso Basde. Ke batla go buya fela ka taba ya boithuto fela be le boentseng lo rena mo hlomo nna go nyetlang. Le tla tamela dipapadi tseno ka tsela mofuta ofe? Eitara, ako o tshofela he, hona, bone ka ho ile wa fosahala ho kae, le hore na mohlomo next time, hore Basotho ba tle ba dule bana le tshepo, ba re, ke bana ba CAF Champions League-ing, re ya dipapadi tsa teng tse preliminary, a re a tshwanela ho tshwa bobe le a bo le bo, Bas den, ho etsahetseng le ithutileng, going forward also tlo se bitswa
1: a ka ka pe go lo ne ke se bile go re ha wa ba ho tla ho lo ke a tshepa go bolela mohlomo ga ne se fetla go tlo ba palla mo la Dobson Ville
0: jwa
1: ya ntate a tswa maetwane ka nga no no o hlopa tse ka ntla tsa rona tsa bo mahala tse ile ngona di ntseng di hola o ka fumana ho ditlisho ka la go ngodi batla di ya di ya ka po ke nke di ntho jala ga ntse ke tloetsa ho di etsa ga la hae mona ga ke a se ke tsela noka ho batla ho le buimanya mme ke a tseba he taba e kgolo ntse le a le ho ile mo bona le batho ba bang ba le tshile ba sa kamba ketella ba kene ka le ba le
0: ke yo nata
1: ke yo ise ke yo nata be kgolo bo nnete ne ile nna ga nna ga hlalo so re ha re bone ngo tloa hae mona se ke tshiri ke ntho tso ho hema tso go bana jwale fatse la le ka nkane ha se le fatse la ha se le fatse la bo go Antlantle go ntse go ntse le ene o ile ha rena le bala. Ke o re ka re ntse la rona jwa re tlame o re na eng ya batho ba ba. Empa ya re ithutile ntate go ntse ngwe lengwe lengwe re tlame a re etse ka nako ba le mona go tatule ba mba ba ba mba ma ho. Ha o ntse o tshika tshika go tla bona pele wa fumana di ntho di fetile. Ka ona se re ithutile go na go nyetana. Ka ba tsa rona mo hlala a ya ba go ba pala mo tsebelo. Tlame o re la ba ga ntho nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e be e nepagetse ntate ba o tla ithuta ye re na le batho bane ba keng football a supporters association ga ba ke a nepa bona o bone dintho tsa bona ne di tsamaile ka tena lebaka ko bane ba se ba bile le di-challenge tseno nako e ngata gobane ga ngata ba teng a setlhopha sana e leng diko ya dibapana mme ba se ba tlwaetse gorena go tlhophiwa jwang ba se ba ile ba bona ga ke o tle a lebenye alo a le o tlabe
0: Ehe.
1: Mme le rona re ithutile rona go e tlana. Re tlameha go thutiwa rona go e fase e dule haufinyane e le gore phoso tse ka ntsena tse etsaetseng di se ke tsa bateng mme se ntse re nka monyetla ona gore o e le thupa shapa fatshe a se ka tlhola di sa phetala gape nnete ne re tse ntse re ila nna ra bua gore a ka nnete ga tle re bone gore tloga mona re fasitse ntho nngwe le nngwe le nngwe leo jale ka nako nngwe o tla fumana gore ga ke re jale bophelo ke boithuto dikolotso ke golo ya motho mme kolotsi eno e re e fumaneng ya gore ka nnete support eo e neng e le support e rereng ke yone e leng ya setlhopha gobane ba bangwe bane ba le go tshetsa tlhopha sa dija batho but support e neng e tlhokang e ne le ya botshetsi ba dija batho e se atlha ya ngokela ka gare ka go fela ga yona ka kapa e golo empa e re tshepisa Basotho gore nakong e tlang ga se taba tse e tla e tsala ga bonolo ke le gobane nnete re gotletse ka lo motho o fatafatshe e tlhaga le mo se tlang kana go e re le motlotse mola stage sa pele re fete tso sa go bidu ba le ke tle a se pa tuwe mai tsheka go tso betsa ga tata o re tle re gotlela me pele ya tola bona go ntse ngwe le shebile teng e ntse e le ya gapeta me ga nete ne ke ntse le monye tlo re ne re le go so test our president that is information go ka mo se ntse o mmatla go wa ntse nga o yetsa ga kapa ka kapa lo yena mo nna ntse ne go le go hla ka monye tla ona re o ntse re fara nne re beya Basotho ke tabe tsa bona message ke o mahala o tlo ka matsing ka molo aba ithope ka masala aba ithope mo ntwana aba ithope o ba la o tla ke tla ba le di bekulubula di ja ba tlo le be branch
0: mhm
1: ba rika ka
0: jo ba zene a re ketele ke international break sehlopha se etsa bantse sekwetla ntse sekwetla o ntse o etsala ban
1: no ntate ehlile ntse re ile ra qala ke wa hopola papadi ya rona le moqebelo o tlileng mo rileng ra tla re tloile ka nngwe sehlopha se etsa qala o itlaleya lebaleng ka la boga gona bekeile mme maobane ka sontane re le bambata re ikotlokotlolola le sehlopha sa na gape le se tsamaya ka nnete ba ile ba re hlola ka dintlha tse pedi gole empaee ke tshepa gore motlhomong ke lenyala ba tla losebetsa ka thata agolo bane go rona e ne e le gore bana ba sa bapalang dipapading tse nne le gore seng re di bapetse ke

0: Basdan a re ketele le wa petse o tlhopa seno sa CCFFA. Basdan how sheba o kare ha holo first legging second legging ha o ba hobe first legging ntwe ba o kareng e ke bile boithuto ba ka ba re hlotse ka eng ke re ba re ka le bakala hore di ja batho ne metse rona e le careful ba re hlotse ka eng ka po di tlhopa tseding tsa rona hape ya diamono ba tla re hlola ka eng e re tshwanelang ho e lokisa
1: no ka kapalo ke kgolo nnete re na le o di a ho isa ntwa bathong ke a gona ke lona lebaka gobane ga o se sheba first round ka re le Mauritius re diehile go ba futuela ehle re diehile go ba futuela re ba file monyetla ba etsa dintho tsotlhe ke a gona taba bohlokwa boithuto ba rona e ntse le gore ga e ka laphala e lela fela re tlameha re ya bathong ga ba re bolaya batle ba re bolaya ke yona taba ke kgole e ke ithutileng yona gore ne re batla re le very very soft ga ne re le go bona mane tlhene ga gana gore re ba ntshe jele ka ga re tlwaetse ntho e re e tlwaetse gobane nete sebile gore motlhomo ya re ka nna ka bua ka gore maemo a mo gore neng re le gona teng e ka nna ba re a tlwaela but ga re bua ka bolo go ne o sena le kotsi e kalo e ka etsang gore ka nnete ele re tlhatswitse empa fela re ile ra diya gore re late batho yes ke nnete letlhonolonyana ntse re ka re ke bile seo bane ka nnete ore be re gotlile mono sena la e le ntlha e leng re e korileng e ntse le letlhonolo bane ka nako ngwe othe letlhonolonyana but all in all taba ya rona e ntse le gore re diaile go lwantsha batho kapo re ganne go lwantsha batho and Aforika wa lwana Aforika ke ntseng wa lwana ga o tshwanele gae mo o tlanong o boketse o ne o nagane gore free tlana mola aa ga ona mo le mono ntate batho ba o bolaya fela o ile ntseng o tshwanetse o lwane ka gola ke yona taba e kgolo re bone ba nnete teng ga se patiwe ka nna je ke le motho ga ke a bona e ka gone go na le kotsi eno e kalo-kalo ntate obane le botsa bo o feta mona go na le tlhopha tse dintse di agetswe ka ga mollo o tukang ase go na ka setlhopha sa dija batho ka nnete go ne o sena le mollo ono o mokalo ke a gola e kampala yona papang ena go jale ne re le ditlhekehlekeng kwalana ga bapalela bo ditlhekehlekeng ale maemo a ditlhekehlekeng gobane re batho ba lotse katoa
0: a gonnate fela basdele ga gona tse baya no tle mono e le bapalaneng weekend yane e tlang kwa
1: ee go tlo bapala re sonta sa di-four re bapala le setlhopha sa diodi go ntse o dikisele re tlame go bapalela bambata batkutlwe kae ka nnaba go tla bana dipapadi tsa under 17 fela habekeng yane e tlang manta ke tla gofa tsona ka pola bo gago lane le tlang se di tlakile empa ya ka kape golo ka nnete tlhantshwagela dikopa ke nke monyetlho ona e mongwe wa bagolo wa lebaka bao ke ba ratang gaolo ba ngodisitseng ga botile tlhonolo mokwena gobse ke sure wa motseba le wena lekešeneng mane o ne a gola tsatsing la kajeno se ke re ga a gole a gole ka kapa
0: milione
1: tsa kelebaleanka gore ntatese ke pudukale motho so sa bone pele o sa bone mogaga
0: a monate fa re tla diotla o ne o tshwanela e bola diotla Dobsonville empa he ya tla nako e
1: no e tla fitlha ntate obane leeto lona ditlhentse le la e gepeta la e le mona re gotletse mogago go tlo fata botja empa he re ithutile go aforika le fapane le gae mona kaka
0: a monate fela basde
1: kakapadi kaka
0: a monate fela
1: monate thwa
0: monate thwa ke basden mabra pitch fm o tswa ka bona ka setlhopheng sa dijabatho o tswa ka bona ka setlhopheng sa dijabatho ba reke mahala mahala ilo mabra pitch fm mahala ilo mabra pitch fm ya re ke etse tjena ka bona ka batla go mabra pitch fm ke bone ntho ka mona hore na skipper bone ntho ka mona he hore na skipper mabra pitch fm bone he hore na taba tsaka di tsamaya ka tsela mafuta o feng ka mone ge ke etse tsena fela ke bone momamedi wa PCFM ya ke bone ma gore PCFM ga gona taba di tsamaya ka tsela mafuta o feng ya ke bone ge gorena taba di tsamaya ka tsela mafuta o feng e ge ke tswele ka mone ma gore PCFM e ge ke tswele mo le ka mone ka pele ka potlako ke bone gorena

Mabra Peace FM shebona kwa ikemetsotso e meraro antla pele ho hora bosupa. That's a three before 7. Go ranta te groupo nga tse khubere Mabra Peace FM. Tse ke bua le baba mona ka stopping sa diodi ma. Tse ke bua le baba mona ka stopping sa diodi e Mabra Peace FM. Ka ditaba tsa ntate Maitin, ntate Hlompho Maitin, ka mokgwa ditaba di ka teng, o tseba ngwe o la tloswa ka mane ka PLMC ka mane. Taba e leng gore ntse bakile mo ferefere le ka mane ka PLMC tsatsing la ka tjena. Taba e leng gore bo ba sebetsana le taba molao ba e hlalosa ka tsela tse dintse itseng, ebile ba re PLMC e menyalo ya melao e le tsamaisang ka mono a ko e fetoleng bakeng sa kgolo ya papadi ya bolo lapeng kwana. Goba ona o lwantshana le o itseng, ona o lwantshana le o itseng. Ya jwale he ditaba tseno tsa ntate Maitin Mabra Peace FM ne ke re ke dilele ke se ke utlwe jwale ba setlhopha sa diodi ba re a e lantle re tseba e ntse e le setho ka go rona ka mona, re tseba ntate Hlompho Maitin e ntse e le setho ka go rona ka mona. Jale ya go leba gwa gae a ka nnete are e tsebe ka setlhopheng, a re e tsebe ka setlhopheng ka mona. Jwale ba re ntho e re e tsebang ke ya gore jale o ngodisitse ka bane ka setlhopheng sa Limkokwing, ya setlhopheng sane sa Limkokwing o teng ka mono e le motlatsi wa moetapele presidente ka mono, ke ena a hlahlamang president, ke ena wa bobedi ha o hla hodimo kapo ka hodimo hierarching ya sehlopha, ke ena a hlahang bobeding hierarching ya sehlopha ntate Hlompho Maitin. Jwale le ka rona ka mona o ntsa le teng patetse botho ka go naka dale re tla bona Mabra Peace FM go gona taba tsa maka tsa mafuta ofeng ka mogodi taba re ka teng Mabra Peace FM ke metsotswana fela pele o hora ya bosupa Mabra Peace FM o tia ka lekanyane o team between 7 and 9 tsa tsin la ka jeno ho la se hlohlolong Mabra Peace FM o tinga o tia ka lekanyane between 7 and 9 ho hlohlolong tsa tsin la ka jeno ke tsile Mabra Peace FM engine ene le motlatsi ke drop it ke boxa ene ba fukeng ra masedi aka DJ Boots nane ke tsere rusno tlolo fita mona ke tsere matsolo maoto ke sorta steering ha ta exele o tla tlatse go tla mariki gore re eme gona mana mo go leng teng Mabra Peace FM metsotswana pele o gora bosupa ke tswile hle 605 ke tsanya bua.

re rulebo haholo Mike Checker ka lena no la tsa dipapadi re tlabela re kopana hape le wena hosane kana go itshonang mamedi wa PCFM go boka dikgomo lena no le ke nang ha jwa le ke la ditaba kana go PCFM no la le bitsoka gore ke se hlohlolong ke le thagola mbe ke go bana ka jeno ke manta ha go di na lo tse hlola matsatsi a mashema wa bedile metso e mashema wa bedile motsolomong meselo masona ke sa dikete tse pedi mashema wa bedile metso e tsiletseng re bitsa hape ra kopana le bitsola ka ke thapelo le kanyane ke tla ka lla tuba ka utlona jo le tshena go tlhela man horing ya bo robong empala ho le jolo ke sebeditse ha moho hele ba sebeditse moho le na Miss Fala di Senyane Tebogo e ka tsana jalo le Tebogo Soto moho le Thabelang Tau hlale fo motutsi tadi makutle re atlile se gonyana e ka tsana le Tebello Jane me ke bona ba o sebeditseng a moho hlaisa lena la kajeno e re ntle senyana go retlegele kolo jalo tsana la ne ho gena ga go di na lwetse ene tlhola matsatsi a mashomo mabedi le mosoromong ke difense ile ntsaitsa ha

re fumana hore e ne le kanona la letsatsi dina selemong sa 1909 mo Kwame Nkuruma a ileng a hlaha naheng eo ka nako eo e neng e bitswa Gold Coast eo kajeno e leng Ghana. Ha morao o ile a fetoga jalo e mongwe wa baetapele ba bohlokwa ka go fetisisa Afrika, mme o ne a le a ema jalo kapa gona o bua ka maatla tabeng ya bonngwe ba Afrika. Nkuruma o ile a etelela pele mokgatlho o lwalelang boipuso wa Ghana pusong ya bokolone ya Britane, mme ka 1957 Ghana ile a fetoga jalo naga ya pele Afrika e ka borwa go Sahara go fumana boipuso, mme Nkuruma ebile tonakgolo ya pele ya naga eno, mme ha morao ya ba moporesidente wa yona wa pele. Mme ke tsona tseo re di gopolang ka lone tsatsi leno. Ha ke mate re kene jalo naheng ya Kenya mo re fumanang gore ka letsatsi lena selemong sa 2013 Nairobi, Kenya ile ya hlaselwa jalo ile ya hlaselwa setsing sa mabenkele sa Westgate. Jwale sehlopha sa Marabele a Al-Shabaab se ile sa kena jalo setsing seo se neng se tletse jalo batho, mme ba qala jalo go thunya bareki le basebetsi. Tlhaselo ena ile yang ka matsatsi a mmalwa, mme nakong eo sena se etsetse jalo ha e le gore ka letlhakore le leng mabotho a tshireletso a Kenya a ne a ntse a lwantshana jalo le batlhasedi bao, mme a leka jalo go pholosa batho ba neng ba kabeletswe ka gare, mme ke batho ba ka bang 60 ba ileng ba bolawa go kenyeletsa jalo le ba bang ba batlhasedi, mme ba bangata ka letlhakore le leng ba ile ba tswa dikotsi. E di le ka lona tsatsi lena selemong sa 1780 nakong ya ntwa ya boipuso ya Amerika, mo molaodi wa Amerika e leng Benedict Arnold a ileng a nka mohato o ileng wa etsa gore lebitso la hae le amagangwe le bohlaba phio. Arnold o ile a leka ka segugu go nehelana ka setsi sa sesole sa Amerika se West Point go Mabritane. Jwale o ne a tshepilwe jalo ka boikarabelelo ba go laola qhobosiane ena ya bohlokwa, empa ka lekunutu o ne a sebedisana le Mabritane, mme a lokisetsa jalo go ba fa megalo le dintlha tsa dikgeo tse teng setsing seo. Jalo morero wa hae o ile wa sibollwa pele Mabritane a ka hapa jalo West Point, mme Arnold o ile a baleha sebakeng seo se neng se laolwa jalo ke Mabritane. Ha morao he lebitso la hae le ile la amagangwa haholo le ho eka ho America ho ileng hwa tlwaeleha jalo ho bitsa motho ya ekang kapa ya rekisang naga ka lebitso la Benedict Arnold. E mo le mong ya neng a hlile a sa tshepagale a fetogela jalo diqeto tsa gae kapa a rekisa ba habo, o ne a sa atela gore a tla bitso jalo lebitso leno la gore wena o Benedict Arnold wena. A ka di fete he re kena jalo naheng ya China, mme re fumana gore nalane supa gore ne le ka lone tsatsi lena selemong sa 1949 mo Repaboliki ya China e ileng ya thewa ka molao. Moetapele wa makomonisi Mao Zedong o ile a phatlalatsa jalo ho thewa wa mmuso o motjha Beijing ka mora dilemo tsa ntwa ya lehae dipakeng tsa mokga wa makomonisi wa China le mmuso wa nationalist. Baetapele ba nationalist ha morao ba ile ba falela Taiwan, ha ba mokga wa makomonisi bona ba nka taolo ya naga e kgolo ya China. Ke ka hona he le kajeno ho ntseng hona le dikgang dipakeng tsa boipuso ba naga ena ya Taiwan. Ke hona mo e leng gore di latlha tsa qala hona teng mona. E re tle re kene hona Taiwan mo e leng gore ka lona tsatsi lena selemong sa 1989 Taiwan ile ya otlwa jalo ke gore ke tla gwa lefatshe, mme tshitshinyeho ena e etsaetse nakwana pele go gora ya borobedi oseng, mme ya baka tshenyo e kgolo haholoholo bohareng ba Taiwan. Jale meago ile ya wa, ditsela le marogo tsa senyega, mme batho ba dikete ba sala ba sena magae. Batho ba fetang 2400 ba ile ba lahlehelwa ke bophelo, mme ba dikete ba tswa dikotsi. Ha re di fete re kena jalo naheng ya Fora, ebile re phethela mo re fumanang gore ne le ka lona tsatsi lena selemong sa 1792 mo National Convention ya Fora e ileng ya fouta go fedisa borena, mme sena sa fedisa jalo puso ya marena
e neng ebile teng mo fora ka dilemo lemo. Qeto ena ile ya tla nakong ya phetoho ya fora e le nako ya diphetoho tse kgolo tsa dipolotiki le setšhaba. Mme borena bo ne bo se bo fokodisitswe haholo ke merusu le dikgotlhano tsa dilemo tse mmalwa. Mme morena Lewis o ne a se a tshwerwe. Ha borena bo fediswa, fora ile ya phatlhalatsa jalo e le Republic, mme ya tsejwa e le French First Republic. Ke ka mo re fitlhang jalo he pheletsong ya tseo tsana lane di re behantlo metsetso e supileng re fogaletse gore ena ya bosupa ke nako ya gore jalo re tle re kene jalo go tsa matšhaba teng he re lekola tsa morago ga botsetlhileng di ntseng di etsagala ka letlhakoreng leo la tsa matšhaba. E re pele ke kena jalo go tsona ke tle ke itse tsena ka pele ka potlako fela ke tle ke behe dintho tsa ka ka manane kwano re ke re shebe gore na ke difeng tse e tlhileng di ntseng di etsagala mane mafatsheng ka ga jalo di tlhile di ntse di re ama. Ee, ga ke tsebe jalo gore na ditaba tsa ka di tsa jwang ka kwano. Metšhini ya ka ke ena jalo e tlhile etsa se sa tlwaelegang. Metsotso e robedi re fogaletse gore ena ya bosupa re tle re kene jalo go tsa matšhaba ga go le jena re fumana gore na ke difeng tsa moraorao. Malapa a batho ba ileng ba tlhokagala ba le ka seleng ya sesole sa Nigeria a batla toka e ajwe, mme mmuso o theile kelo setlhopha se ikemetseng go etsa dipatlisiso ka mafu. Jale bahlankana ba bashome a magago ana le metso e supileng ba fumanwe ba shwele ka seleng e tletseng batho, mme he jale sena ke ka mora go tshwara jalo ga bona ka lebaka la go belaelwa ka go rafa Gauta ka mokgwa o seng molaong. Ke lekala la tshireletso le tshireletso ya setšhaba la Nigeria leo ka bokhutshwanyane le tsiwang ka gore ke NSCDC, ke ka moo le tsebagalang ka teng. Mme jwale he ketsagalo ena ile a etsagala jalo ka labone bekenyane e fetileng moo batho bao ba ka bang 37 ba ileng ba tlhokagala ebile le batlankana, mme ba pholohileng ba boletse gore ba ne ba patetse jalo kapa bane ba tlhile ba le ka seleng yeo ba neng ba le bangata golo ka ga ba ne ba petetsane, mme moya o tlhile jalo o sokola gore motlhomong o tle o dikologe ka gare go tseletse jalo. Mme e mong o tlhalositse gore go na le ntho e neng e fafatswa kapa e nyanyatswa ka seleng eno e neng e tlhile e ba kgwela kapa e tlhile e ba bopitsa. A re kene jalo DRC mo mokgatlho o sireletsang ditokelo tsa botho Amnesty International e tlosang marabele a M23 a tsheetswang ke Rwanda ka go tlhekefetsa basebetsi ba merafong karolong e ka botšhabela ya Democratic Republic of Congo, mme diketso tsena di kenyeletsa polao, tlhokofatso le go qobellwa go sebetsa e le dintho tseo mokgatlho ona o reng di ka nkwa jalo e le ditlolo tsa molao tsa melao ya ntwa. Mme Amnesty International e re M23 e laola jalo megafo e mengata e menyane e sebetswang jalo ka matsogo dibakeng tsa North le South Kivu, moo basebetsi ba chekang jalo Gauta le Colton e leng diminerale tsa bohlokwa haholoholo industering ya lefatshe ya disebediswa tsa electroniki. Mme Amnesty International e re e buisane jalo le batho ba ka bang 26, mme ya tlaleha dipolao tse e leng gore jwale ke tsa basebetsi ba merafong, mme ke dipalao tse ka ba lešomelemetso e gobedi kao fela tseo e leng gore ba tlhalositse ga di bile teng. Mme go feta mona yona Amnesty International e bolela gore Gauta le Colton tse e leng gore ga di tswa jalo dibakeng tse e laolang jalo ke M23 di kengwa ka segogo nageng ya boahelane ya Rwanda. A re kena ifopi ya moo ge ditlhopha tseo e leng gore jwale ke tsa marabele tse ntseng di lwana kgatlhanong le puso ya Ethiopia di phatlaladitseng gore di theile selekane go diga mmuso Addis Ababa gona teng Ethiopia. Selekane sena se kopanya jalo setlhopha sa marabele a Fano a sebakeng sa Amara ka setana jalo le mokgatlho o bitswang ka gore ke Oromo Liberation Army e leng OLA ka bokhutshwanyane le Tigray People's Liberation Front, TPLF, ka bokhutshwanyane, le ditlhopha tse di ntse nne tsenyane tlasa lebitso la Alliance for Survival. Mme ditlhopha tsena tse supileng di tlosa jalo mmuso wa tonagolo Abiy Ahmed ka go lebisa jalo naga boemong ba ntwa
dipolaong tsa mogabe e ka setana le tshenyong e ka setana le bofutsana boo ba reng bo thuthile gagolo nageng eno mme di bolela gore ifopia e kotsing e lokela gore e tla ipholoso jalo diatleng tsa gae ke tseileng tsa tlhalosa jalo ke bona mo batlhileng ba ikopantseng ke metsotso e dulang gantle go lesome le metso mmedi re fogaletse go rena ya bosupa re felele mono ka go tseno tsa matšhaba re tlabela re kopana gape le tsona mananeng a latelang mme re tlo fetela jalo go gaetse la ka thabelang tako ya re balele jalo ditaba tse phethelang letsatsi mme ka morago mono re tlatle re tswele pele ka ditaba tse o re o tshwaretseng tsona mme go tseo re o tshwaretseng tsona re tla ntshetsa pele ditaba tse o rileng ga di tlala bekenyana e fetileng tse amanang jalo le dicompany tsa tshireletso security companies o tla gopola ba bileng jalo le moka le lekala la gigo le bosebetsi mo baneng ba tlile ba ile go tshotlha jalo tse ding tsa dikgolotso le mathata a tobileng jalo ma security ka setana le dicompany tsa teng ka gona ga ka mona mme re tla ke go tloka gona tse fitlhetseng mono ke difeng o feta mono re tla lekola jalo ditaba tse amanang le mogatlo o bitswang ka gore ke Hands of Basotho ke mogatlo o lwalelang ditokelo tsa Basotho gagolo-golo re ba tseba jalo ka go lwanela jalo Basotho ba phelang le go sebetsa mana Aforika Borwa mme ba ngoletse jalo mookamedi wa sepolesa sa Lesotho lengolo ba mo tsebisa jalo ka mohanto o mogolo o tlatlhe o tshwara jalo kwano mo na motsemogolo Masego ka la gobedi kgweding ena e tlang ya Mphalane mabapi le go kwetelwa le go tlhokofatsa gwa kananelo bolwetse mme ba Hands of Basotho he ba tlhalosa gore ba tlatlhe ba kene jalo mohantong ono o tlatlwa jalo ka mane ka pitso tlwa jalo ka mane ka pitso ground empa re tla fumana dintlha ka botlalo a re buisana jalo le ntate Semenyane Dinale yeo e leng moetapele wa ona mogatlho ona wa Hands of Basotho o feta mono he re tla kena ditabeng tsa matšhaba mo go tla buisana le professor Kopano Makwa yena go tlo buisana jalo le ena ka ditaba tse amanang jalo le dikamano dipakeng tsa America e ka setana le Aforika Borwa mo go bonagalang tsitsipano e ntse e tswela pele go eketsega dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi go bonagala di tlile di senyetsana mme America go gangisa batlo go tloga jalo ditlalegong tsa yona tsa mathomo tse bontshang jalo ga Aforika Borwa go gang fela e tlile e sebetsa jalo kapa e sebedisa maano a tlileng a fosaetseng go ya ka yona gagologolo ga o tlwa jalo tabeng ya kabo ya mobu ntle le matshediso mo jalo o tla gopola gore Aforika Borwa e tlhalosa gore mobu o lokela go tlo arolelane nageng eno mo jalo o ileng wa baka letlhakoreng la bana ba basweu nakonyana ya apartheid mme ba bontsha gore jale ke nako ya gore mobu ono o tlo o shewe kapa o arolelana jalo le batho ba batsho mme jalo go bonagala jalo ba basweu ba tlile ba le kgatlhanong jalo le taba e jalo mogatlo o kangwe Afriforum o tla gopola ke ona e leng gore ile wa boela gape wa mathela go yone America o ile kopanamo mme America o ile ile ya ba mamela ya bise ikena jalo taba ena ya go gapswa ga mobu ntle le matshediso kapa ntle le ditlhapiso mono Aforika Borwa ke taba e go tlatlhe re lekole le professor Makwa go utlwa gore naga e le gantle taba ena e tibile go le go kae mme e tlile qetelelong e ka ba le ditlamorago difeng le go rona jwale ge le tikologo ena ya sarake ka selana le kontinente ka kakaretso ena ya Aforika no jile metsotso e dula gantle go lesome le metso e metlhano re fogaletse gore ena ya bosupa ke nako ya ro ke fetela go kgetsi le ka thabelang tau a re fe ditaba tse phetelang letsatsi ka puo ya Sesotho.

Ke a leboga lekanyane momedi wa PC ke o dumedisa. Letona la ditaba tsa lehae le sepolesa Vuyiswa Tsheka le re dipatlisiso mabapi le go kwetelwa le go tlhokofatswa ga motlhopholi wa ditaba koranteng ya Newsday ka nanelo bolwetse di ntse di tswela pele le gaolo jalo la netefatsa tlaleo ya gore o ile a kwetelwa lapeng ga gae ke banna ba bararo ba neng ba ikwagetse difatlhego. Le bua ka ntlong ya bakgethwa pejana ka jeno letona le itse go ya ka tlaleo e ka pela sepolesa ka la tshelela kgweding ena bolwetse o ile a kwetelwa lapeng ga gae a gagathwa a ntong ya tlhatswa thababosio mo a ileng a fumanwa ke mofeta ka tsela. Letona la re le ga bolwetse a ile a fana ka tlaleo ya mathomo go sepolesa o ile a gana go gutla lekgetlo la bobedi go tla tlhakisa tse ding tsa dintlha tsa ketsagalo eo tseo le itseng sepolesa di ne di tlo kapa seo di ne di tlo thusa sepolesa ka dipatlisiso tsa tsona. Letona Tsheka le itse ka morago gore sepolesa se tshware mmoka wa baphatlhalatsi go fana ka tshalomorago ya dipatlisiso tsa sona bafuputsi ba ntse ba tswela pele go fitlhela ba molato ketsong ena ba fumanwe. Letona ke gona la tiisa boitlamo ba sepolesa sa Lesotho ba o netefatsa kabo ya toka go botlhe go sa natswe boemo ba bona. Go ya ka dipalopalo tseo le diteketseng ntlo go tloa ka Pherekgong go fitlhela ka Phatwa monongwaga sepolesa sa Lesotho se fumane ditlaleo tse ka bang 560 tsa tlhekefetso ya ka motabo le tse ka bang 215 tsa go gagathwa go isitseng lefung go pharalla le naga. Letona la Khiro le bosebetsi tshediso mogosi le re bahiri ba bangata ka ha rona ha ena ba hatikela melao ya bosebetsi ka ha ba tseba gore dinyewe tsa bosebetsi di nka dilemo di sa sebetswe ka lebaka la kgelo ya bohlanka. Puisano le PCFM letona le itse tshubuhlelano ya dinyewe ka lekgotleng la bosebetsi ke le leng la mabaka a o ka ona bahiri ba itswelelang pele go hatikela ditokelo tsa basebetsi le gore ka nepo dikhamphane le mafapha a mmuso a lokela go tlhatlhojwa gafetsa. O itse lekala ga jwale le na le kgaelo ya batlhatlhobi ba melao ya bosebetsi le ba dipegelo tsa polokego mesebetsing. Le bua ka kopano ya lekala le boemedi ba dikhamphane tsa tshireletso ya beke e fetileng. Letona mogosi le itse tumelelano e bile gore dikhamphane tseo di ikobele melao ya bosebetsi gagologolo go lefa basebetsi meputso e molaong le go ba sebedisa digora tsa tshebetso tse molaong. Lekala le lebeletse go tekela kabinete tlalego ka boithuto ba lona ka go ikobela melao ya basebetsi ga dikhamphane tsa tshireletso gaufinyane. Ga lephethela letona le itse lekala le mothating wa go bokelela batlhatlhobi ba teng go tswa letsholo setereke ka seng e le go tlhatlhoba go ikobela melao ya basebetsi ga mafapha le dikhamphane ka go fapana. Morupedi wa metlheng wa dithuto tsa dipolotiki le tsamaiso sekolong se segolo sa setšhaba Professor Kopano Makwa o re kgato ya Amerika ya go thibela batho bao e tlhomang ba ena le tshusumetso kgethelong ya batho ba basweu Aforika Borwa go e etela ga se ntho e ntšha ka ga Aforika Borwa le yona e ntse e leleka melata. Puisanong le PCFM Professor Makwa o itse go lelekwa ga baagi ba tlhagang dinageng tse ding jalo ka Ghana, Nigeria, Malawi le lona Lesotho go ke letshwao la gore Aforika Borwa le yone e ntse e tswela pele go thatafatsa mekgwa ya go dula le go phela ga melata naheng eo. A tswela pele gore dikamano tse ntle tsa dinaga di botlhokwa ka ga e le metheo ya kgwebisano botsetedi le kgolo ya moruo wa tsona ka kakaretso. Maikutlwana a Professor Makwa a latela phatlhalatso ya Amerika ya go tlaotla ka dikotlo tlobelelo batlhanka ba Aforika Borwa bao itseng kapa e ba qositseng ka go ba le seabo kgethelong ya batho ba basweu e ka setana le tlhokofatso ya ditlhopha tse ding tse sekisetswang Aforika Borwa. Ditabeng tsa matšhaba, mogato wa matšhaba wa tshwarelo o tlosa marabele a M23 ka ditlolo tsa molao tse agang ditlhokofatso, dipolao le tlhekefetso ya basebetsi ba merafo ka botšhabela go Democratic Republic of Congo. E re Amnesty M23 e se e le taolong ya merafo e mmalwa diprofenseng tsa Kivu le Buea le ka setana le Kivu Borwa mo bogolo ba kapa bogolo go rafshwang Gauta le Colton. Go ya ka mogatlo ona, ifumane bopaki ba
dipuisano le batho ba 26 e ka setela le direkoto tsa dipolao tsa barafi ba ka bang 18 morafong wa Colton wa Rubaya le wa Lomera wa Gauta. Ditlalao tsa yona di boetse di rerafshwang tsena tse pedi dibakeng tse taolong ya M23 di boetse di tshediswa ka kgorwana tsa matsa go ya ka letlhakoreng la Rwanda. Go sa le jalo bobedi M23 le ba bogolong Rwanda ga ba ka ba fana ka maikutlo ditlalegong tsena, mme ka makgetlo Rwanda e se ile ya latola mengengetsi ya gore e tshietsa M23 kapa hona go una molemo dirafshweng tsa DRC. Ha re phethela ditaba tsa rona, America e tshaeletse monwana keketso ya selemo bakeng sa go qhalwa ha moifo wa babuluki ba kgotso o tlasa mogatlo wa matšhaba a kopaneng Somalia. Ka Phupu, Washington e ne ile ya re e tla emisa tshietso ya yona go UN bakeng sa lebotho la kgotso le tlasa mogatlo wa dinaga tsa Aforika e o tlalo e leng gore le thusa mmuso wa Somalia go lwantsha dilwane tsa Al-Qaeda le ditlhopha tse amagangwang le yona. Go sa le jalo ditsebi di lemosa gore go emiswa ga dithuso tsa lebotho leo la kgotso le tlasa AU go tlile imetsa mmuso wa Somalia le go mpefatsa dikgotlhano tsa sepolotiki tikologong e haufi le moedi wa lewatle le Lefubedu. Tlalao ke gore lebotho lena le itshetlaile gagolo ka thuso ya UN bakeng sa ditlhoko tsa mantlha tse kenyeletsang dijo, metsi, mafura, ditshebeletso tsa bongaka e ka sitana le dipalangwang tse tsamaisang mabotho a naga. Ditaba tsena di felela bona mantsiboeng ana. Setlhotlholong se tswela pele, boela go mamela ditaba gape go sane go seng metsotsong e 30 ka morago gora ya botshelela.

0: amedi metso se ma shema mabedi le metso me ga go refogaletsa gorena ya bosupa gele buile go lothabela ntau ka ditaba tseno tsa go ga bosupa fitile ka metso le shumele metso me hlano ga so ile tlanya ditaba jolo ka o hlalositse gaitsiri aka e tla ba husano seng metso tsungwe ma shema ma go ka mo ga ya botshelela amedi wa PCFM harabela hapero a mohela re tsola pele ka lenaneo la sehlohlolong le tsa go lambeke go bana ka jeno ke manta ha wala ba shema mabedi na le motso le mong go di ke a loetse ke go di ya borobong e ho finyana le ona re tla e behela ka thoko re ke ne go di nyentsha selo mo ke sa di ke di tsepedi ma shwa bedi le metso se letseng ya ka letseng to ba ka ho bela lona mo yeng ke nna thapelo le kanyane me re tla ba mo ho he o tlona jo le tshina ke la man ho ring ya borobong ke hona mo re tla hlegile be ya khutlo hona ding re ha saka hotlwa ke le kwano mona avani le Soto Hotel and Casino hona teng ka ho di mothaba ya mpilo me o tla di fumana ka bunle le kholo la 95.6 ba ngolo kwano mona masego e ga tsela le mathoko a yona fela bang o le ka mane ka kuting tshela bo mafiting teng re fumana ho 104.3 me ka qasha ke 104.1 ka tabaseka ke 102.9 ha ka mohotlong e le 101.1 re boitse hape re a fumana ho marangrang ke www.pcfm.co.ls mme o tla kena jalo go mono go krom mme he o seche kapa ona go batla www.pcfm.co.ls mme ka seleno o tlatle go go tlhomamele ka go tlhaka gotlhe ntle le go shesha le haeba motlhomong o sebakeng se tshopodi moo e kang jwale kgaso ya maqhubu ha ya tlhaka gantle o ka mathela mono he go marangrang re tla tlhaga ka go tlhaka metso tsona jo le mashema mabedi le metso e mene re fagaletse go rena ya bosupa re tlo thagola jolo le nana ola gona ka jeno mme re tlo thagola jolo ka go buisana le re tlo thagola jolo ka go buisana kwa no mona le ntate le tlotlo ra mohudi yena he o hlaha jolo mogatlong wa basebetsi wa F2 re tlo buisana jolo le yena go rena mohlomong qeto e bile e feng kapa ditumelano e bile di feng kopano nyeo ba bileng le yona matsatsi a mabedi le kala le nala khigo le bosebetsi ka tsana le di company tsene tsa tshegeletso ka security companies tseo yeo jwale ba bileng le yona bekenyane fitileng mo bane ba tlile ba ile sohla jwalo mathata a dikholotse tseo bileng jwalo bona basebeletsi ba di company tsena tsa security ka tsana le di company tseo tsa security ka bobedi moho le tshebedisano moho dipakeng tsa lekala le tsona di company tsena le basebetsi ka ofela re tla ke go tlotlwa ga se ba ke kana go itilele ma security Allah ha go loka maemo a mabe a tshebetso mme jwale mo ba hlileng ba llang jalo ka meputso e ka tlase go sekepele sa meputso kwano le Soto minimum wage mme o feta mono ba ba itse gape ba lla ka dikgoga se ke tseileng tseo ba di sebediswang ba tlhalosa ga ba tlile ba sebediswa nako e ngata gagolo kapa ba theoediswa nako e ngata gagolo overtime tsa bona ke tse e leng gore goang e tlile ga di utlwisisei mme re tla ke go tlotlwa gore na jale ditaba tsena ba ditekile ka sela mofuta o feng tumelano ke efeng o tlhaga le ka go lekala le ba tshepisitse gore o tla tlhe o etsale ke go feng re tlo thagola jalo ka puisano e jalo jale ga re fitlha goreng ya borobedi re tla fetola mošhane mme re kene jalo ditabeng tse amanang le mohanto o reretseng go tlo be teng kwano le Soto go ga go di ya ena e tla nyang phalane e tla be hlola matsatsi a go bedi me ona e le mohanto e tle tsempela ke mogatlo ona wa ditokelo tsa o lana jo le ditokelo tsa Basotho o bitsang ka re ke Hands of Basotho me ba hlalosa gore o mabapi jolo le go kwetelwa le go gagathwa gwa monghadi kananelo bolwetse mme ba bangwe le tsilo mookamedi wa sepolese sa Lesotho ba mo tsebisa ka mohanto ono o jalo mme ba tlhalosa ga ditlhophiso di se di le motšheng bakeng sa mohanto ono o jalo o e leng go tla tlhe o tswele pele kwano mo ba tlatlhe ba ise jalo lengolo la bona la ditlhoko letter of demands ho mookamedi wa sepolese sa Lesotho mme re tlo buisana jalo ntate semenyane dinale jalo ka moetapele wa Hands of Basotho re ke re tlo utlwa gorena mohlomong seo ba batlang go se fitlhela ka mohanto ono na ke sefeng le gorena o fitlhela go na jale tjena na ba se se bolela gore ba bona dipatlisiso tse ntseng di etswa ke sepolesa mohlomong di tlhile dintse di haelela kapa di ntse di le morago kapa di tsamaya ka mo di sa lokelang gore di tle di tsamaye ka teng re batla go utlwa gore na ga e le gantle se ba susumetsang jwale gore ba itse mohanto ona la sepolisa sona se tlalosa gore ba ntse ba tswela pele ka dipatliso na ke sefeng empa re tla utlwa mabaka nakong eo re tlhileng re buisanang jalo le ena o feta mono re tla re kgalo ka go tsamatšhaba ga re se re ga ba go phethela lenaneo lena re tla buisana le professor Kopano Makwa re tlo buisana jalo le ena ka setsipano e ntseng e tswela pele go rena dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi aforika borwa e ka setsana le amerika mo jale re boneng bekeng e fetileng amerika e tlile e boela gape jalo e phatlhalatsa gore e tlo kenya jalo kapa e kenya dithibelo tsa divisa bakeng sa batho ba itseng ba aforika borwa ba e leng gore ba tshedisa jalo maano a kgethololo ya morabe ba tshedisang jalo maano a go gapswa ga mobu ntle go matshediso tse e leng gore di ntse ditlile di etsagala mane aforika borwa go ya ka amerika jalo go tla gopola gore aforika borwa yona ka letlhakore la bona ba ganane le jalo ditlalego tseno gore go gang fela ga gona genocide ga gona dipolao ka maikemisetso kwano mona aforika borwa mme leano lena la go gotiswa ga mobu ntle le matshediso ke leano leo e leng gore le reretso fela go a batoka go batho ba morabe o motsho ka ga ge ba ile ba tlhokile jalo lefatshe kapa mobu ka nako e telele mobu ile wa ba diatleng bogolo ba mobu bo bile jalo diatleng tsa ba basweu gagolo nakong yane ya apartheid mme ba tlile ba bontsha gore ke nako jalo gore batho ba arolelana jalo mobu ono le batho ba basweu mona aforika borwa ke leano la bona mme ba bontsha gore leano leno go gang fela ga lena bothata ba ntse ba tswela pele aforika borwa ba eme tabeng e jalo mme go a bonagala gore taba ena e tlile ntse e tswela pele ge go tsenya amerika monona ka leitlong ke a gola le taba tse dingwe jalo re batla go utlwa gore na taba e santsane e ipapisitse le yona lebaka leo kapa jo letlhile go na le go tibileng go feta mo dipakeng tsa dinaga tse pedi amerika e ka setsana le aforika borwa re tla teba ka taba eno le setsibi ditabeng tsa dipolotiki ena ke professor Kopano Makwa ke mogopedi wa metlheng ka mane ka sekolo se segolo sa setšhaba re tla teba ka ntlha eno ge ga re se re gaba jalo go phethela lenaneo mane ga re re gabidi goga ya borobong tsena le tse ding ga re ntse re gatela pele ka lenaneo lena la gona la setlhotlholong ga go le tsena ke tla lokela gore ge ke tle ke mathe mme ke fetise tse e leng gore jale go lokela gore re tle re di fetise pele re ka rathagola jalo dipuisano tsa gona kwano pele re ka rathagola jalo dipuisano tsa gona kwano ke tla lokela gore ke mathe ke gate mona
1: ana mokga wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang nna mokga wa gago o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Omedi metsotsi ma shema mabedi le metsotsi letseng pele re fihla man horeng ya bo rubedi re hatele pele re buisana mona le ntate le tlotlo ka mohudi yena o hlajelo mogatlong wa basebetsi o bitswang ka reki F2 go tlobisana jelo le yena jelo ka tlhalosetsepe jana o re babile le kopano ya matsatsi a mabedi le lekala la gigo le bosebetsi ka tsana le being ba di company tsena tsa tshireletso ka security companies mo bona ba hlile ba ile phuga le shwetla mabapi le mathata dikolotso tseo ba hlileng ba tobana jelo le tsona he le fapelena la tsireletso e re re tle re mo amohele ntate ga mohudi ke ntate le tlotlo ga mohudi jolo ka ke hlelositse ntate ga mohudi ha go dumedi se re o amela o PCFM ntate pirimaneng ena
1: ke a le u banda tse ja amohele ya sale mo yeng sa PCFM ntate ke le tlotlo ga le ditse jolo ka house o sale se tinga tle ga
0: ke re ya le bo ntate re tle re wela ga bo ntate le tlotlo le bile jelo le mmoka wa matsatsi a mabedi betsenyane fetileng ka laboga go le labone mo jwale bo ile mwa fihla jalo pheletsong ke a gola motlhomong go tswa go wena ke dintlha difeng tseo lona le megatlo ya basebetsi motlhomong jwale le tlileng le ile mo ka tsona
1: ke a lewa ntate ge ke seke ka sia bamamedi ntate le bookamedi ke ise ditumediso go bona ke dumedise basebetsi ba botlhe ka gare go naga ya Lesotho ntate bomme le bontate ba nna le basadi ba tlokotsing ya dikgatelelo le kgatikelo e e tswang ditokelong tsa bona gagolo ga o tlwa tabeng tsa meputso ntate mmoka o nong huwe gona o nong o bitseditswe batho ba tshireletso kapa bookamedi ba dikgwebo tsena tsa nyo ya tshireletso ntate taba e kgolo e nneng e tshotlhwa kapa eo re bileng le thahasello ga e tshotlhwa ke ena ya meputso ya bona eo ba sa e fumaneng e feleletse go phomola gwa bona go bonagalang ba sa o fue ka tsela eo molaogeng ba fue ka gona ga ba bang bona go hang-hang ntho o thong ko o phomola ba e lakatsang fela ba sa e fela molao o tlakile gore ba fumane mokgwa wa go phomola motlho mongwe ona o bitsang di weekly rest days ka ga molao bona ba o bitsa di-offo o re taba tseno ka go fela di le jalo di kenyeleditse di-leafy tsa bona ke ditaba tseo di fitlhileng tsa angwa ka gara mmoka ono e le gore ka bokhutshwanyane taba ena nne le taba ya non-compliance e e tswang ke di-security companies ka gore go hang-hang boholo ba tsona ga di latele molao go hang ebile e le batho be e leng gore le ga megatlho ya basebetsi ka ya leka go thusetsa gore ba ele tlhoka gore ba ntse ba gatikela ditokelo tsa basebetsi go kalelelwa go tekelwa basebetsi ba ga fela o se o tsebagala gore na ke ba feng beleng ditho tsa mogaga ntate
0: ge ka tswela pele ntate
1: ke a leboa ntate ke ne ke re ke tsona ditaba ntate tse ebileng kgolo ka gara mmoka ono e le gore ka bokgutshwanyana nne o bua ka go se ikobele molao wa di-security companies le gore na taba eo e tswalwa ke eng
0: okay tabeng ena ya meputso se e neng se lokela gore setle se e tsagale ke se feng papisong le sentseng se e tsagala papisong e ya bona basebetsi bana kapa ma-security ka kano ka gona ya Lesotho ka nepo ba ne ba lokela go amogela bokae mme gona jele tshe bantse ba tlile ba amogela bokae
1: le security ntate le sokang le qeta selemo ka nepo le lokela gore le fumane tšhelete e dipedi makgolo a supileng le masome a mabedi e leng 2720 ha le qetileng selemo ho ya hodimo le lokela ho fumana 3,197. Mme masekutano ha le jwalo ntate, bokgopo o etsiwang ke di-security companies tsena tse ding tsa tsona, ba kgola ho tloha ka ho 1,200, 1,500, 1,800, e le hore ba kgola ho tloha mono moputsong o mokalo hore ba qetelle ba le jwalo ka ha o ba bona ba tsamaya ka ntle ka monana le uniform fela e sa nepahala e ba etenneng. E le wa bona gona a phapanye kae ho tloha ho motho a kgolang 1.2 a na le dilemo a sebetsa kapa 1.5 a na le dilemo a sebetsa, ha o nka 1.5 papisong le 3,197.
0: Okay.
1: And taba e nonon ntate, ha ka mmoka ka mono, ha ba mba bookamedi ba di security companies no utlwa e le taba e kang ka ga ba ikotla sefuba ka yona hore ha hona ntho ba ka etsang, banka ba ntse ba gore ntse ba entse letsoho la monna gore ebe ba hirile batho bano ba ba godisa ka sebopeo seno go fitlheleletse moo go ileng gwa kengwa thuto gagolo ya gore ba ele tlhoko gore mabaka e ntseng ba bua ha e tsewang ne ke tla re ga compromise kapa ga e tsewang man ga itlwaetse bua puo tsa meditšhaba ntate o tlo ntshwarela. Ha godisi hore ba lokela ho patala tjhelete e jwalo kapa ha se mabaka a ka bewa monana e le a ba dumellang ho tlola molao. Ba lokela ho latela molao hobane taba eno ke molao. Molao ha o compromise ka tsela ya mofuta ofe kapa ofeng, o lokela ho latelwa. Le boithutong ba ka ko gore ge a gwane mono bogolo bo utlwisisa gore ba lokela go comply le ga e ba ga ba naetsa jalo fela thuto e fane mono ke lekala ka batho botlhe ba nne ba memetse go fana ka thuto e ba file gore ba ntse ba fosa gore ebe batho ga ba phomole gantle, ba ntse ba fosa gore ebe batho ga ba gole gantle.
0: Na re ha ba go phethela jwale kopano ye o kare e bile molemo ga kae, na go na le tumelelano yeo le bileng le yona gobane ke tlhokometse gore jalo ka le wena o sa tswa tlhalosa gore tsona di-company tsena di ne di tlhile di le teng, na go na le tumelelano e le fitlhetseng jalo motlhomong le lekala le lona kankane go lokisa jalo tse ding tsa dikholotso tse.
1: Kopano eo e ne sa rerelwa taba ya go a dumelelana ga ke mametse thuto e ne fano ka mo ne reretse go a fana ka thuto gobane lekala le labala ba tlhokomedisa gore ge etsa thuto ena mme ga o sa etsagale go nepaetseng ge le lekala re tlo nka mehato ya molao re le kose mme ka gara ditaba tse ntse tshogiweng ntle le ga e ba ke le ka e ba ditsebe ga ke a utlwa motlhagang taba e leng tumelelano godima taba tsena gore na di lokela go sebetsagala ka sebopeo se feng go tloga gana lwale e le tumelelano ebile taba fela eo ba e tlhokomediswang gore ba lokela gorena ba sebetse jwang eo e mong le mong e tla ga ga a fitlha moo a sebetsang teng kapa ofising ya gae a lokelang gore a ikgethele gona o etsa go nepaetseng kapa o emela gore a tlo o etsa le le molao o so e le ona o mo enforsang gore a etse taba tse nepaetseng. Ee, fela thuto yona ba e fuwe mme go tloa gana lwale ya tlo etsa go fosaetseng o tala etsa ka bomo me ha hona mohlanga tla fana ka lebaka le feta pa lefeng magotle mona na e ba re kopana ding ka pa re kopana kae ka pa kae mo go lokelang go bua ka taba tse a tla le excuse ya hona sa tsebe
0: me ke a gola ke potso engwe ka ba go rena ene le kgatlola pele ho e ba le leona moka wa mofuta o tse o jwale mane mahlile ba ile ho pola ba ile ba mana ba ile ho potswa ka boikarabelo ba bona ka paka se ho rena molao o re ndi tabentse tse ya mananjelo le ha go le ho le difo tsena tsa ma security ke le kgatlola pele ho ba le moka o
1: ke ja le wana le leng a ntate tsebo nya ga e hlile ke kgatlola pele empa kutlwile e ka ga ena go ba kgetho la go qetela go ntse o tla nne go tlo ba le dimmoka tse dingwe tse tla nne di tshwagwe mme ke dumela gore go tla go ntse go ntshetswa pele taba tsona tsena kapa go sebile go ekeditswe tse dingwe gobane ka ga taba tsotlhe ka go fela tse nne di tshwatlhwa ka mono mme o shebiwe le taba ya tshireletsego ya bona ya ma security ana na maemong a dipula le maemong a nako tsenana tsa mo go batang bo tla fumana gore security ga lena sebaka se mona se o tweng ke sentry se mona se gauang bo dikeiti monana kapa go kae kapa kae mo go teng go lebeletsweng gabe gona teng seo se tshireletsegileng go a ka futhumalang go bale le dikitaga leng esita le di-freezer suit fela motho ga a na tsona fela a lebeleletse go a kate ebile o sena le yona sentry enonong
0: okay nate ramogodi ka lebaka la nako ya go lokela gore re tle re emise mo nagele boile golo ntate re tla buisana le wena nakong hitlang ehlile nako ya rona ebile nyane ga golo ke a elelwa diteba tsena dingata re le boile golo ntate bakeng sa gajwa
1: ka nnete ke a leboa ntate ke leboa le bookamedi ba PCF ma gantse mo go fa monyetla wa gore ge e tse gore basebetsi ba tsebe gore ditaba tsa bona na di boemong bofeng ge leboge wena ntate o le motsamaisi wa lenaneo gore ebe o ile wa tlhophisa taba ena gore ge be le lenaneo la mofuta o jenang ntate
0: tanki ntate ke leboile golo ke leboile golo ntate ke ntate letlotlo ga mogodi yena o tlhaga jalo o emeng ya megatlo ya basebetsi ka o otloloa F2 ore be gantle go metsotso e lesome le metso e megago pele re fitlha mane goreng ya borobedi Metropolitan Lesotho.

0: o fela o le jalo ke nako ya Metropolitan Lesotho sa ntse a le teng he mme maletlho ka kwano ka diphaposing tsa gaso re tlo utlwa gore na jalo ba re tshwaretse difeng ka jeno mme he re sentse re tlo ke a utlwa go santse a tshwere jalo ditaba tse yamanang jalo le tshedisega mme maletlho ga re o amogele bekeng ena.
1: Ke a lebogang ntate, ke a o dumedisa, ke dumedise Mosotho gotlhe mo a mametseng PCFM a le gona teng. Ka lebitso jalo ka se ke boletswe ke maletlhwa thokwa. Ke ile ka ba le lona bekeng tsa go feta ka nyamela ke teng gape ke tlo bua le lona ka tshedisega gape Mosotho ntse a gopola ke tlo ntshetsa pele ditaba tse neng tse re bua ka tsone bekeng tsa go feta ga nne ke le kwano ke ne ke ile ka bua ka tshedisega fela re bua ka mogo fapaneng ka gore re shebe gore na setlhagisweng sena sa tshedisega dipotso tse ngata tse Basotho ba dulang ba ipotsa tsona tse bo tla fumana ba tlhoka dikarabo tseo re neng re lakatsa kapa re le Metropolitan ge ne ntse re di araba re ntse re tlo ntshetsa pele sebopeo seno sa gore re tlhalose gore na kapa re arabe dipotso tsena tse ngata tse Basotho ba nang le ka setlhaiso sena sa

tshidise entse le tse ka pa megahlelo e entse le mmedi le tse entse le handle re ka gothaletsa mosotho ga ka eng ka hobane e bobedi ba yona o sofapana hanyane fela gore na wena mhlomo o batla go gabisa ha kae mme o tlang ka comprehensive empa ha ba ipatlela matshidiso fela ontse ka nkela tshidise ena ena le essential ka pa e re bitsang ka gore ke essential plan jele tshidise e qala fela ka 17 malodi mme ho so tla fapana fela hore na haiba mohlomong o batla ho kenya lelapa ka po batla ho kenya baratu ya ba ha ba bangatanyana ko hona ho tla nne ho weketse seabo ho latela hore na o batla ho tshireletsa wena le boma mme potso eo ya pele ke tlotla ke le ka ho e araba e mosotho o tla fumana ba ntse ba e botsa ke ena ya hore na ba sotho e hlile ba botsa hore na planning e lengwe nka tshireletsa motho batho ba bakae gona ga ke nkile tshedise gobane ga a tseba gore ge le basotho malapa a rona a batla le magolo re na le baamane re na le baamane ka megatlhelo e mengata mme ga re na le baamane ga o batle gore ga o tshireletsa e be o ba sia ka thoko mme jale tshedise ge ntse gore e bule gagolo planning le nngwe ya tshedise o ka kenya go fitlheletse go batho ba 21 mashome a mabedi a motse o mong mona mo ge reng ge buletse ga kalokalo go ka tshireletsa go fitlheletse go batho ba 21 kapa ba mashome a mabedi a motse o mong o ka kenya molekane e ka ba bana ba gago ka molao kapa bana ba gago batswalo e ka ba batswadi ba ka bobedi ga tseba gore ka nakong go na le batswadi ba gago bo ba letswele go bule go na le batswadi ba gago ba e ka bang ka lenyalo o ka ba kenya kao fela le baamane ka megatlhelo yotlhe o ka ba kenya gona planning ena ga ba ga fitlheletse re fitlhile go 21 mme mosotho a ka utlwisisa gore ge tlhile ga utlwisisa gore basotho ka nnete malapa a rona a magolo mme re tseditse gore o seke wa iphumana o seile ba bang ka thoko o ka tshireletsa ka mokgwa o ka kgonang potso e nngwe gape e basotho ba nang le ipotsa yana ke gore na jele se ke nkile tshedise ke le monga policy kapa ke le nna patalang e be ke tshireletse batho bana ba ka baratu ya bana ba ka be seng ke bontshitse go ka ba tshireletsa ka bongata bo ba bona jele ga ke se ke le CEO e ba mohlomong go tsamaya nna pele go etsagala jang e le go bona ba se ba tlo sala fela ga ba sa tlo tshireletse a re le ba ha metropolitan ga re tlotla re re ba tlo sala fela ge tlotla go ukwisisa gore moratu wa bona o ne a ile a etsa a rata gore motlhang le bona morena modimo a ba gopolang e batle ba fumane lepato le nang le seriti le nang le tlhompho mme ka gone ga ba tlotla ba sala fela policing ena ya bona e tla nne e tswele pele e phela le house o sena seabo seo re se fumanang re le ba ha metropolitan go bolelang gore le bona motlha morena modimo a ba gopolang lefu le tlhaga gantse re tlatla re patala gapa re fana ka matshidiso jalo ka gae ka ga wa etsagala letho o gopole gore mosotho wa ese gore itse go tlobo se o sena seabo se patalwang gobane ga ke monga policy kapa mopatadi ke ena a neng a nkile policy mme ke ena a ileng a tsamaya pele go bana ba bangwe mme ka tlasa benefit ya rona ga ngata ka segoa re e bitsa ka gore ke premium waiver ge tlotla re dumela gore le boemong bo e leng gore motho a patalang seabo o se a ile policy ena e nne phele jalo ka ga wa e tsala letho e nngwe gape e mosotho a ipotsang yona ke gore na seabo se a patalwa kgwedi le kgwedi empa nako ya phomolo ya fitlha ke tlameo ya retirementeng boemong bo e leng gore jale ke se ke ya retirementeng go etsagala jang mosotho o tlameya a ukwisisa gore le rona re le ba metropolitan ga a ukwisisa gore dinako tse ka ntseno di a fitlhe mme boemong boo bo jalo ge tlotla ge fa mosotho monyetla gore a kgefutse go ntsha seabo go bolelang gore ga o tlala go fitlhela dilemo tsa letsa go o ya phomolong kapa tsa retirement o ya phomolong ga o nkile policy ena ya tshedise ga o sa ntsha seabo fela policy ga o tla bentse e phele go bolelang gore ga lefu le tlhaga gona re le ba ha metropolitan ge ntse re tlotla re patala seabo jalo ka ga kameng re patala

0: kapa re fana ka matshidiso jolo ka ha ka hawa izala letho and that wa ukusisa o ka net ha re metropolitan ke mampudi wa uka gore na go tshwere di hlaiso tse handle ha ka kang kana hanela ba sotho mid khentse di hlaiso tse leng hore ka gara o tsone ge sentse re ukusisa gore na tlhoko ya mosotho ke efeng mme ga gabela ditlhoko tsa basotho ga ga etsa dipolicy fela kapa ga etsa diplan fela ge ntse tse e leng gore ka mokgwa otlhe re lekile go agabela ditlhoko tsa basotho potso e nngwe gape batho ba dulang ba e botsa ke gore na go nka nako e ka e fumana matshidiso ga lefu le le teng kapa ga se ke kentse tlaime nakong eo lefu le tlhaileng re le ba ga metropolitan ge re claimi hangata ha e robaletse empa go na le nako e leng gore ka nka dilemo tse amend dihora tse 24 go bolelang gore ka se fete dikgwega tse 24 claimi e so ka ba e lefuwe ga fela o fanne ka ditokomane tse nepaetseng mme re sentse re etsa kgoeletso ya ge le metropolitan gore gore o tlo fumane claimi ya gago kapa ga o na le lefu gore o tlo claimi ya gago e tle lefswe ka pele e tsa bonnete ba gore o lefana ka ditokomane tse nepaetseng mme o tlo bona gore ka nnete re le ha metropolitan ge fana ka matshidiso ka tsela e potlakileng gona ga o kwesisa gore o na le ditlhoko mme o tlame go pata mogatuwa wa gago ka seriti mme ka gona ke ka gona re patalang ditlaimi ka pele jalo e nngwe gape e ntseng e latelela e nako gore na je ditokomane tse mme malotlho a buang ka tsona tse a reng go fanong ka tsona tse nepaetseng e ka ba difeng gore o tlo fumane matshidiso ka pelenyana ga re batle ditokomane tse ngata o ka fana ka kopi ya boitsebiso e tlhapantshitsweng ya motho a sireleditsweng ge tlo batla kopi ya boitsebiso ya motho kapa ya mojalefa kapa motho a tla ba kenya kopo ka nako eo ge boetse gape re tla batla kopi e tlhapantshitsweng ya lengolo la tlelo ya lefu ga ngata e tlwaelele ka gore ke death certificate empa mosotho o tlame a ukwisise gore go ntse na le tse dingwe tsa ditokomane tse tla tlhokuwa mme ka gona a tla nolofa le gore a tla fane ka ditokomane tseo di ka ba duang le ga tse ke sa di bolelang kwano gobane ga ke re mafu a fapana motlhala lefu ga e le la kotsi go ka tlo a fumana gore go se tlo tlhokuwa tlaleo ya sepolesa go bontsha gore go bile lefu ka tsela e sa tlwaelegang kapa le bakuweng ke kotsi mme go na le ditokomane tse ka godimo go tsena tse ka tlhokuwang ga ke tsebe gore na nako ya ka e ntse le teng kapa okay net ke ne ke nka lakatsa gore le bekeng ena ke nne ke fane ka monyetla go mosotho gore ke utlwa gore na ne ntse ke sa bue ke le mong ke botse potso e le nngwe fela gore na eo ka yona ge tlo tla re ke fana ka mpho tse ntse ke fana ka tsona ke di-printed t-shirts tsa ha metropolitan mme ke tlo tla ke botsa potso go utlwa gore na mosotho o ntsa mametsi potso ya ka e tlo ba bobebe fela ndate e lekanyana go hore na boemong bo e leng gore mosotho ya phomolong ga nkile selaiswa sena sa tshedise ga na ke itse go etsagala jwang ke potso ya ka e le nngwe ke ipatlela momamedi a le mong fela mme ga a rabile potso eno o tla iphumanela mpho go tswa go metropolitan ke a leboga
1: lebile agolo ke yona eno he mme o ka kena nomorong ya mogala ya 2121 9956 kapa +266 59956 ke yona nomore o ka kenang wa agabela potso eno mme wa tseba gore o tle o ikgapele ere re fetre ka nqena kitse tsena ga go le tsena re nke mamedi ka nqena mamedi dumela
2: hello
1: kgotso nnate
2: nnate potso e mme a tsatang e botsa kore metropolitan a motho a sa le retirementeng e tswela pele go mo lefelela di-premiums tsa gage
0: okay ndat go jalo ga le one date ke a utlwa gore o ne o tlhile o mametse mme ga leboga ke re ke a utlwa gore o ne o mametseng date ke a leboga mabitso ang date ke mang
2: ke Mthimkhulu Mavoso
0: date
2: Mthimkhulu Mavoso
0: okay ndat dinomoro tsa mohala
2: me
0: dinomoro tsa mohala 5973 9873 9873 ge ya leboga ka tshetso ya lona ge le Metropolitan go kwala ditaba tsa ka ke tlo kopa fela kapa ke tlo tla ke le hopotsa gore ge le Metropolitan ga fumane ha ditriking tse le shome o ka ya diofising tsa rona ha ebe o gahluwe kapa mohlomong o na le dipotso ka Metropolitan o ka ya diofising tsa rona ditriking tse le shome wa fihla wa botsa ge ya fumane ka dikgotlwa ka hora ya bo robedi ho isa ho 3:30 re boetse hape ra fumaneha ka mohala o ka letsetsa nomoro ya rona ya mahala 800 300 22 300 kopa tshwarelo ke 800 22 300 re boetse hape re teng ho marangrang mosotho a ka re sala morao ho Facebook le tse ding mme a dule a iphumanela ditaba ka tsa Metropolitan ke a leboha haebe boroko basotho
3: Walla mutula tsepe walla mutula tsepe le hlakeng ngwana mmangwane thula se ka nalla haulla wa ntlomola emparetletsa joan thato phetheile ya mmopi ba ile bo ya batho baratuwa ba rona empa ha re a sala ke le dikhutsana khudu matseteng a bona re sa ja monono ho ba ba ipulukile ba sa phila bo khwala ba fihla ba ikagela ke sa lebella ka hopola mo thuso ya ka e tlatswa teng ruri dinako tsa mogatha wa haditsijwe na ko ene se ile ya phumulo le o gola dipei empa bothe ba ntlo ya ka ba tswa ba ntse ba bolokile la se ke sa sebetse ha ile khomo ya pelehetso mo tanki se ya lena le fatshe le se itshonye ka yona e se le tenke tswa ile le ripa e tla e setswe morao ke ne joela la hakwe me ha e so khabisa le bitlalaka go ipaka hatse ke ipolokile le ba le lapalaka ha ke sa phela
4: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
5: PCFM. Your pulse, our beat.
1: Medi metsotso e medi re foreletse gore na ya borobedi re lebile golo ba ha Metropolitan Lesotho re tlabela ka kopana gape le lona baking e tlang kana go e tsonang re re hatele pele re kena mogahlelong wa go qetela jwale wa lenelo la gona la ditaba la setlhotlholong e bangwe setswa bulela selama sa gago a mohele ka diatla tse pedi mo metse PCFM re hase ka go tlolwa ke le kwano mona Avani Lesotho wa Hotel and Casino na lebitso la ka ke thapelo le kanyana ke ka letsetso ba ka o fitlhela mane ho reng ya bo robong me ka jeno he ke manta ha wala mashaba mabedi le motsolomong go edi ke a loetse ke kgwedi ya bo bong selomo ke sa dikete tse pedi mashwa pedi le metso e tsheletseng re re hatela pele ge hatela pele ka mogwa letsela ena ya mo jwa le ge tlotla ge kena ditabentse amanang le mokoloko wa gotso me ke mo jwa le mogatlo bitsong ka re ke hands of basotho ile mogatlo o lwanelang ditukelo tsa basotho o ile ba tsebahala jolo ka lona ditukelo tsa basotho ba phelang le ho sebetsa Afrika Borwa me jwale ba ngoletse jolo mo ka mediwa sepolisa sa Lesotho lengolo ho motsebisa ka mohanto o ile ho re batlahle ba belona kala go bedi kgweding ena ya kgweding e tlang ya mphalane me ile mohanto o wapi le ditabatsi amanang le monghadi kananelo bolwetse tsa ho kwetelwa le ho kgagatlo ha hae mo jwale ba supang hore sepolisa se lokela hore mohlomong se tle se sebetse taba ena ka pele ka potlako mme re batla ho utlwa hore na mohlomong ka tsela eo sepolisa se ntseng se sebetsa taba ena ka teng na ba dumela hore ha ho a lekana kapa mohlomong ho hlile ho na le kgaello kae kae ha ile mohlomong ba bontsha hore ba tlahle ba kene jwale mohantong wa ho isa lengolo la ditletlebo kapa letter of demands ho mookamedi wa wa sepolesa na ka la go bedi fela go tlobisela le ntate se menyane dinali yena ke moeta pele wa mogatlo ona wa Hands of Basotho ke sentse re fetela jolo ho yena hona jwale fela pele ke fetela ho yena ere ke tleke nke maikutlo a teng ka mona ka ho WhatsApp ya rona tabeng eo re ileng ga ba le yona pijana pele ge ka fetela jolo nakong ye tsheditsweng ere ke tleke bone maikutlo kwa mona ntate se lebedi ore kgotso se bodise moyeng ntate ha hona mohlang basebetsi Lesotho mona ha holo ma security ba tla fumana jwalo tefo tsene pa hitseng le tshireletso ya bona go latela maemo ao ditaba kapo go latela maemo ao ditaba tsa ona le megatlo okay o re le megatlo ena empa ba tlo itjella ma security fela ke ntate ni ntate selebedi monga maikutlwana re le buile ha go ntate yena o hlalosa gore ha ona nako yo ditaba tsena di tla tle di loke me ma security le ona fumane meputso e lokelang me ha o sheba wa bona gore hle ba santsena ba fumana jolo chelete e tlase haholo go latela yo mohlomo ba ne ba lokela gore ba e fumane me le ha o sheba mo futu wa mosebetsi o ba o sebetsang ke mosebetsi o re kareng o batla o hle o le risk haholo kapa o le bophelo ba bona bo le tlokotsing haholo me wa utlwa gore ba sebetsa ba sena le maemo le diphatlo tsa mosebetsi kapa equipment e nepahetseng bakeng sa mosebetsi o jwalo mme jwale ba bile gape ba sena le nako ya go phomola ba hlalosa gore go ya ka molao ba ne ba lokela gore ba fumane jwalo nako ya go phomola kapa matsatsi a itseng a phomolo empa jwale ga ba fumane ba ifumana e le gore nako le nako ba mosebetsing fela empa qetelelong tšhelete ga iyo mogolo mafelo a kgwedi e ntse le bothata bona bo gaesale mme o tla gopola gile gapisana jalo le e mong wa baneng bale ba emetse jwalo security company tsena bekeng yane fetileng mo wa ileng a bontsha gore ba sola le mmuso ka go tloloa ka gore le ona mmuso o bonagala jalo o tlile o kenya letsogo gore be taba ena e ntse itsagala ya moiputso e fatshe e patalang jalo ma security gobane a tlhalosa gore mmuso ga o tlile o ntsha jalo tender ka mane ba tlabe ba tlile ba bontsha gore re tlo tlageng ka jalo company eo mohlomong jalo e nang le ditjeo tse tlase kapa e tla state kapa e tla bolela jalo ditjeo tse tlase ele tsa ditefo bakeng sa mosebetsi ona kapa bakeng sa tendera ena mme jwale a bontsha gore ke moo jwale ga o se o nkuwa jalo taba eno wa tšhelete ka tlase kapa lowest bidder ka ga re bua jalo ka puo ena ya senyesemane jwale e ba e le gore tlile e ba tlisa mona moo jwale le bona ba iphumanang jwale ba lokela gore batle ba theowe gagolo ba shebidi le keno jalo tšhelete eo leng gore jwale ba tla e itsa gobane jale motho o tla bankile jalo tšhelete o tla ba beile jalo tšhelete e fa semane gore ampa fumane tender ga ena mme jale sena se bolela gore jale ga o tlowa jalo ka di-cost mane di-cost jalo le ena o tla lokela gore a bona gore wa di-minimize kapa o tlile wa di fokotsa mme jale ke tla ba gona gore jale le mogolo o tla ameha kankane ke la ka utlwa tlile ba sola mmuso le ona mono gore le bona ka tsela e tshwanang ga ba itsa jalo di-tendera batlhile ba kentse letsogo mmogo le ditaba tse dingwe tseo ba ileng ba di tlhalosa e kore ke tle ke fetele mona pele ge ka ga hatela pele ere ke tle ke utlwe ka nqena gore na go thweng ka nqena re nke ka mona ka go WhatsApp fela pele ge kena mono ga re ke re fete mo
6: Monyako ka 50 maloti fela ba sadie ha re gabeng ka dishoshetsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne pitiki tena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya mojusa transport hai he ba sadie.

0: Mamedi metsotso ke e leshome re fora letse hore ena ya borobedi o mametse PCFM lenanao ke la setlhotlhong. Re gatele pele re kene jelo ditabeng tsena tse amanang le Hands of Basotho, moo jalo he phatlhalatso e fanweng ke yona mokgatlho ona wa Hands of Basotho mabapi le mokoloko wa kgotso o rerilweng jelo ke mokgatlho ona, mme o mabapi jelo le go kwetelwa gwa kananelo bolwetse. Mme jelo go ya ka lengolo leo mokgatlho ona o lengweletseng mokamedi wa sepolesa, mokoloko ona o reretswe jelo go tla tshwara ka la gobedi Mphalane selemong sena se godimo mo kalamano pitso ground monument, mme o lebejelo ntlogolo ya sepolesa mo mokgatlho o rerileng go isa lengolo la ditlhoko gona teng go mookamedi wa sepolesa gona teng. Empa gona jole tsena ge ke re utlwa ditaba tsena ka botlalo ka gore re buisane jalo le moetapele wa mokgatlho ona wa Hands of Basotho o lelelang ditokelo tsa Basotho yena ke ntate Semenyane Dinale o santse a le teng kwano mona mogaleng. Ntate Dinale, ga go dumedisa re o amogele ntate o PCFM bosing bona.
1: Ntate dumela sherry maisele ba mamedi botlhe ka dikgotlo tse nne tsa lefatshe mo o sale masefitlhang le matokwa.
0: Re leboile golo ntate ka nako ena yo o re fang yona. Ke a gola re tle re qale gona mona gore na ga e le mona le ngoletse jalo mookamedi wa sepolesa go mo tsebisa ka mohanto ona o leng go letlatlhe le be le ona ka la gobedi marangrang ekara tla re sekodisa kwano. Ntate Dinale? Ke ne ke bone ka re marangrang a re latlha. Ke ne kere ke mabaka a feng a susumeditseng gore le Hands of Basotho le tlhophise mokoloko o wa kgotso wa la gobedi kgweding e tlang.
1: Ntate, re le mokgatlho ke gola go na le seremo se ekilang sa re botsa potso e tshwanang gore na tabeng ya ntate bolwetse re kena jwang re reng re le mokgatlho, ga be re tlhalosa ka bokhutshwane fela go ha jwale re kopa ke re fe magotla le diagente tsa ntate bolwetse o sebetsa letao, mme ka mora nako e se fediseng pele go a tlhaga polelo e tlhanye bontsha agente di na le pelaelo ya gore kapo di utlwetse ka manyana kwa eng gore taba tsa ntate bolwetse e kare di ama mmuso. Mme a re ga e qala e fitlha e tlhoba le go rona ya re fa taba e nngwe e botlhoko e ba motlhomong gale Basotho e ba etsagalela ba phelang ka rona ena South Africa ba felela dipotsong otlhe motho gathaletse dipotsong ka mora gore motho a shwe e be leponisa le lotlang kwalefu ya transfer taba eno e be e feleletse fela. Maponisa a kene metseng a gagathe batho e be ke taba e tlo iphelela fela, mme ga e ba e ntse tswela pele jale e sebile e tsala le ka di-journalist tse e le goreng re lebeletse ditaba go tsona tse e le goreng ba thusa setšhaba sa Basotho ka dintho tse ngata go lwanna ditokelo tsa bona. Ashentate le gona ntse tlo fitlha taba jalo ka ga ebile e la ba ya batla e isa mono go nna ka goe la ka tlhaselwa ba be wa kudu monyako go nna tšhe la ne ke sa tsebenang ka re ke ma motho a ntseng ka mofuta go jale gape re qeteletse re e tlhopha le ba bomphato ya ka go kante re tlamehile re etse mokoloko o bontshang nyatso le gore ntate bolwetse taba e naga e sebetse a fumane toka ntate, gobane ga re ka ra tlwela ntho enana e tlile e tlo kekela e tlotla e qetelela jale e ama Mosotho e mong le mo e bantse re emeletse mogao ntse re ra itshabela maponisa a gagatha batho mmuso ana ka megwanto ena ntate tlhe tlame e be sesupo ebile boithuto o Mosotho e mong le mo le go mmuso gore gana jale ntate go lekane ka setšhaba sa Basotho se bang se amuwa ditokelo tsa sona. Empa go ntse go thwe naga ke ya kgotso fela jale dintho tse e tsalang ka rona ena ntate wa di bona le wena gore ga dipa ke kgotso gang. Bane gona bala se ka ga thola ga sheba ntate naga Lesotho a sena ga kgotso, gobane ge le Basotho ga retse bo itseka gagolo bo ntate ba Basotho ke mofuta o kentseng diphapete tsa mmuso go feta batho ba bomme, mme ke boeletsi ba ka bogolo ge le mogato bo ntate ke ba eme ka maoto olane na tokelo tsa bona, gobane ntho ena e tsalang ntate a re ka ga e thuelela gona jale e tlile e tlotla e tswena pele, gobane motlhomong bona gona pele ba bona ba le ka moe ba motlhomong oromakete lo shebile ka teng o sane dipolotiki ntate lebidi le a fetoa o santa ba le ka mane ka mothaka di fatelang ka teng jale e le bona ba ntse ba etswa tsena tse ntate bolwetse a ntse a di etswa botso ko gona ba lebeletse go gona re tle re shebe jwang taba bona, mme ke re kopang koo bo ntate botlhe ntate ba eme ka maoto go gona gore lwanela tokelo tsa Basotho ga go etsa mogwanto a se ntwa mogwanto e taba ya boipelaetso ebile le tokelo ya gago ga fela e le mogwanto wa kgotso, ebile boeletsi ba ka ntse e le gore Basotho botlhe ka nteng pe ba itshwara gantle mogwanto ngwe noto wa teng, gobane ke a gola tsatsing ena re isitse bangwe lwa rona diofising tsa mapolesa ona ya mapolesa a e kila ka kopana le ona ka ntle ka moo aile mo batla tsa bona re tloetsa ka ba hlalosetsa ba gaja ba nna tsa ba bona ke le mapolisa ha ga na botha ka lelo ka ibile ha re na botata ba hore ka nna ga le gagata ga letsa ntlo ka ha ntse o tshuo ge o kumela ntse o bua di antu mona ba ga nga mona ke tsa lang ke go ba sotlo na go ya le tshwere mohwanto dipina tsa lona tse go bisana le maponesa le re bitsa ma form 5 le re go aka le re bitsa ntlo tse bohloko jo le re ba nna e na le malapa ke lebeletse tlhompho jo le ha le tsa ntlo eno le tsa go dofumana go le gona ge batho tsetela go kwa bohloko sa tsetela le le tsa ntlo tse bohloko a le ka le ithuta fela ga le ntse mehwanto a lona ebe le itshwara gante lo ka le tshepise o mohwanto kwa kgotso a e ka nnete le tla bona tabe re tšhaise mono o se na le pelo tsala empa ya rona re le ba hands of basotho ka nnete mehwanto e re e tshware ga gona moo koo pele dikgwebišano kapo dipuo tse mpe ge ba metswalle le maponesa re sebetse mmogo go fitlhela re tšhaile jalo ka ga mohwanto e se ntwa empa e le go bontsha mmuso fela boipelaetso le tabao ga re kgotsofalela tshebetso e bangwe entse e tsagala ka nako eno e banka tabere ke ntse kopo ijola mohwanto ntate.
0: Okay, se ena se bolela gore le se le batla le fumane bonnete ba gore sepolesa se tšhaelela mohwanto o le o rerileng monwana ga e le mo batlhalositse gore bothata ba rona empa e le bona fela ka ntle go mono ga re na bothata ba mehanto kapa ke batla gore na le se le fumane karabo e tlileng e le tiisetsang gore le ka tswela pele ka mohanto o gobane go boitse gape o na le gang tabeng tsena tsa mohanto gore na go lokela gore o tlo o kopiwa o sepolesa kapo go sepolesa ke taba fela ya go ba tsebisa
1: ntate molao ha o re ke kope mohanto kapa ke lebelele karabo ya gore e kapa a e ka mohanto a se taba e jalo bana ba le ntho ena ke entseng ke fane ka lengolo go maponesa e le goreng ke bona ba kelo ba gantela ke ba file lengolo mme ba le tempi e le goreng ba tsebile gore ke tlotla ke ba moeti wa bona ka dika kgwedi enono ya leshome ka di-8 jale councele ke o e tsebisa fela go tsatsi leno toropo ya gae a tsebe go e tlotla ya babisi ka mohanto wa basotho ba tle ba tloa sebakeng seno yena ke ka yena a tla ema late maponesa ela go tlo ba le taba e tšhenatšhenatšhen jwale tlogong le tlo thusetsa ga re bitseng batho ba nako kona ba itlhophile ga kae dimarshale tsa bona dikae na ba tseba melao le melao bana e tsamaisang mohanto ga re kope mohanto moetapele re ya bakore keitse ke gola bangwe le lotlhokometse itse letter of demand ga re kope mohanto ke tokelo ya rona ya go etsa mohanto re ya ba tsebisa jele bona bang ba utlwisisa ba tla rekata ba tlatla ba rekata e bang ba sa tlo rekata ntate mohanto o tswela pele without them or with them ga re tlotla rere re lebeletse gore bona ba kare e kapa ae ga fela rona re itswetsitse gore ntho re na re tlo etsa ntle re tlo etsa ka kgotso ntle le tsidiswa letho kapo go senya gwa letho re tlo tswela pele ka mohanto wa rona moeta pele mme ntho e re entseng ke a gola kore fela re bontshe gore re a buswa ka rona ena mme re tlamehile re tsebise ba ikarabelelang jwale bona ga ba utlwisisa gore ba tla re bitsa e tsolo ka e le tokelo ya bona gore bitsa gore re tlotla re dulang fatshe le bona be re shebisana ba re bontsha tšhetse le e le e batlileng ba nna e busy tsetsa mang ka tsela e itseng kapo letsatsi le batlile le tlabe le busy letsatsi re ka le fana lona ke le ena kapae go nepaetse ga re tsweleng pele le na le dimašale tse kae e nagana batho ba tlo ba teng mohanto ke batho ba ba kae ee go tswela pele ntate e le gore rona ge se re fetile karolo ya rona se ke o bona jale se ba lebeletse gore ba re letsetse re tle re tlotla re dumeng re tlotla re dumelanang ka seba sa sengwe ge se ngotse go mono lengolo la rona maikapelo a e le goreng ya gore nkare nka tiisa kapo nke se nka tiisa a ntate se ke se tsebang fela ke gore mohanto o tlo ba teng kgweding ya bo ei ga fela ba ke seng ba tla ba re sela e le goreng silence ya bone e tlabe e bontsha tumelang le taba tsa rona ga fela ba sa re bitseng ntate.
0: Okay. Tabeng e ya sepolesa mo ba hlalosang ha ba hlile ba ntse ba tshwere ka thata go batlisisa nyeo ena ya go kwetelwa le go gagatha gwa ntate bolwetse jwale le hlalosa gore le etsa mohanto mabapi le yona taba e jwalo na se bolela gore mohlomong ha le ya kgotsofala ke tsela eo sepolesa se ntseng sebetsa ka teng dipatlisisong tse tsa nyeo e ya ntate bolwetse.
1: Ke a gola ntho ke tlame ke tlhalosa bogojalo moetapele mohanto nka o etsa motho a sa bile a tshwerwe a le legotleng ka ba ke a gotla mono ke bontsha go fela justice for bolwetse motho eno a sa ntse a tshwerwe e le goreng oketso ena re etsang ke ketso e bontshang gore we are tired e ntho tse ntse di etsala ka rona ha re sotho e ba mohlomong ha di shejwe ka podi a shejwa mme e re e hlokang go hona jwale ya bena e teng hona bona ka pele mo mapolisa ba tla ba isebetse ntate jolo ka hello ke ntho tsenga tate sa di tsala ka go nena le sotho ene tse di shejwa fela ha re re ha ntse ba sa itse mosebi e mpa re ba bona go le se tshaba se gathetse se batla toka ka nyana ya ntate bolwetse jolo ka ha o itse tse di ntse tsenga tapulo go ba sotho go ntse o shejwa di tsa tse ba re fela mo
0: le lebeletse bomang go bakagolo ya mohantu
1: mosotho e mo le monga tshanga tshola ntate ka mina be ka go la mohantu no
0: okay
1: e tsole mo politiki ba ba ka golo fela o shobole mmala politiki ba nna ga batle go e fa se bo pio sa politiki ga batle go campaign na mang le manga for mang jo ke batlang go re ntjena ibe ya basotho e se ka ba ya ba politiki ka mega ya bona ibe ya basotho ba le dipolitiki tsa bona fela ba tlile mo ba shobotse mmala dipolitiki tsa bona jo ka le gona ga ntse gana le party tsa gona ke ke ga mo ka pere mmala wa party ya gona loreng ntho engwe go tloetsa mo ntate a se taba ya gore ke pusha agenda ya manga for mang ke taba fela ya go bona gore sena se etsagalang mmuso wa rona o tlhokomele gore um re kgathetse o etsa mohanto batho ba bangata ke e tlhokomele ba enka e le tsela ya gobosa kapo motlhomong go seolola mmuso kapo go bontsha mmuso ore ka nna ba ga o etse mosebetsi wa bone ae ngwana a e le wa gago ntate ka tlomo ga o sa mogalemele kapo sa mmontshe diphoso a se o mo rata o etsa jalo empa ga o mmontsha diphoso o tlo tla a gwa nthweng yone a ntse a etsamela e tsa senepetse e le gore mmuso wa rona ka ntle nontse e tsa ya o ganame gwanto o sebedisa maatla a ona gampe ebile ke yona ntho e tlo go bontsha gane etlile ga ba batle go sebetsa le setšhaba jale rona re le baentse go basotho ntate ga re tlo kopa mohanto ka gona a le sotho se bang se a etsagala se etsagale le rona se banga se etsagale se etse seno sa kopa mohanto wa kgotso mme re kopa basotho

0: di party tsa dipolitiki mohlomong tse ka tlang ho lona me di bontsha gahlewe ya ho ba ka golo ya mohanto ha le tlotla le dumela ba lokela ho re batle ile basotho ba ne jwale nete ya sala batho ba ile ho re jwale ke ditho tsa di party tsena ntse le basotho qetollong ba dumeletse ho tla ile basotho me di party le o hlalosa hore ha hona mohlomong se le kana se le ka se tsang le tsona mohantong ona
1: and daba tla ba hlotsisa ba sa bona sa pulo ya rena go thata le bona ke a gola nka etsa mohlala kana le ntate o tlhile ntate le kgatho ya kuwa ke e mongwe le goreng o kopile o ba karolo ya taba tsena ebile a re jwetsa gore la banna ke o tla ke tla ka party ke tla e le nna gore e le goreng ke ntse ke le ka behlalosa kore le bona ba tla e le bona e seng e le party ya polotiki ebile a sa tlo tla a e ba mona a re DC kapo RFP kapo BNP e etsa tjena no a re le monono ga re batho ba re basotho ke lwanela ngwana bo rona e bang o na le bothata ke mokgwe na le taba ena ke ela ka seke ka batla go ikena a tseno ke bona e le ka teng e ne e se e na le letlhakogo la polotiki e ne se ke batla ga re ikena gona re ikene re le basotho ba tshwenyeileng re batla toka go ngwana bo rona mme le basotho botlhe ba tla tla monana ba tlamehile batle ba tlhobotse mmala polotiki re se ke ba phusa agenda mang ka for mang re itsetse fela gore ntho re etsa fela
0: okay me di tlhophiso jwale di se di le motšheng ke mohanto o tla tloa go kae o lebe go kae
1: ee andate re tlo tloa lebalelane la dipitso la masego e be re leba diofising tsa togo ya sepodisa masego moeta if baka prove because mohanto o na le gore ntse go kopile jalo bona e re nako e banka ba le meeting le bona ba re jetsa ka tšhen go ke na lona eno re bona ka e ba busy gagolo mme ne re kopa ga ichangeng tsena e tlo lefa tsena e itseng e sentse na go funyan le gona diofising tseno e tla utlwa ka bona if ba ka re ditsempa ba sa re ditse re bo tswela pele ka ena ena gona
0: MCC le yona go fitlhela ga jwale ga le se fumane approval ya bona gore na mohlomong ditsela tsena tseo le regileng di sebedisana di tla fumaneha na
1: jalo ka e ne e letsatsing ena re qeta go fana ka lengolo e le gore sala le matsatsi a mangata go lobane lengolo la mohanto tlamehile go fana ka lona matsatsi a 7 pele go mohanto e le gore mohlomong beke pele go mohanto ba ka nna etsala ba re bitsetse ofising tsa bona bano ba Masego City Council bana lona mapolisana mohlomong bona batlo dulang fatshe go šhedisana ditsela gona ba tlo tsamaya jwang ke ba bontsha le taba tsa dimašale tsa rona tshireletso le gore na dimašale tsa rona tlabe di apere supporse jwang e le gore recognizewa le taba ya palo e re gakanya ya setšhaba se tlabe se le mono le gore na dikolo e tlabe di teng mašong wa rona dintlha tseno ka go fela ntate ke ntho tse dipotso tse re tlotla ga di fumana le taba ya gorena ba ikarabelelang bantho mona ke bo mang bana ka di-passporto tsa rona di-passport number efefe dintho tse e le gore motlhomo re di lebeletse go tswa go bona ka letsatsi le bangwe ba tla re bitse tsa ofising tsa bona empa ba sa re bitse a entate ke bopaki ba gore ba kgotsofaletse gore re ikate re tsa tsamaya re le bang ya ofising re na yone ka lengolo go
0: fitlhelela okay nate di na le lebuila golo ntate ka nako ya gago thank you ke ntate Justice Semenyane Dinale ke moetapele wa Hands of Basotho re buisana jolo le yena ka mohanto ona o ba rerileng ho ba le yona kgweding ena e tlang mme jwale batlhile rete ba ka yona taba ena gore na mohlomong ke mabaka a feng a itsang gore ebe ba fitlhetse jalo qeto ena ya go etsa mohanto ona kapa mokolokona wa kgotso ka la 8 Mphalane kapa ka la 8 Mphalane selemong sena se godimo mme ba tlile ba isa jalo lengolo leno la bona la le thathamisang jalo tseo ba di tlhokang go mookamedi wa sepolisa sa Lesotho mme o utlwile ka mogo a di behileng ka teng o re beyagantlo metsotso e mašoma mabedi le metso e supileng re fogaletse go reena ya borobedi o mametse PCFM lenaneo ke la setlhotlholong mme ke a gola pele re fetela jalo go ditaba tse dingwe tseo re tshwaretseng tsona ke tle ke o fe monyetla motlhomong gore o tlo kene jalo go tsona ditaba tsena tsa ntate Dinale e bang o ka ba le maikutlo re ke re utlwa gore na o ka tshwaela o reng ditabeng tsena tseo re sa tswang

0: sohla le yena ntate ntate ntate dina le kwano ka mohantona o ba o gerileng hore batle ba o tshware go di nyena itlang ha e hlola dilo matsatsi a rubedi nomoro ya mohala ke 2121 9956 moho le +266 599 56 ke 2121 9956 moho le +266 599 56 ka mana ka WhatsApp nomoro yo ka sebedisang ka mono bakeng tsa go romela maikutlo a hao ke nomoro ya 6200 9956 ke 6200 9956 o ka itsa le kgatiso ya lentswe ka mono mme re tla nka jelo maikutlo ao a gago mme re nto fetela ka ona pele e re ge re tle re itse tsena gago le tsena ke lokela gore ke tle ke mathe ke fetele jalo mabenkeleng ka morago mono ge re tlotla re tswela pele ge re tle re fetise jalo taba ke ena ka morago go mono re tle re tswele pele metsotso e mashome a mabedi a na le metso e robedi re foreletse gore ena ya borobedi o mametse setlhotlholong kwano go PCFM ha re fete mona.
1: A na mokgwa wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: a me di metsotso e mashimo a gago ka mogao rena ya bo robedi re tlo fetela jalo ditabentsedintse o re tshwaretseng tsone ga o le tsena ke lokela gore empa ga o le tsena ge ke tle ke fete ke fetise taba kena.
1: Na o motjha ya dilemo di le shome go fitlhela mashome a mabedi a metso e mene nka qeto e e nepaetseng ka bophelo ba gago ka go letsetsa nomoro e e sa lefelelweng ya 800-111 go bua le motho ya tla o thusa ka kgatelelo ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithetefatsi, bogatšhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba gore ditaba tsa gago go rona ke le konutu. Se ka salla morao thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha go tloa Mantaha go fitlhela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-111. O emetseng? Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya AgPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

0: amedi metso se mashe mama bidi la metso o e go bong pele re fihla mana ho reng ya bo ya bo robong e re re tere feta ka ntina o khawile kwano khawile kwano tshine tshege ke ke ya monka kwano ntse a hlile a nyagela kwano metso se mashe mama bidi le metso e robong pele re fihla mana ho reng ya bo robong ho reng ya bo robong ke hona mo re tlahle ge lebe go tlo hona teng lena la se hlohlolong ne re ke ke monke pele re ka hatela pele mama bidi dumela
1: go tsomana
0: go tsona te
1: Ubuanda jamu shosho kama pusi.
0: Dadi mshosho.
1: Ah, dadi. Mami pita watoto dadi. Dadi dinar.
0: Ee.
1: Mkeje na lewa zitiga na imosela. Kwa nadi, bana ilu muhando tali mero. Impa chahaba jwa leje reje kubone. Kwa nini tutu doge isile muso isile hawa ulibilo muhando isile haisa le itwa ya mwenye kuha. Impa kita shabela kiti leje kubone kwa nai si na bata amuheba. Mokamidwa spumusana ka pobata agajwa ha ke re shebelle mongaka empa che kutata batsa bona tsona dihlakile ihle ke taba e batla dinga ke wa bona mmuso o thotse ha ba tlo bua le thoka taba tse tsa tsa dadentho tsa tsa tsa mkulu tsa ditaba mmuso o thotse jala how to deal le keng kwena qetelo qetelo na batlo nela mo hantona ke a le bua mongaka
0: na mmuso o thotse ka ba ba bile le le dipolelo tse ba ileng ba dietsa
2: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso. PCFM, your power.

Is that a moment of PCFM? Hashtag your pulse, our beats. Wezang he, motswalle wa hao sa ko o fihlile bo mhlomo rekile koloi o haile ntlo bula ntlo o nale le sele le tsha o anya o ke chile ho ntse tsama na mo militse re di bitsang di milestone popilo e ke na go entle ka pa mhlomo mo le piece ya pabekela go se monate ho yena mhlomo o hloka eletswe jalo jalo e fela hona re ntho kgolo etsala ka go bophelo ba hae. Ebe ha o bolella e sebetsa jwang mobile piece fa meta ba mfuto wena lo motswalle o so utlwile e ha o bolella fela ditaba tsona di fihlile ho wena o hela no tsiba o laela yona le ngwana moshanyana aya ka nnete ebile ga ya go mo lebisa ka la bobedi ga contributile ka pa mo le mongwe o itlela le sa wa itlelang le sona ne ga gise le bese ba silinyana wa bana malenyana hore bunyane ga mogatlhametse nyana ha nyane fela a bone hore re teng re mo tsheditse ge emelena tabentsena wa ya ka pa hoi bo mo mo PCFM 21219956+2665996 wa letsa voice note ba tsapong 62009956 hey lelai yo naka nete ha ke dikene ke sa jwetswa le ho botsa ha ke botse ke Chuck Norris ka Thupakubu ke le ba ka mona ka Thupakubu wena Chuck Norris ore ya na ke dikene ngwane yo ga ka nete ha ke ga ba mpulela ngolo botsa fela ke ja botsa amongwe so bana sa postile bomamedi bongwana status hao ngwana wa bona ngwana kwa hai fela ha o bolella jalo ka motswalle wa hai hore helang anti lailai nke go tsebe go sona le motswalle motjha e sona motswalle motjha mona jele o sebile o tsebile le go kotletswa 1, 2, 3 o na le tenyana e bula ntlo o na le motlhomo o na le funerale ha ba o jele go a uwa o lo tshietswa o a ya kapa ga o e kgolotswedi teng ka gago go se tswalele ka mo kgolotswedi ngata ka gago go se tswalele ka mo. My love is your love, Whitney Houston.

Ilawe le shumele metu medi, gili bile hore nyane shume, back to your roots to PCFM, Momo Maid. Na kwa ngumotza la ho, shalwa ki butata. Shalwa ki butata, Momo Maid. Harere, ki mutu wa mafting, kwa tse mshala. Jolo wena, ki mutu wa mafting, kwa udula mafting, kwa waka msebezi, kwa sabaka saye sabudulo ki mafting. Wena sa ho sabudulo ki masiku. Motswa le wa ha o fihla o tla masego mona. Je la le masego mo ya hlahlalwa ke bothata botseng. Eh. Ha o thola o mamela o ka ga a. Ha ntlantle motswa le wa ka laelae. O ne le masego mona. A hlahlwa ke bothata a ba tsetsi. A kopa thuso ho batho ba bang ba itseng. Wena o sa tsiba. Ke tabentse tshwana mo wa medi. Eh, o so kwa ka bo ba re o so kwa ka lefakwana la tsela mo mamedi o hela. Eh, ya ba le le o hlelwa ke thata ya ba ha sa tsho. Ka pa o na le tema se go mona, o na ile kae kae. Eh, e bile o re mo tswalo ho mo qetetseng kgale mo mamedi. Mihlena le bua ntse le ke o tlatlaneng hle go hopotse ke batlang ke ga tlo kopana. Eh, ga ke retse tsena ga ke retse tsena ga qetetso ho ho qeta na go mo gale. Jere jalo. So kwa o ga o na le tema se go mona. Kapa wa ya tima segu mwena itzamela hupi. Ibe haa chugute. Kikin, kinto wisewe sanjwa mwile pisa fa mina. Ndi chala lele na mekite, lidi katle. Ibe haa chugwa. Mekite te. Watuma na kwa ngoi owe zale. Mwofila wakopa na liye na. E, wotile. Ewa hao nzo zama. Kwa mwenka, haka wakani mwile nga mw. Nzo zama opeta mabaka. Ao tla o go la ka ba tshi na o ka ba hwatwi ke laela ye wa mo bona o he batho mo ndi ke enwa o te motho ma ka gana wa ya o lo modumedisa ka ba mo tlwela fela feta tsa maemo bo betse ka wa mmona wa gawana ke tsenza ding thomoletsa o ge laela eng ke te ka bea lotula ka mo Kisaluang.

0: o bolella o se a sa o bolella hore ke fihle tshetswe ke ntse tsena ke tshetswe ke ntse tsena e re ke bona ba bula PCF mmeletsa hore o re laela nkile ka hlaelwa ke bothata ba hore motswalle wa ka hlokalle ke motswadi ya ba hampolelle ke se ke tseba the day before the funeral aba ha ke kgone ho ya. Can you believe hore my friend was so mad at me are me wa hae o hlokaetse ha ke ya ya lefung tshele gale metswalle ish o ka bo babedi ke mane maseng a sa o tsebisa mo seng o sa tseba ditaba hore hela ho tjena o sa tlo tseba o setse letsatsi fela the day before e ko ga ba le pato le ka la hosane putse ba sa sene hore hela ditaba di tshe ke ya ba kgone ho ya jelo go motswalle ke go kwata hore e o nna le ke hlelwa ke thata botse wena ha o tle e nna ke hlelwa ke thata o bokale ka le bolo lo ka motswalle wa ka ha o tle o tla sietsa o emele nna o un support nna ke bana mo bra PCF mo letsa mo ngwe la la ntse jalo dilukile ke mogetse bang hona metswalle ya hona ya nnete na ke bomang batho ba no ba jetsa batho ba bona ba nnete hona ba re sia morao ba ne ha metswalle ya bona fela hana hore re bona o lutho moya hore ha o ntwe ona na ngo yona bana le pulelo le bana ba bobedi ba ga tanga hore e o tla bona maemo ga itse hore ha o ntwe ona na ngo yona bophelo ba motho mhlomo na motswalle mhlomo na na o kwena motho wa sa mannete mhlomo na na hore ke e ha o ntwe ona na ngo yona e ona le pulelo ja le bomomisa ona le mantsoe ja lo ga e ha o ntwe e motho bleletse metswalle ya haya ya nnete ya ka nyalwa he o ka pattern kiena le color kiena pattern kiena e o ka nye e date kiena o metse di invitation wena o saletse mogao pele o motswalle wa haya ka lo kono yena mo blella mathata o hla haya wa agela wena ena motho eno wa haya nwa monyalang ka pe banyalana lena ha ba qakadu tla ho wena o tlolela ho wena ha se me mawane ha go bala ha e bona tsena wentse tsena wentse tsena wentse tsena ha so le bona te ha o itse ha o jetse re friend kenyalo friend ga o tsi chomanga kenyalwa ha sa tsho ni tsho u bulela metswela he ya sa mannete metswalle ba hape mo momedi ka bana tswala setse ga lona mo o hlokomelwa metswalle ya bona hona le yena ya le ke shebile bile ke kile ka ukwa ka ka mo momedi qoqo othe bo bontshina bo poster bo tsamaya ge ya di bakentse itseng ho etsa eng wa ho tla fumana mo metswalle ya bona e kgetha batho ba itseng e ha bona le metswalle e mihlano metswalle ena ha e mihlano ho ra le dithotse itseng tsa khetheileng tso tsa di etsa le bo mama wena o tla le setse na go yula e ha e ba mo fomang re huwa ukwa di jontsa motshega ba ne mo e o mwana vani sho ukwa di jontsa motshega o so bana ka di status fela o hela le le nna na le bo metswalle ha e meng bo mang di jontsa motshega ka nnete mpa wena e sa lo mokopa o holela ehle ke kopa hle go tloya di jontsa motshega ke go hopotse o holela o dula le busy fela mihlena o dula o bona go o ile ka kae le metswalle menyaha o dule ka kae le metswalle menyaha fela wena ha o tlamea o etsa diplane lena o busy o ke bone e na le ntho ya mofuta o nomo le PC ya fama kwa ena a le bua ena ya setswalle sa mannete ntlisa moo
1: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: Emedi mo medi me tsotso ka mara o haraya le show me re ke na hatle ka khotlolo re nya bobedi ya lenalo la rona hashtag your pulse our beat so metse back to your roots na dina laile mo medi ga qedile re nya borobong ga tla a gwana hore nya le show me le metse medi ha re tloka mana peace fm mo eng dumela
1: hello laile
0: hello mo medi
1: o jwang sister
0: ha shapa jang
1: sharp
0: ke bona mo kae
1: ke ya patama e mona ke mo shege shege
0: e ke wa mo hela ka mona ka patama e ke wa mo hela tshe mia kwa go
1: e ke ile ka kena sekolo mo no wa sele mo no le kitchen mo yo a le ona le tshe mia ka e mo tsena ona di sa ntsha ke la pa patama e mo yo a le a to ka bona ba tsadi ba ka wa bona yo a le naga na go mo dira go tsaya ha bo mara ka nne nna go tsaya ba tsadi ba ha e don tsa ka nne wa ya ha yo na kwena ka fela le bla le nne wa ya re u le nne wa e sera tshinda do sa ma hloka ha le sera go nne wa ya ha yo na kwena ka fela ha wena mona ni tle mi tle ke fitla ke mo ntse go nne wa ya sera go le nne nne ra ke fitla go mo kana go mo fitla ke sa bo bulela
0: eh
1: o ka
0: eh
1: yo ali ke ya ema ema mo ya kopana yo go ntse bua le motho ya bona fika o manya nya ha ipate khau mudiu
0: ya
1: na wa na dikena ke re bona mona fika o bona mona mona ona le mangara ke mo tsela ke mo tsela ke na mo sikese ke tsena ya le ha ni a makatlanya ya bona mme ya ba dine ya bona ya ba mme ha wa tsara tlhunga mo a tsaka ka mri ha mme ya sa ke mona go hel mme ha u tshile mahlomo mona le matsogo mona yo lo go dimela ngwanaka eh yo na wanjutso wa hino mane hi ya ile o bona hi ke le yo wa tlo manya me ha sa ke mana ne o tshile ba tsho mona le sefahleng ya le ne wa ke amplela ga tsa go bitsa ngwanaka ena motswala wa hao go antsa bisa ne wa ya amplela ga tsa mo tsese ntwini hi ke tse ke tsa wa shidika ntle ya bantho ya tsha ha ke kena ka tsoka mona ka tlung o no tsha o tsaka mona ka ke shidinga ha ke kena ke mona go e se dile la ka le yo la ke na monyetla mwana no gona robitse ka mwana ka moring ke fitla ke thua la matina ke kena ka mono ke fitla ke mong ka ke ha ke tla tsha ke letsina mm o kwa la ile
0: eh
1: yo ale ha ntle le ngwa tsi ntse ke ga hawa na motho yo ya go nne ya mo politiki ha ka le ka le go tlo tsamisa nne wa hae na go pise go tlhokwa ntle motho na ka ra wena monna ha ke bona ka ntse tlhokwa le motho le wa o ka thabisa nne ha ana o pholosi wena monna le nne ho tlo a charge ka ba gala ha o ile go tlo motho le ntse go nne ha o ha yo ke mo gona ke go bona ke tswela ke ntse go nna ile
0: mmh le o hloko taba yena
1: o ka re nga tabe yo ka motho le yo le o ka matla tlo go bi motho le ha
0: na ha mo na taba yo
1: e ya ga nnete ke mo gona ke re taba tse ding di botlhoko ka nnete ha ba motho ka motho mo phobotsi tsela ne di go dula pata ne wa yana go e ka ofela ga ne wa ya ha ya ne ya tlhile ntse re di ga tlhong ka mo
0: ke le botla
1: shapela ile
0: thank you wa go mo bua PCFM ke ditaba tsa mo futa ofing ke metswalle e jwalo ke metswalle nga e jwalo yo e bile ke nana pa paliela mo medi ke mo mong ne le bo bo ya mo bala peng a ke go bona e ne ke nana mo hlomong ke thumana ga es la peng ha ona batho ona batho la pe ya ke na go mo batho batla tsa ba o tla tsabisa bo bo ya mo bala peng go latela mohlomong ha o so fitswa ha bo motswalle wa ha o bona hore ha bo motswalle wa ka ho tsena ha o so bapisa le heno wa bona hore ka naba bo ya mo ba heno ha bo tshwane le ba mane je re e sona ntwe tsa ba tsabisa a ena mo tsadi bo mo medi ke kholo go bana nna mo mobili ba tsadi ke tshabana ka bona hampe a o tsiba ya bona le ntho ke ikwa tla se fuba ka yona ke ke ke motsadi e mm ile ho ha ho ke jwa ba nna.

0: letho ka motswadi wa ka le ke sa looping hantle. Ha ka qabana haholo. Ga ka qabana haholo wena mbelo PCFM. Ba ba le mena mmoletsa o sa bona lailai a motswalle ha sa ngetsa ha ke tsebe lailai so ke a joang ke sa tseba ka nnete. That is enough and sound for an excuse. That is enough and sound for an excuse. Why was that event in yaka? If you don't mozale, I can't believe it. Kapo sasa. Teacher goes to tie your pals. Gawa beat. Kelema wena teacher goes to tie waga hakeni ntwetsa sabizwa. Tunya ntwetsa batu sabizwa. How can lele kwa mu?
1: Hello, Lailai.
0: Hello.
1: Na ke nahana. Haeba motho ke motho ke motswalle wa ka. Ke nana ntengwe lengwe e mpe le entle. O tla njwetsa ka yona, Lailai. Jwale, motho e tla reka le ditšhomi go bo ba le tse ding dintho e be o mpatela tsona. Tse ding o njwetsa tsona a tshe ka nnete ke le motho ga ko kwesise le mogotsi motho eno ka nnete ke ka yana ntho ene lena ke reng ga nna e tlile ntho ene ya setswalle a ee batho jenka tlwaelana le bona e seng gongwe ebebe ke re ke mogotsi a ka nnete lailai ka nnete ntho ene ya segotsi ke a e tshaba ka nnete ke sepanneke ka go betswana
0: ke le ba spannere ka khubetswana ka mo motho o qoqela mathata ha yona ho e go ntso tsa maka mona ka topong ha go kingswe mona o mo bone e ga bona ho ka go mmone ka pa o bone o so mmone yana na wa mmona wo bona tsena ba mafafa mono e ga bana mana ba khitsa ndi ya tsena ka mona ka tshutsa tsa pela a tho mmone lo tabo tabo te kwana le motswalle wa hao. O mo kopa mehlena wae ha o tlile masego o njwetse ka bo o tlatla masego neng a ntsa re jo ga ke tsebe ke tlatlane a tho wa tla o sane ha o so mo bona o ka go batho ba modimo lailai ya ba a sa tsho ha o mmona nako o ngwe o tla tsho o mmona patela ga tshutshutshu jalo ka o bone tadi momedi ga e bona tsape fast tshobe ka mokoti e ga di bona dintho mo mamedi ke sa go be so thu tsamaya o tsebo bona o tsama go bona ha o ntse o tsama o tla bona ntho tsa dintho ka mefuta o tsha ona no so di bona dintho ka mefuta ona na o qetilo di bona o tsebe ha o so bone ke ona o tla bona e ke ona mafatla a bule ke o bulel e
2: ya o se nela e
0: hello
2: ga re fela
0: ka nnete ke sharp
2: jole hantle na ngwana mo tle le nna ndzi le handle ka thakinga ka le kuka ndzi le handle ri le ma fela le ya mna ta handle fela a sana le ha ile ta tsinga ta ke ba tle ta ba tsinga ta ba ke sala la ta ke mo tlo mo le lo go sala la ta go re go dira go ga go le tsena go supa marata fela ga ke motho le marata wa gantle je gantle je a nna le gantle ka moa thabatseka bathimo ba thabatseka
0: ke leba ka thabatseka ka moo a kannete ke leboga ya bulela mafelo beke ya monate ke taba tse monate ke leboa ke tswele bona mabedi wa PCFM a go khutla ga bana bona re tsa jwang Mark Morrison, Return of the Mic.

0: Mark Anthony, you thank to me, who PCFM, a bit of a moment, and then I'm kile a sharp. Kyo na fail. Ke shumele mesoro mo ka bro hara le shume TK ke bona malaitse wa hao he wena moratwe wa ka mo re phise fam ke tsola tlo tsena re bua ka tsona he bolo a mamedi ba ga house a tsho ha re tle fela mo mo dikholotso dingata ka go tswalle ona jwale batho ba bangata ba sa dumela tswalleng ba tla obetsa ga ke nale batho ba ke sebetsang le bona ke nale ba haisane nala batho ke ho tseng le bona ba tseng re bua fela motho ma o jetsa ga ke lebella ntho tseng ata ke lebella mehlolo ke lebella eng kapa eng nala batho ba tla tshwa ho tseng mo medoga na ile nke be ka kwata motho a sampulela dintho ba ne ke hlokometse ho na go ngwe ha e be re semetswalle e be le metswalle ya bona fela ba khona re semetswalle ya bona wena o tla nahana ho wena le motho le close le matahane ha moho wena loele ena lentsana se inong letswa ho le athe a ke le hlakogeng la ho fela ena le hlakogeng la ha yona le batho ba hae ke khona ba mamedi ke tshoka mehla ke tse ba batho ba hao bile tse ba batho ba hao ene ke a tsa batho ba ka ke bana mo trading ke mo ga tse ba ke mo tswala wa ka ke nnete motho mo mamedi o ka se mo confirm wa ga ke sure 100% pele he o tsebe batho ba hao ha ke go qoba tsona tsena tsa go bele ho fumana o se ke sa o bitsa ka ditaba tsa ka take week tse batho bene ke nana ba bohlokwa jole ka nqena le wena e mong mo mamedi ha ke hona tse go bile ka ona wa ya ka pa hoi e mong ho ya hai ku etsa drama jole wen tsa drama fela mono batho ba maketse ke ofeng ba ahle ke ngwana ne mo ne ha kena sekolo le yena kwana high school u tla nketsa ditse ntho ba ga ngore ka lo go ano ntse drama mono o se ke ke wa mpolela o se ke ke wa mpolela ha nyalo ha e be ba tshwa o se ba ngwe ba ke o feng of seen o se na ke mang ha se binyatse a drama o tsibana le batho ba drama ja ha lena ke maketse wa be di mo endimela.
1: Hello. Re go botsa ke mo segetse re go botsa na o lo ga e khona yena he. Le ga ba le ana ra friend ya te ona ga na ndi mo segetse ke se ke ga na le selemo o na tsa South Africa. Mhm. O pula ga na go tsela tsa ha na na mo se le dinga ile ya ba ke khule. Ha ga na go tsela ba ba ba le ya ka ntina ya Black Power ba tla supuma. Mhm.
2: No, mutabona wa fitla ya le mono ya le la dingi su go nata sentse re ile ga nna ka kopana ntse re ba pala go di bolo mono jo ale ha re tsa ma le re ya sekolo mono mutabona ha kwala di ete no ke tsana ka go tena di shot tena go nala na go ene ndi na maruha ma tele ndi si jo ale ai motho yo a tla ha di ete no mhm ke tsame le yena ka tsela pele ke yare na sekolo mo ha kwala di ete nna ke go di ete. The following day, I was in the Jusar icon. Or a Saragisia, the Tatina Zagatina, the other Gisar, or the other one of the Gisia, the Arbino, and the Gitanaga Motel Mutri. What were the middle solace? Hey. We never found a Muleko, people like Muleko. I end up thinking that Pina Muleko, Yagazu, and Sinatar Martin, even in Gidon Williams, it takes a time to forget a friend. Ya hola go ntlenya mo na ga se botle thola mo a le di dikita me o tama ga ma o tiki ke pata di eta tsa ka hore fela ba ka bagala mo tswale no a ka eno go ke di ntwele mo o kana ke ntwe yo na ba no ka loka
0: ka nete nka mpa ka mo zamela di eta batho Hello, my love. Hi, Tab Hakisana Mozale J. Kileka Bona Now, Mitzale Yaka. Ke bana ba ka sabi ke le ba wena sabi eh nako ngo fumana o ke menyetla fela wena kwa ne menyetla le nteng ba teng ke bana mo ai se ka menyetla ha iyo ditaba tsa bona so tla rutlwa ma eh go fa so go ka ba so go ka batho ga o tsena o tsena ah sabi wa nyalwa ah sabi una le ngwana ah sabi ngwana wa khajweita so di utlwa ka wa bana Listen to your heart on a mood of PCFM, my key Roxette.

Hantle le mahlora ka le shemela motso le momo ba be dikina kwa jela re ithute ka sibini re ithuta ka mang. Bura pisa fa mara sebetsa jwa mo gahleleng ona sebetsa tsheni. Ke opela pina metsotsana le shome. Pina na ke bina ke sibini sana sa ke ithuta ka sona. E be jwa le wena mo ba be di tla tshona. Pina ena ha mo metsi uka ka ke pina e bina ke mang. Lo gona le bitso la pina ena ke le feng. Jele mo bura pisa ya AFM e be jwa wa mpolella. Wa mamela pina ena metsotsana ne le shome ke tlo ba pala yona. E be ka mo ga o mono mo ba me di. O nje sa go pina o ke ta go utlwa e bina ke mang. E reng. E ya qetile re shwa dintlha mo me ditseitseng tsa ke di fumaneng ka sibini sena gona ena ke maloko nantsa tswala pele se tsa jwa na ko nya ha minong kwano e be jale mo mamedi ka mo ga mono go fa pinena e feletse o ready ya ka o pole mo mamedi o tla mpolella nomoro nge 62009956 ka hongwala ka pa hwetsa voice note ntle le mono o tla letsa ho 2121956 le plus 2665995956 o ready na. Alright, I have already Mohamedi. Then I get ready. And I'm Mohamedi. You can tell someone that's about if you know, you know. If you don't, good night. Ekio Mohamedi, we could create 62009956. I'm going to have a voice note 2121 9956 the plus 2665996 plus 2665996. Harry Pete Scaro.